0: Las 8.3, raton nga oras mga katropa sa aton makaroon nga pag pangalagad sa aton karang nga pag propadayon. Nabalik-balik ang tagaling na. Aton nalang karahi, gusto tamang klaruhan. Sa nakal, doon ay karang nga isyo nga nagtuhaw na uman sa may barangay sa bao sa pagpapakita. Banga. Oy, good morning ha. Mary Del Lusada, good morning. Oy, kay Ma'am Lynn Diamond, good morning. Pambayad daw kuno ni Cap sa utang.
1: Bullseye!
0: Nako, grabe ito nga mga kwanda. Anyway, ipacheck tara sa COA, sa Commission on Audit mga katrupa. Ruplas na dangra. Kay Cecil Ratay Guzman, ha? Good morning. Watching makaroon sa Makati sa QC. Kay Marlene De Los Santos, good morning man sa Tabok Libertad Antique. Nag-monitor makaroon. Aron yon, Kapitan Sabtagondo. As mo si... Baka matulungan ka. O, oh, sige.
2: Good morning!
0: Sige, ha? Kay Isot Mirano, good morning, ha? Nag-propamati makaroon sa XFM. Good morning, ida. Nakatutok. Kay Warren, Mangilog pare, good morning, ha? Naka-bullseye mga taga-barangay Lagimbanwa, Ibahay. Good morning!
2: Good morning!
0: Yan. Good morning. Kay Ma'am Linda Yamon, una sa California. Good morning daw mga taga-Tabao.
2: Good morning!
0: Isyo, matamanas, Tabao, nga mainit-init, oh. Sige. Sa itong makaroon nga pag-apropadayon, sa itong karang pag-pangalagad, Ginaline Amaro, good morning, watching makaroon sa Agusan del Sur.
2: Good morning!
0: Nag-apropamati. Datong porsyon na itong katon, ha? Ita, Santon, Vitamin C. Robitamin C, magaling doon sa mangustin. Aga, importante na sa gawas natin. Kape pa sa chimpo natin, mainit, maugan, kinangan, may vitamin C. No, kasi iba, waman gidagos ga kaunit protas. Di ka nakita sa Santon, Vitamin C. Una, ginapabasko graton nga resistensya. Kapin pa kon mga may physical activities kita. Ginasukan ng patig, ginabuligan, nga mapadasig sa recovery, maghalin sa mga bagatian. So kinangan, aktibo kita pero niya, protektado, dapat naka-vitamin C, itsanton vitamin C, mga
1: katulad.
0: Okay? Mabakara sa mga butika, anara it yes to health incorporated.
1: Santon, vitamin
0: C. Now, sa aton makaroon nga pagprobadayon, uy, iba pa nga mga mainit nga mga topiko, nga aton karang nga pag-uistoryahan. Aba, hara. Tabao man da. May minor de edad nga nga ginaaligar na nakaw. Nadakpan ro mga manakaw nga nga mga unga sa sugod it bagay. Nagpropanagot asay dagom it kama mga katrupa. Ha? Di karas na nag-agi sa may kisamit kwarto, may sinamad at mga unga nga ra. Ay, kung ikaw taro tagbagay, maglitik taring ugor. Grabe ting mong, kuhan ka nun, grabe ting nervyos, grabe ting kibang. Nga may manakaw una kay bahan sa suod at kwarto. Nagapupanagot si dagom at kama mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Kung makaubrat at krimen ra, kung makahimo it bukon it manami, makaubra baga it ng heinous crime, thank you kita sa kama katrupa kasi minuti.
1: Bullseye!
0: Ang alin-alinan natin ng mga... Hindi, bisan da, pwede nga, bitayon da. Kung mga unga ka eh. Pwede ka kasuhan sa WD eh. Oh. Eh, pero Raya, very alarming na. Kung mga kaso ay panakawan niya may barway kami. Involving minor. What as sa mga ginik... Sa mga unga, ro... Kwan eh? Ro andang isip nga makulong or ano. Kasi sayod sanda kung ano... Rumatabo kanda mga katropa. Kung makaubras na krimen dahil mga minor de edad, abay, abswil. Namibitayon ng mga ginikanan. Kasi ba, mako mo, alas 4, alas 3, taga-agaw at ginausuyar mga unga, konsinta na kayo. Itandang mga ginikanan. Now, hara, gintutukan na kahapon, itaton ka na nga patrol. Rutag iya it bagay. Ginpakikipag-angutan mga katropa. Dayang si Jean Rolda. Rutag iya it bagay, no? Kasi mga manakaw, mga unga, una tananagot ang mga katrupa sa idagom ita gama. Oy, dako patakuntay, pero alinun mo ay mga unga, ara pamatian nato ng paghahayag ka na ng Jean Rolda.
3: Police report. Police report.
4: Ma'am Jean, pwede niyo ka mo masaysay. Ano ka daw nataburo yun niya aga, bihit, lunis, aga. Ano niya, nakita nato sa imong kwarto, nagkakasama, ta imong kisami, aga. Ginapahayag, ging suod, ro, imong karang kwarto sa kaminor de edad.
5: Kasi ro tayo mga ron, sa liwan ka ano ko no? Kapanuhan ko ta imaw. Kapanuhan ko ta imaw. Tag... Tatungani nga, may naghugaw sa kama. Mga almost midnight yun ato. Tapos yung angkot ana, hay, sipay nagmakarunan ako. Lang kung tayo ro, basi humugag malata. Tapos, umuman. Pag uman nga to, naisip ko, ay basi makong kutag lugar. May iyabi. Tag lugar. So nagbangon ako. Nilingling ko, binuksan ko, iwag nilingling ko. Tawo.
4: Gaalin ni mo, ma'am.
5: Gaano, di ba? Ano yung gakayat makaroon?
4: Igo kay mo, no?
5: Oo, tapos, may takurong imaw, may anong, anong cover niya sa anong uro. Rakon nga anuhan, hamat kabay, hamat, sipi nag-ilis pa ako, tanay, di ito't imaw si Idalong. Ang naghapa ako, hay, ito't imaw, nagatambay ta imaw. Hay, kung kapanakaw imaw, sa 7 ana bing hambay 7 alas 7 iyaw ta imaw
4: gabi eh
5: gabi eh. So ito di mo sa kwarto
4: 7 wa pag reya tao sa yung bagay nga ron
5: iya ta uwa ako kasi umuli ako eh ga paulos ni maybe eh. Kasi halin sa ano daw pamasahe ako iya tara akong binata sa kwarto na
4: so wag ka pa na yung binata nga may nagsugod sa kwarto
5: wag ito ako wa first time nila nga rata.
4: Pero ano yung bagay nga ma'am open yet aron kung wa ka
5: uwa nakasarado ta
4: kalak ma'am
5: oo wag suguhan lang.
4: So, wag din mo tapanuhan rin mga kapitbagay ninyo kasi katang sugod kami, ito may bagay nga, agyan anay eh.
5: Wag din.
4: Wag matakapanog eh.
5: Wag din matakapanog. Napanuhan ko, taratuta nga ni nga, may tawo tayo sa idap kama. Tapos, hey, pagkakita na ako nga, may tawo, dumagagan ako, kinatukura ako binata, may tawo, pati ang tatay. Tapos, gumawa ako, napangalitak bulig. Tapos, naisip na ako, basi may kaibahan. Basi may tatlo, sanda. So nagpakayo ko tabang ito sa karsada na dinalagan ako. Siyempre, tuhog. Ano kasagsagan niya? Ano eh?
4: Tuhog. Kating gabi.
5: Oo. Ngayon pagbalik, pero ang isip iyat, ah kasi paalin ko, may kaibahan tayo mo, ang binata mo, isa lang, paalin. Ang isip ko, ano ang matabo ba nga? Hay, pagbalik na ako, hay, nakalak ko taro kwarto. Tapos ang binatay ko sa liwan din ang pagawa imaw. Aki gita ko niya ni. Eh, paano niya ni kung hapahan imaw?
4: Masakit.
5: Oo. Kung nga ano, mo, kasi bisiyaw. Bisiyaw rin ang binatay na buwitan eh. Sige, self-defense naman. Tapos, doon nga, hindi mo magawa. Hindi ako ni mo kanti ko mag-open it doorknob.
4: So, ganyan ni Surya pata ninyo imaw? Nagasabat mata?
5: Oo, kasabat mata imaw. Ano pa nga ni hambal? O nga, imaw ni kapitan.
4: Oh.
5: Ano pang hambal? Tapos ay, doon nga, kabuhay gito yung bago na pag-uwa. Umabot yung mga tanod nga ni, katotanod ka na nagpaano na pag-uwa. Tapos ay, anang hamba, ayaw man ako pagtawagit polis. Ayaw ma ako, sige ma, kundi na ako magtawagit polis. Taga itong gina, ano ko po, imo?
4: Sa ibabaw, sa istorya.
5: Oo, oh, istorya.
4: Kasi nagsaka, tay mo eh. Pag-uwa mo, sumaka, tay mo at kisami.
5: Naglock, tay mo.
4: Nag-uso yung abimanat po, pag-agyuhan.
5: Oo, siguro para maka-exit, tay mo. Galing, hiranat ang inobra, sinamad at ang kisami.
4: So wag din mo ta kumaga itchansa nga may ma-exitan asaha pa napapanaw.
5: Rano ta naisip ko na maka-exit kay Imaw hay gubon na tarang kisam eh. Doon siguro naisip na aga ko nga di ka tong sa side niya to di ba nagtanggal Imaw. Ag sino mo man ay naka-firewall man di ka to. Oy mag-agyan.
4: Kung mga nakaano ka na nabuo ka mo nga siyaw or nanoy kasi kadali ta na nang higabot ro mga inyo nga ano
5: kisam. Wa ko kakita gid ang may ana kasi pagkakita ko nga may tao, dumagagan ang paliwan kasi...
4: Estimated, ma'am. Ano ka't buhay sa guwa ang natigay yung mataana na nga? Kasi grabe tarin yung kisame, kabit aro kasamaran.
5: Oo.
4: Kabuhay ka ba ganyan sa guwa?
5: Mga 5 minutes or
4: 5 minutes na lang, man.
5: Kasi mga tuhog nga ni, basta dinagagan ako, agapin na nga, ako tabang-tabang, mga kung may tao, mga kung sabay may tao, mata. Siguro mga 5 minutes,
4: gano'n. Kasi hatutan ang hasamat sa inyong kasami.
5: Oo, or ipamutan na, putsumbra, may mana. Tapos pagbalik, hey, arong gano, itsura ko, kasami.
4: What na duga sa gamit?
5: Hindi nga naman ako, ngawa-ngawa haman eh. Kung panakaw, hindi dapat nasa posisyon at dapat do. Kung gabuol din malimaw.
4: Wala tatabusan ng ano?
5: Uwa, iwalwa binuol.
4: Saka na, pagkap-kapot.
5: Ang bago ka na, pag nasa anon kami, ginaanon mo yung pulis, ay, may imo mako ni initsam ako sa liwan nga alahas, ay, uwa man na uwa. So after ko patagin, tanaw, tag, okay yun ah, nakauli nga hapon yun, ay, maigto, ang tapsaka ako nag-check, ay, intact ah.
4: Kompleto.
5: Oo.
4: Ano nang sabata, makiye mo sing kwarto?
5: Wa man dito ko mas pero rin yan din haugman. Ako tanod abi kana ro nag istorya. Tapos ay sipre na ako man ako gasabat hey, hindi nga ni ako pagpahambawon gid. Hey, minor nga ni. Tapos ay di nga sipre akig ako. Paalin kun ha, hapatay ka. Ni tawo mo ta it.
4: Adagay.
5: Oo, ay graduating tara ako nga ron. O kun ima kun halibawa ang binata man ha, dali na o ako. O di ba? Uwain mo na, uwain mo na, ano, pero nahugman niya.
4: Nakainom.
5: May ano.
4: So, paano nangamba nga minor mo? Mami mo nagamba sa ng edad?
5: Oo, oh, mamata, 14.
4: Taga 5 na imaw.
5: Taga iya.
4: Ay, ginverify din nyo kay Kap, ay ambat ako nga ay in-claim ka na nang ungay mo ni Kap.
5: Ano pa nga niya istorya si Kap?
4: Pero kilala niyo man siguro mga unga ni Kap.
5: Ay, huwag taron.
4: Huwag din mo ito nga.
5: Huwag taron. Dalahig na ta. Hay, doon abot rin na rin karaho.
4: Ay, pag siguro yung sinamad ng ato yung kesame.
5: Ay, madamo ba nabi ron, ho? Di man nga ginanahi, ano ron. Ako nga ni Hay, gabi tara nang sama din ang inobrag. Ginugangan na pag-idara to, ho?
4: Oo. So, pag tawag yung polis na kaya nag-act or kamo pa nagdaga sa polis?
5: Kanita ka na nagdaga ito. Nag-ano ta nga naman ba-ursa?
4: May ano nga ano?
5: Gusto ta na magpagagiw. Kaya di mo ka ano mabaho manabiro tanong. Di mo ka ano.
4: Anong may mga ginahambag imaw?
5: Wa man.
4: Wag rin mo ginahambag kung alin na ng katuyuan niya nagsudi mo sing kwarto?
5: Wa. Kasi wa ko pa na istorya eh. Kasi wa ko ano yung mag-ano makuha, wa ko tungog.
4: So sa imong taong pagbubanta, sobrang na ibang oras sa imong tatlong oras sa imong kwarto?
5: Hay, almost midnight at 7 kung imo sinana. Mm-hmm. Base ko malang sa anasugin, alas 7 ito imaw. Oh. Mm-hmm. Hay, akong ipangutang naman, tagano-anam, katugog ko ni imaw.
4: Katugogan ko ni mga oha
5: tugogan. Wa't imaw, wa't imaw katugan, kakatugog.
4: Oh.
5: Oha matang katugog, kagitin
4: ako. Sis, ako ni mo nag-agira?
5: Wa na ako na pangutana pero ako na ano iya gid ba umagi re kara siguro wa
4: sa main door
5: sa main door gid
4: imong kwarto ra nakalak
5: wa na ako yung nalak ron pero may yabi ron nakaano kay nagduwa ro yabi wa ro yabi
4: so kat nagbuwa ka naglak imong kwarto
5: nag-lock.
4: Paano ninyo abuksan
5: may ako nya duplicate nakita ko pero ra ako nya nakaano na ang nagduwa ibo na siguro tapos in tapi nabuksan namon hindi mo bubukas ay ang hambay hindi mo kantigo kasi simple man ang pihito na madiga kantigo rin ang hambay
4: abisa nang pagpapamutag or sabi pa police station mo gatangis or nano
5: tangis
4: katinangis
5: gatangis tangis mo pero
4: so, mo't may nag-claim nga ginikanan
5: kasi ro unga matangawat na pagayan mo tagit ang manang kananay ron kung bagay abo tara na karon nga
4: kung gawa
5: record may mga previews
4: ano tay mo yasa ta ba
5: pero ako taro ka sayod nga imaw nakikita ko taro mo pero ako sayod nga makaroyin ta imaw
4: taga tabao gi mataro
5: taga tabao pero nakikita ko taro gabi agi pero wa ka sayod nga makaroyin imaw
4: so may mga previous record yali mo pagkanakaw
5: man kuno nandama ta na inauta posible pang pilaw ta siguro ako.
4: So, yun, ma'am, no? Siyempre, minor eh. Sinanda, minor. Haba na na, minor man imaw. Siyempre, habidyuhan mo sa Facebook. Ano kayo mo, advice si police?
5: Woman?
4: Woman.
5: Woman?
4: Mm-mm.
5: Ay, habidyuhan ko ito eh, para makita. Oo, ang away man doon doon mga sa libot-libot niya.
4: Madayay
5: mo. Oo, ngayon makaratana. Sa ako nga ito. Kasi, wa, tanakon nga. Gita ko nga nagasala-sala. Ang gita ako nagasala. Ang gita ang... Ang cellphone na sa sugod ang dito ka na. Ito'y masusugod. Hindi na ako mabuo kasi ina'y masugod eh.
4: Oo. So, wala nga tahain-trahan.
5: Oo. Naka-video ako, tagra itong kapag-uawot ay magsaka ako sumugod.
4: Oo.
5: Katulad ako nag-ano, gin-live ko gita.
4: So, ana na itong mga nina, ana na itong sarili
5: ko ba sa sarili? Ana na kasi gin-bakas at gubara ako ni Kisami.
4: Bakas ana na ano, gin-kakas?
5: Gin-kakas na taag, nagkakas manimori karaho. Tapos ato pa ho.
4: Bakas imot amis mo nagsakit sa nang sarili.
5: Imo mismo pa takana tagtabi.
4: So ano yung update kada sa pulis? Ano ro plano? Syempre minor.
5: Doon na di minor.
4: So gin turn over
5: sa gusto ko tangani nga igto maditing hindi pwede kasi minor. Na gusto ko man iya sa payment hindi man pwede kasi minor. Ay paalin ta tamapon. Bumakaro yon.
4: So tat mga kaso na tabo ron eh syempre.
5: Ay hindi hindi pwede.
4: Magano lang
5: gaano ako.
4: Ano ang bakit yung pulis ka lang? Siyempre, disidido ito mo magpasakat kaso. Ano ba advice? Kasi may mga discernment kaya ginasinghan sa...
5: Huwag man yun. Basta, huwag man yun, inanor pulis. Basta, rin yan eh, hindi pwede ano kasi minor. Doon malarohang bal.
4: So, sino yung makaralo?
5: Pero nagkapit ako sa pulis nga.
4: Disidido
5: ito ako. Naakot ang aling atin. Ang ginamit pag-uaron ko tayo mo at pangbayad ka ron.
4: Oo.
5: Doon na akong hambal.
4: So, wa pag damani mo na kay Soya nang ginikanan.
5: Anang lola ka bii, hinabuhan ko nga. Wala ma akong da. Ito sa andang pay paghatod ba pulis, ito sa anda.
4: Ah, ginatod ka lagi sa
5: hambal. Ginatod ka lagi, oo.
4: Ba man naging turnover sa DSWD or nano?
5: Oo. Ginatod ka sa bagay nanda. Kung kakot ang anay, gusto't anak kong ito anay.
4: Agwat, abi manay, may kasugang ginikanan. Wa at nagsosipistation.
5: Wa na hinatod, ihinatod, iya.
4: Hinatod.
5: Hinatod. Tapos,
4: so, ano yung sinambas anang lola?
5: Hinaba ko na lola nga. Ada ka makon nang makon ni nga nang bibi makon ni mong ako.
4: Ay, kinala mo man.
5: Oo. Sinama dat ama ko nang daya sumugod ko tapos ay habang makon da nanay nga paulion makon ni haga. Gusto ko tang istorya kami. Ay pabayaron ko tama ko mo sana sinamad. Di na ngambay.
4: So ano raw, kita man kamo sa barangay?
5: Ayaw tama. Di pwede. Mm. Gusto ko tahay. Si minor tara imo hay dapat ay tawon at lesson dan. Mm-hmm. Sana ay tara. Mm-hmm. Gabaw tara uwo kara ay man minor man ako ay wala problema. Ay paano nat a? Oh, isay tan yung mata ito mata imo. Kasi ito pang ano siguro ako pang basta pang last siguro na ako. Pero na ako nga ano nga ni. Haman tag stay kay mo sa kwarto ay ganon ka buhay.
4: Doyon tay mo makarang gina inis.
5: Doyon tara
4: ko ba ta kay mo.
5: Oo, oh, doyon ang inis ko kadi paano tag pinatugog nat akon. Agwa tak kamalay malay una ta imaw eh. Mm-hmm. Ay kung kapan ako imaw pwede imo umiksit yagi eh. Sibe wa man naka wa man ako nasara ang puitahan kasi wa ako gasara puitahan kun ama taka open. So, di ba nagpanago imaw? O na na hay nakatalikod mat ako naka nakakuhog ako eh. Pwede imo mag magdandanit guwa eh, di ba?
4: Kunwa, pot mga sa ibang apartment bagay mga forced exit or forced entry nga imong isinamad.
5: What about forced entry gid asa niwa?
4: So gapati ka mo main door gid.
5: Main door gid.
4: Bago ka mo mo makasod sa inyo, di ka to sa may kuraw natin mo mag-agi.
5: Oo.
4: Sa may bagay pang kaiping kamo.
5: Oo, ay madali
4: yes, sabi ako, mat agyan.
5: Madali iya gat imo gid umagi.
4: So gid mata ka pano ito sa printing kasi ka kasuman kamo mo
5: mga pinaka sa guwa. CCTV ro school.
4: Aron, na-check yan ninyo.
5: Wa pa. Hindi kayo na eh. Wabi, ano abi akong makawan pag ito at ano. Grabe ra ako nga, pamatsyag nga. What if, ano nga, haagahan taba ako.
4: Mm-hmm.
5: Nakapin na kung nakainom tayo mo, what if kasi kung alintan
4: na. Nga mga alahas o mata, kumagay, ito matay mo at isa na oh,
5: okay, ang
4: butangan. Okay. Huwag nakatabing.
5: Uwa, doon nga nero pangutana. Kung kapan ako imo lagi, dapat binuo na lagi, ang tinago na. Mm-hmm. At kung halimbawa nga hadak nga, ay manaharun yung tama na ro, si, ano, kailangan naman ako karun eh.
4: Mm-hmm.
5: Hindi, nanago ang tapos ay, mausay magparaan. Pwede, madali mananabuksan to ro, sa likod eh. Kasi dahil medyo malistan mo rin kara. Pero sa likod, madali nabuksan. Kung gusto na gita, pero rupang ko tanak, huwag magbinoon.
4: Mm. Mamat mga kwarta sa iyo mga kwarta.
5: Huwag man, may una ka ron.
4: Pero ano na buong?
5: Huwag man, alas yan, ikaw napubugang harun malangani.
4: Mm.
5: So ano rana nga, motibo gita.
4: Huwag man mo tambaw.
5: Huwag. Basta nag-state, ima anong hubad, nakatugod ko imaw.
4: Nakatugod ka.
5: Hamat nakatugod ka rin ka, kagigil nakatugod si Dagom.
4: Huwag mo tambaw kung hamat sa ibang bagay kating kakatugod.
5: Hindi nga ni. Sabi, iba-iba, tabi-tabi, ra ako ng isip. Ay, ra ako, ay, ra ako sa pinagwiting, ra ako nagmakadisgrasya, taka na, madisgrasya na. Ay, di, yung sama na taraan ang future ko sa bilog, graduating pa. Doon, tara ako na, imaw, wow, tayo mo, pawala, o tayo mo, eh. Wow, tap, pakialam mo, kung maalin mo, tayo mo, kung nano mo, tayo mo, sa uli, eh, ra ako, ah, paano yung samad mo, ta, kung ha, ano ka, eh, napatay. O kundi, ako, eh, wala ka sa'yo, di unang kating eh. Nagawubog ka ako, unang kating eh. Ano rin, ibo nga, motibo. Mm-hmm. Eh, wala ka maging buon.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Doon, no, kaya nga ni, hey, nag-ano ako, kung panako, ra, aba, raan na nga, ni nga, tuyo iya, dapat may mabuo kami ka na eh. Huwag
4: gid. Huwag gid.
5: Huwag gid. Aghato.
4: Sa'yo daw, Katri, huwag manit mga...
5: Huwag gid ah. Huwag gid ah. Anang hampay kakatuwag man ito imaw.
4: Oh.
5: Ba nagpili gito mo't bagay? Iya pag ito mo tumog sa kwarto.
4: Oo. So pag abot mo kwarto, pag suhod mo itang...
5: Wala ka kasayon.
4: Usual tanga.
5: Oo. Nga.
4: Ilis.
5: Oo, oh, ilis. Ay kita natagal ima ko na ako ng ilis pa.
4: Mm.
5: Ay, hindi mo si Dalom eh.
4: Wala ka gidingit. Ano pa? Matiyag yung iba?
5: Wala gita. As in. Rato tanga. Kita ko nga. Nagugag ba? Nagmakaroon ba? Garang kutson? Katulad ako na medyo na... Ay, makon hey. Tiyagain. Tapos eh, sila di mo madagagan kung may magmakaroon na kayong tao ay ang isip ko, tapos ikon mga tatlo at sanda.
4: Oo.
5: O yun.
4: Sige. Siguro makaroon may ano ikaw, mensahe, especially sa rin na ng mga ginikanan niya. Ba mo nga, mamay, disidido ka gating nga pasabton ng mga kasamaran niya.
5: Hindi pwede, hindi pwede.
4: I want it andang unga.
5: Hindi pwede.
4: Ano yung mensahe?
5: Ay, ako, oh, kung ano ro, door damage niya din, ano ka, anda nga, panawagan ko sa anong nanay, na umuli imaw at ubad nyo na ako. Istorya kami. I-plaster ko ka na nga harap na inobrasin ko nga. Mapabayad akon. What a thank you, what pasensya, what tanan. Basta ako, kung ano ra inobrasin ko nga, bayaran na ka.
4: Hmm.
5: Ah, gusto ko ta magkaroon at lesson kung gusto. Maano kita nga. Wah, masanay ka ra eh. Bungkul lalo ra. Hidagan na tarahas na magbaw imaw. 14 imaw? Ano taron? Bukon niya taron it. 14 niya ron? Ay, kanyo utang pumatay ron.
4: So sa'yo ba ni polis na desidido ka mong magpasakat kaso?
5: Oo. Nabay ko na desidido ka ako.
4: Nabay ka. Wapa masan at anong
5: waman
4: advice?
5: Waman. Nandukuran daw tayo. Hindi ko ma, hindi ko makasuhan. Hindi ko maditin kasi minor. Doon niya ta. Kaya nga lima ko sinakon nga malisod gambay, no? Pero ano taron? Dahil minor, eh paano ko napatay na ako? Ay, ano ka pa si minor? Diba?
4: Kamu at tatay wasi ko nga yan, no?
5: Sapiya kasi ng tatay.
4: Oo, dato nga, agyan anay nga bagay.
5: Ah, okay. Ano, pero kami ka iya, kaya. Doon nga, niwa tahay mo ha, panuhin nga sumugod eh.
4: Si tatay mo, may iba masaan ng bagay
5: ba? Si nanay ma lang.
4: Ay,
5: pero so, manang sanday.
4: May bukot, di ka rin sa mga magbuha nga nangaisipan pag ibno.
5: Tahay, iya't ay maumano eh. Iya't ay maumano, di ka eh.
4: Sige. Si Ma'am Gina Roldan Rotag iya trekker ang bahay kisugo diya sa Barangay Tabao Banga.
3: XFM Police Report. Police Report.
0: Okay, natabura na sa may barangay Tabao, no, sa Banwait Bank. Dapat daya taga ni tawan it atensyon ni kapitan, no, mga panakawan nga rauna sa barangay Tabao sa Tabao. Now, harang iya sa Pilipinas abi. Iba abi ro pagtrato naton. No, may andat akara nga special law sa mga minor di edad oray mga minors nga nai-involve mga katrupa sa mga pagpanakaw. No? Iba ro kaso kara kun ikumpara mo sa mga legal age nga mga manakaw. Rutino tuyo it nasambit kara nga layi mga katrupa. Hay bukon it para tawaan it penalidad. Kundi tadlungon rong saga nga ginobra it daya kara nga mga minors. Gabayan ag tawaan it chimpo para magbag-oray kara nga mga unga. Diyon. Ibaro pagtrato it layin naton iya sa Pilipinas pag-abot sa mga minors. That's why importante ro edad. 15 pa na ba dayang mga suspect nga ra na dakpan na panagutos daw ka mga to nagapupanako. Sugod. No? Pero kung more than 15 years ka or 18 and above, no, may mabaho ka ding sa gabton karon kasi bukong katit minors eh. Di ba? So, rupag panakaw hay saga. Klaro gid aron mga katrupa. Bisan mahambang naton nga minor o minor di edad ro nag-ubra itdaya karang saga. Di ba? Pero bukon it makapamayad nga puro lang tawaan ta sanda it penalidad. Ray karang nga mga ina. Rosang ka unga kung nagkasaga dapat nga manabat. Pero sa paagi nga makabulig nga para hindi na gunman makaubra it daya karang nga saga. Doon ro punto it bagong daya karang nga layi nga nagaprotektar sa mga unga nga ra. Now, kung rung unga ay mahambawot anaton nga manakaw, di kara magasugod, dapat magpaidagom imaw sa tama nga proseso itaton karang nga layi. Ag rehabilitasyon. No? So kung pabayaan tabi rasanda, base sa ulihi mas maglala pa. Ro anda karang nga ginaubra mga katropa bukod niyang itpanakaw ro mahimo itay karang mga unga. Pero kung tawa ni mao it giya, disiplina, edukasyon ag suporta it anak karang nga pamilya sa komunidad pasi pamay chimpo nga maging matino imaw sa susyudad mga katropa. Diba? Kasi rong pag-usoy nato ni Tostisia sa mga minor di edad nga rabukon yamang ita tawan ta sanda ita kuan eh penalidad nga nagkasaga pagid kundi para masiguro nga hindi una na mauman ra na karang nga ginobra nga krimen ha ag mapanipuslan yun imaw itaton karang nga susudad sa ulihi mga katrupa. So dayon. So sa mga ginikanan, gabayin ninyo rin inyo karon nga mga unga. Kasi ro pagturo it manami nga pag inugali, nagaumpisa sa sugod it panimagay. So praskara, ikaw nga ginikanan, ring mga unga, wakating kasayod, dis oras it gabi, kung sa it ang nagapagangabot, wakagid it. wag na nagpuso sa ano. Nga nag-report to sa barangay. Ay haron niya sa po panataw.
1: Bullseye!
0: Man, ang mga nagiging biktima na dayon. Itdaya ka nga mga unga, mga katropa eh. Dahil yan sa mga kasimple nga nga mga pagpanataw. Mga nag-apanataw. Alas 8.28 na raton karang oras. O dayang porsyon, hatod na katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Robision X Plus Soft Gel Capsule para sa mata ra ha. Romanami kara is may lutein plus beta carotene plus vitamin E, siyasantin. Daya, rumanga sangkap nga nagapasanyog sa pananawan it aton karang mga katropa. No, rumanga benepisyo, ba ginabuligan gid ra nga mapamayad-ayad aton nga pananawan. Ginatawat protection aton nga mata. Ginasukan rupag paganakit it mata gamit ro mga screen or mga cellphone or anuman nga mga gadget. Ginabuligan nga proteksyonan ro mga long-term vision issues. Gani proteksyonan taraton nga mata adlaw-adlaw maginom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Importante daro pananawa naton magtatapa. Oh, hindi kita magkagabulag basi problema sa mata dapat adlaw-adlaw may Vision X Plus kita nga gina inom. Mabaka ron sa mga butika. Ana it yes to health nga mga produkto, mga epektibo ra. Agwag nat mga side effects sa mga katropa do pag inom ita Vision X Plus sa soft gel capsule. Alas 8:29 raton karang oras haranay. Nagpaabot ita pagpangamuyo agpanawagan no pagdahan si Chisa Chief Mark Lapid sa tanan ng mga residente sa may Mindanao. Kasunod it grabe nga nga linog nga magnitude 7.8 nga linog nga umuyog sa may Southern Mindanao. Ag suno ani kay Mark Lapid, importante nga mapabili naton rong alerto it publiko sa mga posibleng aftershock. Sige, das taro aftershock eh. Ag may mga abiso nga gina-provide raton karang nga mga lokal nga gobyerno ag disaster response agencies para malikawan rong dugang halit or perwisyo nga igatuga itdaya karang nga mga aftershock. Now, makaroon nag-aabot na sa 30 or 38 rong mga nagkagamatay. Ag masubra 200 ka mga tao rong ninahan. Bangod sa ray karang nga ginakonsider na ginatawag nga the big one sa may party karait Mindanao. No, sa Southern Mindanao. Ag makaroon may mga search and rescue operation nga gina-provide raton karang gobyerno especially sa mga apektado karang mga komunidad mga katropa. So Rochisa, pinaagi kay Mark Lapid nagasalig nga hindi mapiktuhan it kalamidad. Ro tourism infrastructure project it tourism infrastructure and enterprise zone authority o Chisa. Yakip sa mga tourist rest area nga ginpatindog sa ibang parte kara it Mindanao ay para masiguro ita aton kara nga mga turista sa parte turismo nga maga serbi gyapon ra para sa mga biyahero mga katropa. So ginpamilit pa kanini Lapid nga importante nga maipadayon ro mga proyekto nga magatao ita pangabuhian ag oportunidad sa mga lokal nga komunidad sa nasambit kara nga mga lugar kadungan sa pagpasiguro it kaguwasan it mga pumuyo nga napiktuhan it linog ag madasing nga pagbangon sa mga lugar nga napiktuhan mga katropa it magnitude 7.8. Samtang gininganyo man republiko nga magiging kalmado haom sa mga posibleng nga pag-uyog ag makibuylog sa mga tikang it gobyerno lokal para sa kaguwasan it tanan mga katropa. Importante no nga may pagkasayod diapon kita pag-abot sa mga maurang mga tikang mga katropa sa linog o na sa mga pati para ita Mindanao. Kasi sa panahon makaroon, gabaw sa tanan ng kaguwasan, malasakit, paghiliusa, agmadasing nga pag-sabat ita gobyerno sa mga napiktuhan ita linog sa may parte para ita Mindanao. Ay, dali ang kita sa ito makaroon ng pag-group sa ayon. Iba pang mga mainit ng mga topiko, istoryahan ta pagkatapos yang gidit aton nga mga commercial. Kindly stand
1: up. Bullseye!

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
13: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
14: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. kan hay umo ako nagsugot ay masakit tambay ko hay kun may pakupos lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no hay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima ay kung mag-inom pa ako itsanton ay manami lang pamatiyag gani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsanton ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako salamat sa Ginoo.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Sister Pain.
20: Ako si Sara sa aking kutipa ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit ng akong ulo.
19: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
22: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
23: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
24: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
25: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
21: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
23: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamahaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamahaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
24: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
0: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
24: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
23: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
24: The Secret of Health.
23: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon, suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: The Secret of Health.
23: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
24: The Secret of Health.
23: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
24: The Secret of Health.
23: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
24: The Secret of Health.
23: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Salzon Plus Gold. Mas pinalakas.
4: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Salzon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
3: Salzon Plus Gold.
5: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapi kagawin, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
6: Balance diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X FM.
10: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Salzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Salzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Salzon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
14: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.

nakakatro para ato nga oras, alas 8:57. Palikitan, no? Dayang portion man ato mga katonra, it turbo dietary food supplement for men. Ro turbo nga ra, may maka agklabo waska. Dayarong sugod, it daya karang turbo dietary food supplement. Nga, magataugid da it excitement sa mga kakinaan ko nagiinom. Ita daya karang turbo dietary food supplement, no? Una, ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan si Miss. Ginapanami rong natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, maglabing-labing. Ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid sa inyong mga partner. Guwas ag epektibo mga katupang ani kung uminom kating karasang adlaw, bag kapag ang init ka. Aso-aso ring agi ko kay kunay katropang araw. Bullseye! Kung naka-turbo dietary food supplement mga katropa. Kasi sa turbo may maka agklabuwas ka nga naga painit sa imo karon nga bagat. So yun doon. Adlo-adlo, mag-inop turbo ha, sa mga kakinan. Aga siyempre produkto ra ita Yes to Health Incorporated, babakaman sa ibang mga butika iya sa aton sa bilog nga produkto para ita aklan. Now sa aton makaron nga pagapropadayon dayaro sa bilog sa mga bubantayan man makaron sa Senado kasi may mga report nga may

0: nga nagakaganabo. No? Base gani may mga pagpatuman sa mga lockdown na sa bilog nun, sa mga opsyon. Pero nakadepende sa gyapon sa mga proposisyon nga pag-abot sa seguridad strong igapatuman, no? Halin sa mga involved kasi daywa gyapon kapaksyon Rosinado mga katrupa. Pero pangutana pakarasin oro magatindog sa suna it presidente sa July. Dapat may Senate President. Ay makaroon, may Cayetano Black, agat Salian Black. Ha? Ha? Daywa. Ay tawag ni kung sino rosondo di kara mga katrupa, ita presidente. Pero ginapatihan tananda, daya kara nga agat Salian Black. Mga katrupa. May isang bilog nga posible nga maghalin. Sino bagara? Halin sa Cayetano Black, paadto di kara sa agat Salian Black mga katrupa. Mismo si Senadora Bam Aquino runag buyagyag nga kuno malapit lang maging 13 nga miyembro rong majority black no ni acting Senate President Sherwin Gatsalian. Ag kun maging 13 matik na nga maging legal nga presidente at senado si Gatsalian mga katrupa. So ginabantayan makaron kun sinora Rosang bilog nga magasaylo mga katrupa after nga si Senador Chis Escudero kujuntri sumipot ito sa sesyon matik na nga sumaylo ito mga katrupa sumipot sa bilog pa nga bagantayan para maging legal. So base pag-abot ita State of the Nation address ni President Bongbong Marcos matik na nga kumplito mga katrupa rong ma-resolban na rong sigalot sa Senado pag-abot sa Senate President nga issue. Doon yung mga bubantayan ta mga katrupa. Alas 9:01 na raton karang oras. Well, ibang ang mga mainit ka mga topiko nga wala natin may istoryan. Balikan talo sa ibang mga news and public affairs sa TAIX FM. Hoy kay Mary Dil Lusada, good morning. Mary Jerry Bukan, good morning ha. Randy Santisas, listening man sa atong karang programa. Kay paring Warren na Mangilog, pare, good morning. Naslaging Banwa, Ibahay. Bina ko nga, boss na kita mga katropa. Jimpo, oras sa atong makaroon nga pagpangalagad. Standby sa ibang mga topiko nga ba natong karang maistoryahan. Balikan taro sa ibang mga news and public affairs sa XFM Kalibo. Naging kakbay, ang kabulig natin sa atong makaroon nga pagpangalagad. Sa atong karang technical side. Kakbay natin katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang XFM News Center, kabulig ta katropang Mariani Tulintino. Kakbay ta sa pagratsada at mga balitaan si katropang Clark Yan. Sa kahit patrol, katropang Arier Colas, sa katropang Christian Villanueva. Sa kagan, kuamon karang General Manager katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibong. Ako ang katrupa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at sentiment.

0: Gold Coffee Mix, araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santone Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
14: Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
10: Santone Plus Gold, mas pinalakas.
20: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santone Plus Gold. Ipipikos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
10: Santone Plus Gold!
21: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XFM.
22: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santone Plus Herbal Soap.
23: Okay, I got for this.
4: taga-Buntike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga butika.
16: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
26: XFM.
27: Exciting!
28: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
29: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
30: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
31: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
25: XFM.
32: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 12 minutos mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agkahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Majra një gaon Luzon, Vesajas, Mindanao. Majra një gaon Provincia Itaclan. Banuat Kalibo, good morning. Welcome na karon sa ito nyo pagarangada pagpangalaganda programang Servisyon Katropa. Bakaron kita nga adlawit Miyerkules. Petsa Ajis sa buwan ni Hunyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Clarity Ad. Good morning! Happy, happy Wednesday, everyone! Midweek na naman kita, mga katropa. Nagakatungana na kita sa aton karon niya, Domingo.
1: Exciting!
0: Kamusta rin yung karon niya, energy? Katunga lang baga ayhan? Or paubos na, na para bang Friday na? Miyerkules pa lang, pero paubos yung taro inyong energy. Pero pagkabot na pick-out Friday, ay naga-recharge, no, mga katropa. So, kung ano man rin yung karoon niya, maginaburbatsyag. Rin yung karoon niya energy, kung pilamang porsyento sa makaroon niya adlaw it Miyerkules. Ay importante, mga katropa, mag-iliba kita. Hasta karot alas G sa agahoy na. Well, mga katropa, sa umana sa alas G sa agahoy na. Makipag-angot ka ko, magpada yung maminsay mga pagtamiyaw greetings sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Wala ito niya pagtamiyaw, rato niya pag-abi-abi, rato niya karon niya pag-welcome sa mga katropa na ito, naka-monitor, tutok na, sa Dakarama Transistor Radio FM Bonds, naka-tune na sa XFM Kalibon Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Wednesday, everyone! Uy, ha, mag-usin ko rin yung mga radyo, abi mag-monitor, tutok man. Samon ka rin yung Facebook Live Streaming. So, mga katropa, mag-usin ko rin yung mga radyo, pwedeng-pwede ka mag-monitor, tutok. Samon ka rin yung Facebook Live Streaming, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, live na live, ha, raton ka rin yung pagpangalagad. Ngani, i-power share, daton ka rin yung live, agad niya. The more, the merrier kitang gailiba, makaroon niya agahon, makaroon niya adlawit Miyerkules. Agad niya, maabuman, rumaabot mga katropa, itaton niya, pagpanawagan. Yes, panibagong programa, panibagong panawagan. Panibagong tupiko, raton karon niya pag-aplastaron, pag-atutukan. Sa aton niya pag-ililiba sa kabugusan, itaton karon niya programa.
1: Exciting!
0: So mga katropa, i-power share, daton karon niya live. I-scan the QR code niya, makita ninyo sa inyo karon niya mga screen. And directamente mag-subscribe sa inyo aton karon niya YouTube channel. So mga katropa, i-scan the QR code nga makita sa inyo karon niya mga screen sa aton karon niya Facebook live streaming. And mag-directang subscribe sa amon karon YouTube channel. And of course, iman ninyo pagkalipatan niya i-like and follow ramon karon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Agad niya everyday, not only sa inyo karon niya mga radyo kita maglibati, but also mag-ililita man kita, mag-ililiba online.
1: Exciting!
0: Exciting morning! O yan, satan ka rin yung mga drivers with lovers. Nga nag-apropamati samtang, nag-monitor, o kung nag-monitor samtang, nag-ataris-taris, nag-libot-libot sa ito Banuat Kalibo, Provincia Itaclan. Sa ito yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, mga katropa. O, stay hydrated with everyone, ha. Kay man, budlay na, tumba, why pilas. Grabe init, maro, atan ka rin yung panyampo. Madanggar, huyup it, hangin. So, may mga portion gid ang nga wa hagus it hangin, no, mga katropa. So, bawi gid sa tubig, everyone. So, sa tanyo mga katropa, naman karon sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutubit magabot, itato niya pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla It, Boracay, Mainland Malaya. Sa 1st and 2nd District, itato niya Provincia Taclan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayroon niya gahon mga katropa. Sa ito niya makarapang overseas, Filipino workers, takan OFW. Sa may mga partid kalibutan, ano man yung oras inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, mag-download na ka mo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre malang man mga katropa. kutubit may internet ka mo, may data ka mo di karon, you can download it for free. Kay man, feels like home kung everyday naka-monitor sa XFM Kalipo. Kama naman, kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting! Wednesday, sa mga katropa natin nakatutok online. Bagit anahan naga-monitor si Rapang Aljun Dirillo Navarro nagkaroon sa may Ruelan Junior Barbershop. Good morning, gid anahan sa atin yung mga suki, yung mga tigpagamati solid katropa out there sa may Poblacion, Banga Aklan. Good morning, mga katropa. Kay katropang Anthony Gregorio Castro. Good morning, katropang Claire. Coffee tayo. Ay, hindi ko talaga yan, hinding-hindi ko talaga yan hihindian, katropang Anthony. Basta't may kape, for the go. Kaping kong kape, it Yes to Health Incorporated. Manami yun. Very healthy pa.
1: Exciting.
0: And of course, kay Sir Incorrect. Uy, good morning. Mayong aga. Gapit yung mando weekend, katropa. Ay, na ano, katropa nga. O, sir. Magapit lang nga, iwa kami nagapakita. Ako pa kimo maagto, ako pa kimo magubat, ay nanot, ako nuroaton karang aplastada. Ah, Sir Incorrect, ay una ka lang anay ron sa Iloilo. Una ka lang anay magpupanago nga, aga magpakuno-kuno nga. Alin, aming ko, amamako. Gabutwa-butwa lang, di ba, sir? So, keep safe, kita ha. Sa ito yung mga katropa una. Kay katropang Wowie Season, good morning, Ma'am Claire. Gapin na matigid kami sa Ganzon, Hamindan, Capiz. Bagid Ana, good morning, mayong aga. Sa mga katropa naton, una karon sa Ganzon, Hamindan, Capiz. Mayong aga, mga katropa. Kay katropang, kay Talyupoldo Martinez Jr. Good morning, good Ana, ha? Tay Leopoldo. Sabi lo karon niya, Randoy Martinez family sa barangay Aliputos, Numansha Clan. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Kay katropang Rafa Junicio Fernandez Neroen. Hello, guaps. Good morning. Good morning, good aki, mga katropang Rafa. Pinakagwapa man. Nasambilog sa mga pinakagwapa naton niya, katropa. Good morning, good Ana, sa mga katropa man naton sa Balete. Katropang TJ, Ninoy Talok Solidad from San Francisco, California. Good morning. Happy, happy monitoring, karapang TJ. Karapang Arnold Altivo, magandang umaga po para sa iyo, mahal Claire. It's me again watching and listening to you. So pretty. Thank you so much, karapang Arnold Altivo from Coronadal City. Uy, kamusta kayo dyan, karapang Arnold? I know, nararamdaman nyo rin ba yung mga aftershocks dyan sa Coronadal? Part rin ng Mindanao. Alam naman natin no, yung pagtama ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa may Mindanao, particular sa General Santos City. So keep safe, mga katropa. Katropang Dang Villanueva from Banga, the beautiful. Good morning, Katropang Dang. Karapang Wowie Season. Good morning from Ganzon, Hamindan, Capiz. Karapang Jory Jorfo. Good morning, my dear. Kahit gaano kapangit ang araw ko ngayon, okay lang. Ikaw ang nagbibigay saya sa life ko. Sana all. Kahit bumalintong ako. Kahit bumalintong ako kainang agahon sa motor, okay lang. At least narinig ko ang napakaganda mong boses. My second life pa na binigay si God. Again, good morning. Ay, do yun, kinaro ato niya pasagamatan. Karun, karabang Jory, ruin mo karun niya second life. Agaro pag another chance nga makatutok sa ato niya programa. Grabe, gada. Kakaiba, gada, si katropang Jory. Ang lakas mo kay Lord, karabang Jory. Ano tanong kinatabo? Kay mag nagbubalintong, kasi mo karun niya motor. Ay, taulat, aki mo karabang Jory, ah. Abi, magdurudahan man karabang Jory, ha? Sa masunod. Ay, ayaw tapag sakitaro motor, charot. Ayaw pag sakitaro imo karon niya, ayaw pag pabayi nga masakitan. Ruin mo karon niya kaogalingon, okay? Ay, kamusta ka man? Ay, may mga lastro ka? Ay, kahapon, karapang Jory, nag-agi kami una sa Tabao. Gahapit kung ta kami kimo kasay basi makuan. Huya man kami, minko Haggard, tabi ramon niya itsura.
1: Exciting!
0: Tsaka huya, man makot ni Karapang Jody nga, magkarado ato niya itsura ka Tropang Chan.
1: Exciting!
0: Ay, kaya bahan ato si Karapang Chan na Villanueva song, sabi ka po, na ginaturo-turo, na gina ka Tropang Jory, ro imo, karoon niya gina trabahuhan, ro imo ganoon niya gina kasakuan. Ay, ama ko lang nga ni, ay, next time lang, ama po, pagwapa, galing akot mayad, ah, naka ball gown.
1: Exciting!
0: Charot. Ay, syempre, ay, masadya gina kita nga makita in person rayon do aton karoon yung mga katropa. Pero bang Anthony Gregorio Castro, 80% nga kapamatigit akimuro mga taga Madalag katropang Claire. Bawagid, Ana, ha? Thank you so much! Mabagid ang salamat sa mga katropa natin out there sa may Madalaga, sa mga katropa natin, mga solid katropa natin. Mayara dito nga pag-monitor, maayad-ayad. Nga pagpurupamati mga katropa ya dunay drama nami karon samtang nagahikot-hikot masako sa iyo karon mga dagapugan banggiran ay nagapurupamati nagasigabong ro anda karon ya monitor. So good morning gid ana ha sa mga katropa nato sa Madalag kay katropang Gemma Kiswani from Bacoor Cavite. Oh katropang Gems, good morning gid ana kimo ha nagamonitor katropang Mien Grios go. Shout out kay Zhang, Zhang Yang Fei, Linda Walker na sa SM Norte at sa Hinduna level ano na? Sa level 4 3 PM. Wow, gita na nga ni no? Linda Walker in the Philippines.
1: Exciting.
0: Ay magto ka man ito karapang miyan. Magpuro pamantaw ka man kay Linda Walker. Wow, gita na sana all ay mga fanatics sila birasanda ni Linda Walker. Ang anak ng CEO. May mga katropa kita ko amat nga low-key lang eh. Hindi mo akalain na anak pala ng CEO na mga katropa. Pero pang Rafa, yes, you're welcome. Keep safe, gida, katuntanan always. Sir Harvey, good morning. Exciting morning. Sir Harvey, yataki kamota. Kamusta sir? Sana yung biyahin nyo ngayon? Keep safe always with Ma'am Hasmin. Or Jasmine, sorry na sir. So magandang umaga, happy happy monitoring ha, with her ano, with his lovely wife si Sir Harvey. Manamit ano magtrabaho nga. Syempre maskin mahaba-haba ro biyahe pero kaiba ro imo nga love of your life sana all. Ganadong ganado si Sir Harvey magtrabaho. Kapin ro nagabulig kimo ro nagaabot it mga piyesa ro imo nga kagwapahon nga asawa.
1: Exciting.
0: So good morning and ano gidana roid nga masadya gid kita malipayon. We are happy Sir Harvey. Sa aton karon niya pagkilita kahapon it o man. So kung amat naiintindihan yung kita ni Sir Harvey. Di ba sir? Sir Harvey Gutaran. So good morning. Mayong aga ha, with Ma'am Hasmin or Ma'am Jasmine. So good morning sa aton niya mga hardworking katropa Sir Harvey. Yataki kamota. Exciting morning man ha sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan Malinaw Aklan, sa Bilog nga Beltran Isuga Ibardo Laza family kay Lola Mami Lola Linda Lola Mary. Good morning mga katropa kay Uncle Oreg ag sana kanya Bilog nga pamilya. Happy happy monitoring nasa Biga Malinaw sa Bilog karon niya Beltran ni Kayan family. Good morning masako-sako sa nakarang mga alaga naga ano ho naga sabod naga pupakao naga limpyo. So good morning good morning good morning and of course bawgid ana paalin si kagiling haling karapang mien hi pilang ay nga nito medya pilang adlo kadi karapang mien uwa na ka monitor syempre hidlaw man kita sa ato nya mga katropa manyara nga mabuhay-buhay nga wa na ka monitor. Ay kung nahidlaw ka mukha ko, mas nahidlaw ako kinya.
1: Exciting.
0: Diba nga? So nga ni dapat everyday kita nga maghilibati, magkilita, magililiba mga katropa. Ano room, ano nga ni ro meaning kung gakinato ro ilong. assuming lang. So good morning gid aman ha sa ato nga katropa nga mga silent listeners, mga naga kumaga silent monitoring yang makaron nya adlaw no? Makaroon niya agahon ita Miyerkules. Bawa ka to pang kaya basi sipon malangron. Ayaw expect it kung nano-nano.
1: Exciting!
0: Nga ni, no? Nagakinato, pero ako niya ilong, hay. Hindi ka na mag-expect it kung nano. Basi on the way malangman ro sipon. Ay, nano, lat ako no ra. No, mga katropa. So, good morning man, anay, ha? Sa mga katropa naton. Sa may sitio ob-ob, Linaw Bonsur, nakaroon sa banga, good morning. Happy, happy monitoring, gidana, mga katropa. Kay Uncle Cynthia, o nakaroon sa Mabulay Rice Meal. Sa galingan, always nga nag-monitor, nag-sigabong, roa, nakaroon niya monitor. Sakop, gidana, bilog karoon niya sitio ob-ob. So, good morning, mga katropa. Sa barangay New Buswang, Mercedes Village. Bilog nga Lao Flores, Palmones, Digayo Family, Alfaro Family, good morning. Kay Nanay Alice, yung nagkaroon sa New Buswang. Good morning, for sure. Nagasigabong na naman roon, nagkaroon nga mini radio. Well, mga katropa, 29 minutos. Mga kataliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon. Standby tuto ka mo, sa aton karoon niya pagpanumbalik, sa kabugusan ni aton karoon niya pagpangalagad. Panibago ka nga panawagan, naroton ka ron niya pag-aplasta ron. Raya ka nga panawagan, itsang ka unga. Matapos nga ma-confine, naroana ka ron niya nanay, una ka ron sa Asia Pacific Medical Center. Kung siin, makaroon, nagalinobo ron, na ka ron niya hospital bill. So, sandarahay, nagabaka sakali no nga makapupanawagan, agod niya makaabot man, roanda ka nga sitwasyon. Sa may mabinagawano tagipusoon, sa may mga extra blessings di karon, o kung may mga ikasara nga mag-share, itanda nga blessings financially. Kay man kabaho kita roon, anda nga bill makaroon mga katropa. And, of course, we are praying for the fast recovery itay karang pasyente. No, itay karang nanay ni katropang Jessa May Beltran Andrade. So makaroon ay sa ato niya programa magapanawagan imaw prayers ag financial matter gid mga katropa kay man sa paglobo si Gonit anda karon niya hospital bill hindi yun nanda masayuran hindi nanda masayuran kung paano para mabayaran. Syempre bukod niya tadi karon doon regardless matanga natapos yung operation bill pagatara pa ano mga bugong rupagwa pagid, no? So, masyadong mabugat sa andang bilog nga pamilya nga ni. Sa may mga mabinawan o tagipusoon, kung ta makaabot gid, raya karang panawagan naton. I-power share, mga katropa, ro aton karun niya live, no? Agod niya, maabo o maabot it aton karang panawagan. Agod niya, makapiyan-piyan sa gagastuson ag sa kinahanganon it bilog nga Andrade Family, mga katropa. So, ruin to aton karon niya pagatutukan, pagaplastaron sa kabugusan manit aton niya pagpangalagad, pagiliba, makaroon niya gahon mo, nagsubra, ano, tabi, umabot siya tayo 450,000 pesos. Roanda karon niya hospital bill. Agsayit man naton, kung hindi ka lagi makagawa at hospital, magalinobo, parang magalinobo. Mga katropa, ag, hindi tayo drama sarangan it, bilog nga pamilya. No? So mga katropa, standby tuto kambudi karon ni Raya. Istorya at Raya karang nanay ni karabang Jessa May. Ano natabo aga kinahangan ni murang ma-hospital aga ging Raya karang operahan, no? Mga katropa. So sa uman i-power share do aton niya live sa mga nakatutok di karon sa tanga mga radyo abi mga katropa, magtutok man sa amon yung Facebook live streaming i-power share. Do aton karon niya live agud niya mas maabo pagidro aton niya maapotit aton niya panawagan ag mapagap na ag naton ro raya karanga makasugubo no nga sitwasyon it pamilya Andrade nga nagakinahangan gid it bulig mga katropa not only prayers but also mapahugin niya bulig garo prayers agro financial nga bulig mga katropa. 33 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning man, anay, ha, bago natin malipatan. Good morning, gida, sa ato niya mga katropa, o naman karon sa may, ano nga niro, no? Malinaw, sa barangay, Nuevo, ano, Kinalangay Nuevo, aga sa Nuevo, no, mga katropa. So, good morning, good honest sa mga katropa natin out there. Sa may Tambuan, good morning man. Aburo ato yung mga solid katropa out there. Pero bang RV Chris sa Ceres, good morning. Naka-monitor, happy-happy monitoring ka na pang RV Chris sa Ceres. Well, mga katropa, 33 minutos o kung 34 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Standby to talk sa ito niya pagpanumbalik, panawagan, panibagong panawagan, raton karon niya pag-aplastar. Magpanumbalik kita after yamang pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Blan, isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas na Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 40 minutos. Mga kataliwan sa oras, sa 8:09 sa agahon. Mga katropa, sa itong pagpadumbalik programa, ang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo, katropang Claire T.L. Uy, good morning, gidari sa mga katropa natin, yung mga lecturers. Sa mga katropa natin, yung bagong liso pa lang, sa nakalan yung mga radio, sa nakalan yung mga monitor. So, mga katropa, live na live, natin ka rin yung pagpangalagad. Rato niya pag ililibas sa amon niya official Facebook page. XFM Calibo 96.5. So, mga katropa, live na live. Rato niya rin yung pagpangalagad. Rato niya pag ililiba sa amon niya official Facebook page. XFM Calibo 96.5.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa anay natin na nga nakatutok online na nagpahabol. Katropang Claire, good morning, Kimo. Iya ako sa Luzon, nagapamatibaw. Good morning, gida katropang Ron, ha? Happy, happy monitoring, gida kin yun na sa Luzon. Sa mga katropa natin sa Luzon, Aklan. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Katropang Jory Jorpo, bukong diyan kami close sa ang motor dahil tinumba na ako. Mga gasgas lang sa panit. Abaw, kahapdi. Gida na ron, katropang Jory. By the way, my dear, shoutout ako sa ang unga kay JM Jorfo. Keep safe always. Sa travel sa Mindanao ngayon, ang travel niya, ingat always sa pag-aaral doon. Sini mo sa Mindanao? Karabang Jory, agamat igto pag remo na gatoon, ha? Magkababing ko kagayot, anak katarabang Jory. Pero, kung igto matarama, nagahuhat yan ang manaming mga opportunity pagid, no? Aga, ano man yung mga rason ay ipag-prigid nato na ro pagtuunan na ito ay maging safe and sound. Grabe kita ro, supportive father, very supportive kita na si katropang Jory Jorfo. Next time, i-close mo yung motor, ha, kung hindi ka na napag tumbahon ay mabudlight aron yung katropang Jory. Mabudlight aron doon mga gas-gas nga ron, ay kahapdi yung kupinanitan ka man nagbinutangan naging budburan it asin. Grabe min ko akot ang panit o nagkakato karapang Jory. Diba na ako may mga gasgas, sabi nga namin kumakatot ana ron sa panit. So keep safe gid ana, ha, karapang Jory. Ay sa mga katropa nato yung nagamotor, nagamaneho, keep safe always mga katropa. 43 minutos mga kataliwan sa oras, italas may bis agahon. Nagsapiha kalinyada na mga katropa, ray ka lang sangka o nga nagapanawagan para karon sa sitwasyon it ana karon niya confined nga ina sa sangka pribadong ospital makaron iya sa Banoait Calibo. Karapang Jessa, good morning, welcome sa atong programa ang serbisyong katropa.
2: Good morning, ma'am.
0: Karapang Jessa, pwede ni mo maano masaysay ka mo, nakita man abi nato no sa imo karang Facebook post through sitwasyon ni iti mo nga mother. Agraya karang nga nagpaidawom imaw sigon hambaw sa imo nga post sa pacemaker implantation operation. Kung ginasingan nato niya pacemaker implantation katropang Jessa, ano gidaro natabo karag ano raya klase nga operation?
2: Sa heart, sabi rin. Na nagpag-check sa 20-A. So, hambay si doktor, advice na nakamon sa pacemaker para hindi heart, ay hindi ka rin makarecover, lagi yung mga pasyel. Kung matabo ka rin may anang limaw, ay pwede mo mamatay at anang brain ay magkadami.
0: Okay. So, alin to? May mga ging butang sa anang heart, no? Eh, syempre, may mga ging, ano, implant, eh.
2: Yes, po.
0: In particular, ano rin, katropang Jessa, agrabit ang ano rin yung naging bill sa rayang operation. Ano rin ging butang sa anang heart?
2: Pacemaker, doon yung mga...
0: Aro yun doon, tag-pacemaker, pacemaker.
2: Po, it kon sa anong dugo, sa pump, it dugo na na para magsaka sa anong utok.
0: Ah, okay. So, para maging, ano, kung magatayo yun. Oo, nagamit ko naga-feedback kita, Ma'am Jessa, no? Ano rato niya signal. Gayo-gayo kang siguro sa iyo na monitor. Sige. So, bali ro natabo ka ro pang Jessa. Minko, anang daloy it, anang dugo. Minko, naging irregular. Bukong tat naging normal.
2: Wala, well, I'm green. Saka sa ng ulo.
0: Alin to mga sintomas? It kung may mga makaranga sakit nga kinahanglan nyo at makaranga operasyon katabang Jessa.
2: Wa man di mo ma'am it symptoms bigla lang tayo ng t-shirt on Thursday tapos din pa check up naman imaw agad agaran hay need ko na i-consign basi sa na ano man lang low blood sugar man lang imaw pero hay pag sa Saturday ginatake ko matapos ng seizure kaya gindala lang na ako din naman mo sa things job din ano mo sa ICU it's 2 days.
0: Alright. So, pero dati pa mata bago ro mga bago ninyo na sayra nya kinahanglan na nataya nga implantation, naga seizures gid mata imo ron. Or dahil yang sa ana sakit sa heart. Alin ma'am?
2: Bigla tayo nagkuan ana nga ano ma'am, seizure, wa kami kasayot. Kasi wa matimot ginabatsag abi ron nga anong heart man ang ginahapo imaw or anything.
0: Kumbaga biglaan niya tagid. Alin na katropang Jessa? May mga nakita man niya, abi man na nagbahuro anang heart, may mga heart enlargement.
2: Wa man ma'am.
0: Okay. So,
2: nagnabaga tagid imaw.
0: Ay, okay. So, daya nga 450,000, ano ra, sa operasyon pagatara or inyo tagid ra nga bill, pati una ng mga buong una hon?
2: Di na din ang hatpao, doktor, para din, kung it sa ibang bill, para imaw, so do it, so, sa package, ito mo pa.
0: Oo. Nakaduga ikaw, ma'am? Hello, ma'am. Oh, wow, tagid, ma'am. Naduga ro imo karon nga linyada, ma'am. Hello?
2: Hello?
0: Oo, ma'am, kakaduga. Biro imo nga linyada. Wag record signal. So, ma'am, sa uman, no, the 450,000, di karon yun patiro mga ano, ibang mga ano rin niya, buwong or sa operasyon pagat aron, ma'am?
2: Anong operation po? Room sa dito sa hospital.
0: Ay, okay.
2: Bahan.
0: So, naging madinagag on mataro operasyon, ma'am?
2: Okay, mata, ma'am. Hindi makapat.
0: Oo, wag record signal, ma'am. Gakaduga, gitaro imo karon niya linyada. Hello, ma'am?
2: Hello?
0: Oo. Ganun, nagabalik-balik man. Pero, makaroon, mabas ko guna ito si mother, ma'am.
2: Opo, pwede din mo makakalit.
0: Oo. Pwede matay mo makagawa.
2: Opo, galing wakamit. Ano, mga doktor iag sa hospital.
0: Kumbaga, sa inyong bilanggit, inyong karoon niya ginausuyat pamaagi para makagawa.
2: Yes, ma'am.
0: Sige. Pilang dagon niya ni si mother, ma'am?
2: 48 po.
0: 48. Aga, sa mga nagtinaliwan niya itong mga inadlaw, dagon, wag ito, anong sintoma, sinyalis nga? May problema, tagaliruan ng heart.
2: Wag it, ma'am.
0: Ma'am, ano ba, doktor? Hamanit may mga makarang instances nga nagamakararo ato niya heart. Ano rin mga posibleng ging ubra ni mother ano sa lifestyle? Ano rin mga posibleng nga rason? Hamanit nauuli sa mga makarang masakit?
2: Wala, ay matabi ng dalawa.
0: Ay, okay.
2: Ano nga, anong brother, headache.
0: Kumbaga, lahi sa sakit sa puso.
2: Opo.
0: Inko general yun man, imaong bukong mat particular nga, may heart enlargement ay ruin niya pero pwede nga maskin anything basta sakit sa puso ruin do posible nga ginhalinan dahil lahi.
2: Apo.
0: Okay. Taga sin ganyan ni kamo ma'am?
2: Taga Libas kami ma'am, Libas ba?
0: Taga Libas ba nga? Si mother bago ra yan natabo. Alin do anang trabaho kara ma'am?
2: Meat vendor ma'am.
0: Ano ma'am?
2: Papa. Meat baboy sa
0: meat vendor.
2: Yes po.
0: Oo. So makaroon, sa 450,000 niya rag, basi nagtaas yun gani, no ay, kano pa yung post niya ra, June 8. So estimated, ruin do initial ninyong bill 450,000. Kamusta? May mga natipod na ka mo pang bayad sa recurring bill?
2: Baka naman, ma'am, may amon.
0: 21,000
2: 121.
0: Ano ba kara mami Asia, like pwede ka mo mag promissory note para makagawa ang si mother, maka-down yang abi anak ka mo.
2: Hindi gid ko no pwede ma'am since ano sana matasigur.

Raka, basta-basta pagod pasyente, not unless bayaran mo cash. Ruin nyo karon niya hospital bill. So sa mga may mabinuwanon di karon tagi puso oy na o naputo man ro aton niya live pero i-post naton karon mga katropa para detalye na kung paano kamo maka send it bulig sa pamilya Andrade mga katropa. 54 minutos, mataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, para na karang porsyon, ito anay katon, it... Hatod katon, it's Anton Gold Coffee Mix. Uy, sa mga nag-uusin, di karot kape nga, manami igoy na very healthy payot. Ang mga katropa sa kape nga, purong natural. Uwa, it's side effects sa literal nga, ma-enjoy gid ninyo kay man pagkatapos ninyo nga ma-enjoy. Hay what at mga ano ra side effects like palpitation, pag-atake acid or pagpataas inyo karon yung mga sugar. Mga Rosenthal Gold Coffee Mix ay may natural nga pangpatamis, sweetened by stevia. Mga katropa Rosenthal Gold Coffee Mix ay may ginapabasko gro aton nga resistensya. O white side effects may santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagain nga inya bagat tingan. May glutathione at collagen para sa makinis ag manami nga panit. Ag mga katropa, ikaw bagay coffee lover with oras magpreparat pagkaon apang gusto nga maging produktibo ro kada adlaw abay haraut aro inyo dapat karon nga inumon Santon Gold Coffee Mix. Dapat agahon pa lang, start your day with the right cup of coffee, Santon Gold Coffee Mix. Ang mga katropa, kaping kita nga ra, we are not getting younger. No, nagainidad kitang nagainidad. Nga ni amat-amato man naton, nga ro atong mga ginainomay, mga puro, nga pang healthy mga katropa. No, dapat sa kape pa lang, healthy with anak kita. Ag amat-amat nga maglikaw-likaw sa grabe nga sugar. Grabe, may grabe nga sugar nga mga ilim nun. Ah, mga katropa, aga dapat ay, iya kita sa kape nga may mga sangkap nga makapabaskog sa aton nga resistensya. Abot agid mga katropa ako nya mga nakilaga. Abot ang mga haka istorya nga king testingan ro Santon Gold Coffee Mix ag abong makapamatuod nya manami. Bukonyak manami rolasa, abot gid bata manami abirolasa, pero sangkiri. Sangkiri ro mga kape agwa masyado nga manami sa ikaayong ngawas. So dapat iya kita sa Santon Gold Coffee Mix. Manami gondo lasa, manami pa sa ikaayong nga wasa. Ganami pa ro imo nga panit aga. Ro imo karon nga mga katropa nga kulay, raya may glutathione ag collagen. Mga katropa, Rosenthal Gold Coffee Mix ay produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, Rosenthal Gold Coffee Mix. Available gid imong raha una karon di gid maduga sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP ag Generica nationwide. Mga katropa, Rosenthal Gold Coffee Mix. Ay magataw kinyo sa umanit mabasko nga ikaayong yawas. Nagkape ka gawin, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. Rosenthal Gold Coffee Mix. And mga katropa, pagkatapos ninyo nga mag-inom-inom, it's Santon Gold Coffee Mix. Ayaw, gitin ninyo pagpilakan, haro anak karanga sachet. Ayman, pwede ninyo magamit as your raffle entry sa aton karon niya, nagkapadayon niya Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. So, haro anak karon niya sachet, ay pwede gitin ninyo nga matipon. Hasta it lima nga sachet, mga katropa, rukada sobre. Rukada proof of purchase, ay kinahangan ninyo at lima nga sachet, it's Santon Gold Coffee Mix. Ay, Ryer, mag-talkin nyo chance nga magdaog i-3,000 pesos sa aton niya weekly draw, mga katropa, and more than 100,000 pesos sa aton karon niya grand draw. Mga katropa, magwas aton niya Santon Plus Gold Coffee Mix. Pwede man ninyo matipon o sugod lano kung sangka blister, sangka banig, it's Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o kung sangka banig man, it premium D3 soft gel capsule. Ag sangka banig man o kung sangka blister, it turbo dietary herbal supplement for men. Ag sa umana, limang sachet, it's Santon Plus
Coffee Mix. Mga katropa, renew ka lang yung mga proof of purchase isuod sa Sangka Shopper. Isuod rin mong pangagad adrasa. Isuod ko anong nga proof of purchase rin mong gingamit, contact number, ag permahan, ag ihugron rin yung mga entries sa ato niya mga drop boxes. May ato niya sa ato niya istasyon sa J.

Miss Berto Road, Barangay Tigayon niya sa Banwat, Calipo. May ato man niya drop boxes sa mga nagayuan. Agwa o time nga mag-agtuya sa amon niya istasyon, pwede ka mo kahug sa ato niya drop box. Sa may Pharma, siya Gomez, sa may Calipo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. ro aton karon niya pick up time. Agmay ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barber Shop, mga katropa. Every Thursday, 12 noon, ro ana karon niya pick up time. So, may nami nga, before pick up time, may mahuhog ninyo ro inyo karon niya mga

0: So man, thank you so much sa pag-iba kakoy na makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, it, Miyerkules. Magay lipa, magakilita man kita hinaga, adlaw to Webes, grabe ba, Webes na naman. Same time, same station, alas 9, hasta it alas 10 sa agahon na. Mga katropa, bantayan, masunod ka lang ang programa, Boxing Gloves. Hagat katunan it XFM Network Philippines. Naging ka-partner, kabulig natin technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jan Alin Escanda. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, it ato niya ever generous. Maluan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, yung nag-aiwan kinyo tananit, may dead niya gahoy na keep safe everyone! Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: po si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

ang maayo pa. Magwala lang anay ko dito sa kwarto para hindi maisturbo ang tulog sa asawa ko. Dito lang anay ko mapaligan sang oras sa akong minibar sa idalom. May inom-inom ako sa makadali.

ka namin isang sabor sa ilim nun ngayon eh. Lain gidman kung malalon. Kaya katanla sa tutunan. Lain na subong ang kabuhi ko. Ang hildong sa una. Ahaw lang ang manugbongkal sang duta kagadubi sa idalom sang kabukiran. Hindi na makasahos ang baratuhon ngilim nun. Lain ang brand ko subong sang ilim nun. Masubra pila kalibo na ang bili sang isa kabutilya. Kagang kulor. Doon nagaingat nga bulawan kung ihuwad ko sa baso.

0: namin. Bah. Ano ito? May nasiplatan ako sa salas. Doon may isa kay Imahe na nagtuhaw. Naghulag ini. Apang nadula sa madasig. Kag... Bah. May nadumduman ako. Nakanaong sang Imahe na nakita ko. Kaginali ilang nagkumakubang dukan ko. Hindi. Si Victor. Siya. Siya nagsulod sang hinali sa huna-huna ko. Mahirap po siyang habyan. Magahubin pa kami sa to. Sang narecruit kami sa isa ka mining engineer na magtrabaho sa minahan sang Bulawan. Sa isa ka banwa sa Mindanao. Halos nagasalo kami sang pagkaon sa isa ka plato. Pareho kami ng mga layas anak. Kag nasalapuan namo ng isa ka pamilya sa isa ka gisa. Kag dito sa minahan, pabukod-bakod lawas. Ilabi na kaysa pagbungkal kami sang duta na toon. Hindi pwede ang lumpaod. Kag pareho ng mabakod ang lawas namo ni Victor. Madamo kami sang pinagsamahan kung sa Tagalog pa. Nag-upod kami sa gutom. Kag sa juta hinga kasulayan.
1: Ano pa kita makadawag sa luto, man?
0: Hmm?
1: Ha? Puro skibol na mga palad ko. Pero wala pa ko giyapon makabutwa sa kapigaduhon, ha? Ni hindi gani ko makapadala sa bisan gamay nga kantidad sa mga ginikanan ko. Pun makadawag lang kung tanin sa luto ba? Kapahit man sa tutunlan sa ginainom tamig ba? Kung kadaog lang tatanay sa luto, makabakal ta ilim nun nga namit la sa tutunlan, ha?
0: Hindi ka magandom sa imposible, Meg.
1: Ha? Nga, migaw?
0: Imposible ka nga magdaog.
1: Nga, gani.
0: Talagsa ka malang nagataya mo.
1: Anong kayo?

0: Kagamay mo na, bisang atong sildo mo. Ano pa, talagsal ako makataya. Pero kung nagasupot-supot lang ko sa juta yung kwarta. Kung may juta na kong pang palulos, may tilawan lang kong kabuyan. Bali, kakapoy lang kapital, Meg. Kung wala ko sang kitaon, ipirdi. Pero kung may ara, jackpot.
1: Aba? Meg, Meg, paupdama ko ha?
0: Ah, wala sang problema, Meg. Sugiran ko ikaw, Meg. Pero do imposible man ang ginapaminsar ko ngayon eh. Kaya ang impormasyon ngayon eh, balaan ko, base na sa sugilanon dito sa akong dutang natawahan. Nga sa isa kabukid sa mga probinsya, may nalubong kuno nga manggad.
1: Manggad?
0: Oo, oo, Meg. Kagsunod sa sugilanon, ang grupo kuno sa mga punis nga nag-ambos sa mga gerilya, kaupod to sa trupa ni Yamasita.
1: Ano?
0: Oo, Meg. Wala kuno sa personal nga nakakita sa mga manggad. Apang tungod nga grupo, gani sila ni Yamasita, mabaskog ang pagpati. Nakaupod sila sa paglubong sa manggad. Kag-amuin ang ara sa mga bukid. Kag ang ginadudahan nga lokasyon, nga base sa huring-huring, may isa kuno dito kabungyod. Masa putok-putokan sini, may tanom nga dako nga puno sang kahoy nga mulawin.
1: Ano? Uti, uti.
0: Nagaplano ko, Meg, nga makutkot dito. Kung gusto mo nga mag-upod, dalunta ka.
1: Matuod?
0: Oo. Pero ginasulit ko sa imo, ha. Daw kasubong niya nagtaya ta sa luto. 99.9% ang perde.
1: Oh, ati, sige, sige, Meg. Sige, sige. Maupod ko. Natakaan naman ko sang kapigadhon, eh.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

Ano, Blaine? Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko. Ang mayo pa. Babalik nila ako sa kwarto namo ni Verna.

pinatamadalan siguro ako sa nakita ko. Si Verna. Mamuhok na ang tulog niya. Ang Mayo pa. May dala ko si Itupad sa kama. Ari naman. Ginapananaw ko naman ang imahe. Ginakita ko sa italong kaina. Hindi. Hindi ato si Victor. Sa pinsar ko lang ato. Nagbatsyag na ako sang katuyo. Patulog na ako. Hindi. Ari naman. Nabatian ko naman ang tunog na doon may nagakutkot. May nagakutkot ganyan. Hindi lang malayo, dere. Mabangon ako. Panilagan ko. Kundi ni Nana yun. Ano pala ini? Pabatsyag ko. Daw ari lang dere sa sulod sa konsular. Gusto. Buksan ko ang pertahan. Pakadto sa terasa.

nagasugat ako sa mabugnaw ng huyop sang hangin sa kagahon. Babatian ko na ang pagpanukturook sa mga manok. Kagahon na ginini. Hindi. Ano na? May nakita akong lalaki nga nagakutkot sa idalom sa dako nga puno sa akasya. Ato. Naguntat na siya sa pagkutkot. Kaginapahira niya ang yabalhas pagi sa ibraso. Ara. Nagbalikin sa diri sa nahamtangan ko. Hindi. Dabalupok ang akong tugan sa nakita ko. Siya na. Si Victor? Babalik ako sa sulod at maghiga.

0: Daw ka nami isang hakos mo kaina.
1: Nauya ko mag-ako saya. Natungod sa kadlok. Kung nga nabuhat ko ato. Kung wala lang ako nahuya sa imo kaina. Daw gusto ko kong taning.
0: Gusto mo?
1: Oo. Oh.
0: Kaulugot ka. Nga wala ka magsiling. Type ko pa naman tani, pro.
1: Eh, di bali ah. Dito lang kita matulog sa farmhouse. Bunyagan nato na to.
0: Pilyo ka ha?
1: Nagsandig siya sa ako na baka. Ari naman. May hinali naman ako nga nadumduman. Meg, hasta na sa abaga ang nakutkot nato, no?
2: Oo, man. Pero, sige, yun lang nato, no? Oo, oh, Meg! Meg, dali lang. May naigong akong piko. Kag hindi tunog sa salon, kundi tunog sa buhi nga bato.
1: Nagtabuhay nga amon panulok ni Victor. Daw isa lang ang aris sa amon huna-huna.
2: Luto, Mig! Luto! Nakuha ginaton, Mig! Jackpot!
1: Panayunon na ito na pagkutkot, Mig!
2: Oo! Oh!

0: Bah, Nick, nakita mo palang nakita ko? Baon? Buksan ko? Buksan ko? Oh, wait, sige, buksan eh! Wala na, wala na! Nabuksan ko na! Ha? Make? Ang baon? Puno sang gold bars?
1: Yes! Yes! Oh, thank you, Lord!
0: Yes!
1: Thank you, Lord!
2: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
1: Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: tamis ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
3: The Secret of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon sini Doc Leo?
5: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragit pero may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhum Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhum Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambala ari ako kinanglanon duga, awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhum Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhum Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhum Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santhum Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sini nga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yes to health.
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
7: Sunthorn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunthorn Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
8: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunthorn Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Sunthorn Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Sunthorn Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunthorn Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Chika. Sister
1: Pain. Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:54 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Jedi had no Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao, Mayaray had no Drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udo, Provincia Raklan, Banuit Kalibo, Mayaray had no Drodlaw. Welcome sa aton palatuntunan, Centro. Adlaw kita makaroon it Miyerkules. At sa Jess Abugan it Hunyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ni Neurogen Teodosio. Well, rato na na'y pagpanamiyaw paggabi abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropang nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang nga pagrurat sada, sa aton karang nga pag-ililipa, sa mga nakatutok na katon, sa aton karon nga mga katropa, iya sa aton karon nga kabisera, Banwait Kalibo, sa may isla naton Itburacay, sa uno, segundo, distrito, itaton karon nga may probinsya karon itaklan, mayad-ayad nga udro adlaw. Sa mga kaingod naton karon nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo mga katropa. Siyempre sa magabutan or kutob sa magabutan itaton karon nga pag pangalagad, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor sa anda karon nga mga panimagay, nagasigabong naro anda karon nga mga radyo. Samtang ro iba kara nagakinot ilabas, wa pa nagailabas or nagailabas na. Wow! May mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Kumusta? Kumusta ro aton karon nga sang maaga? Kumusta ro aton karon nga agahon? Sa aton karon nga mga katropa nga nagapahilay-hilay na makaron. Ay mainit-init ro aton karon nga panyimpuhon. Singkiri hugag hay tagaktak ro raya kara nga pahugas. Pawis ba? Pawis. Ag syempre sa mga katropa naton nga nagaog ilabas yun nga ginaparty ran ita raya nga magamig-gamig karon nga soft drinks. Wow! Namigid akong mga makaraya nga rag-rabbit init ro aton karon nga panyimpuhon. Kahapon hay nagagugag om, tapos hay magamig ruhuyup ithangin. Abi naton hay maugan, wagid nagpadayon. At least iya sa Banwait Kalibo, pero kahapon abo nga mga thunderstorm advisories. Ro nabaghag iya sa aton nga may probinsya itaklan, particular iya sa first district. Ay, taton karon nga may probinsya itaklan. Iba kaya sa Banwait Kalibo ay nagpinangamuyo gihapon sin Sano Hinuno. Baga kami kara matawan it grasya nga ugan.
1: Wow!
0: Anyway, good morning. Ag mayad-ayad nga udro adlaw man sa aton karon nga mga suki, nga mga manguma mangingisda. Kumusta? Kumusta gondo aton yung mga mangingisda? May tubig gondo aton karon nga irrigasyon. Pwede yun kita makapupahaom. Agod nga makatanom. Sa aton karon nga

drivers, bus drivers, yung mga tricycle drivers naton sa Banuet Kalibo. Sentro. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon yung mga tendera-tendero, bulantero-bulantera. Sa aton nga may Kalibo Public Market, sa aton nga Kalibo Shopping Center, ag sa tagsa-tagsa karon ka mga tsindahan, sa tagsa-tagsa karon ka mga kabanwahunan. Sentro. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto. Sentro. Brown out. Mahaba-haba umataro brown out nga rahingan. Umpisa kaina to mga bandang alas gapa quarter to 10 gid eh, no? Nagbalik man imaw o galing mahina aro power. O banganit ibabaw masama na naman manaro amon karang mga appliances. Base sa aton karon nga sa mga nagapurpamati katon makaron, base sa ginpagawa karon nga abiso, itaton karon nga Aklan Electric Cooperative. Araha, unscheduled power interruption advisory. A Kelco experience an unscheduled power interruption today, June 10, 2026, around 9:50 a.m. to 10:04 a.m. following the auto-tripping of the NGCP Naba sa PN69KV transmission line. As a result of the disturbance of the NGCP line, a Kelco's Naba substation and other connected facilities were affected. Kelco's Lezo, Andagaw, Altava substations were temporarily isolated due to unbalanced incoming voltage conditions. That's why kay ina nagbalik. Hay, do yun nga bukon imot medyo kung katon pa full power. Or kung katon pa ay mahina. No, hindi nga nimo kay ina nagaandar mataro mga gaandar galing hinagapagong-pagong. No, mga katropa. Power was restored for Naba substation after the affected line was re-energized and necessary switching operations were completed. The cause of the NGCP line tripping remains under investigation and line patrol activities are ongoing with Akelco line personnel assisting. We apologize for the inconvenience and thank you to our member consumer owners for the patience and understanding. Bali hasta makaroon doon no hay wa matagapot power. Oh, sakto gid man. Ay kaina nag-switch kami sa generator. Ay abi ko hay nagbalikot aman kasi kaina gid abi pagbalik it power mata hindi kasarang do power it aton nga akel ko. That's why nga nagbalik kami sa raya karang generator. No, mga katropa. So syempre abo na naman karon nga mga reklamo pero alinon nga ni naton? Alino naton karon mga katropa ay maurundaya got ana dudaya karanga plastada. Pero may ana kunot NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, nga power interruption. Malin kita ay always nga ginapatag itaton karon nga NGCP ag itaton nga Kelco ay distribution na lines kami. Ro naga-transmit no NGCP ay kun NGCP ro unscheduled power interruption beyond the control ut aron ag responsibility it Aklan Electric Cooperative. Pero hindi naton masaga ro iba naton karon nga mga member consumer ay syempre nagausoy gid asandaron it magasugon pin pamakaron nga ra nga grabit init tuman ka init ro aton nga ra nga plastada. Mga katropa, frequent brownout, power interruptions, singkere karon nga brownout mga 5 minuto, tagaktakot aro imo karon nga hugas. Di ba ga? So hindi naton mabasa remember consumer. So the least we can do is to explain no nga bukon it anara it Akelco kundi anara it an National Grid Corporation of the Philippines ag makaron ay ginauso yun man ro ugat it daya karanga na sambitan nga power interruption. Base kun may mga nagsubmit yung matato nga mga tuko na no may mga apan-apan sa bunto nga lumiksi ag wa nakagwa. Anyway, sige lang ah. Makaragun man gidro aton karon nga plastada. Maalin kita. Oro aton lang mahimo, TSTS ag magreklamo. At
anyway, aron do plastada ha. Gusto kong ipabot sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok aton makan mostly karon nakatutok kay sa mga di baterya nang da karon nga mga radyo ay wakit at power, wakit at kuryente or sa mga nakatutok sa Facebook live naton.

0: Facebook Live, pwede ka mga magtuto katon makaron. Pinagi sa aton nga XFM Kalibo 96.5. Ag, of course, aton karon nga Facebook or sa YouTube channel. Search lang ninyo XFM Kalibo. Agod nga makita ninyo aton una nga Facebook Live, mga katropa. Mayadayad nga otro adlaw man sa aton karon nga mga katropa sa aton nga Facebook Live. Pwede ka mga mag-share, mag-comment, itinyo karon nga mga session greetings. May aton gidron nga pagabasahon iya sa kahanginan. Mayadayad nga otro adlaw kay Sir TJ Nuinuig Tanlok Solidad. Mayad nga agahon sa tanan, watching ko no from San Francisco, California. Mayadayad nga otro adlaw, sir. Kay Tristan Wyatt. Gulay, mayadayad nga otro adlaw. Kay Dang Villanueva, mayadayad nga otro adlaw man. Dokutana na na maghapon ba yung brownout, sir Nin? Ro abiso, waiyat abiso kun hastahin uno. Anong oras, basta ro dayang power interruption ay anay National Grid Corporation of the Philippines. So what abiso iya kun anong oras imaw mabalik. Kasi ro ginapahayag karon mga katropa ay under investigation pa haruraya karanga pagtrip it NGCP Naba sa PN69KV nga transmission line. So nagapatigayon yun man sanda it line patrol activities ag naga-assist ro Aklan Electric Cooperative line personnel agud sa raya karanga pag-imbestiga. Bali makaron base sa abiso abi nakaplastar ginatumod pa kung anuro kabangdanan it daya karanga line tripping or auto tripping it NGCP Naba sa PN69KB. That's why nga bilog nga Aklan gid ara siguro. No, ruraya karanga oo kasi ro affected nga mga substation Hayro Lezo Andagaw Altavas ay isolated temporarily bangod sa unbalanced incoming voltage condition. Karon doan ang pathaga katropang dang. So we don't know kung anong oras mabalik. Ay wa mat ginhambal nga patod karon nga oras kun mabalik gid man ruraya karanga kuryente. Well, anyway, ano rong mga balita naton makaron? Nga adlaw itdaya karanga Miyerkules. Nga aton karanga pagatutukan, nga aton karanga pagatalakayon. Sa aton karanga pagruratsada, sa aton karanga pagililiba makaron nga udro adlaw. Iya kita sa aton karon nga mga dagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Nga aton karon nga pagaw istoryahan, pagacheck yaron. Sa aton karanga pagruratsada. Araho may usog umando daya karanga mga pagtikwian nga ra. May sangka cellphone nga nakapatong sa sangka mall. Una karon sa sangka entertainment center. Abay gindekwat itdaya karanga sangka lalaki. Sa pool imawra sa CCTV. Nga nagapanakaw. Sa iba pagid natun karon nga mga balita dugang banwa. Sa aton karon nga mga katropa raya karanga Libakaw raya karanga eskwelahan nga rasa Libakaw nga di nga ni may mga issue makaron nga posible ipasara. Nagpatigayon dodaya karanga nagconvene dodaya karanga Committee of the Whole para karon nga magpatigayon it legislative inquiry in aid of legislation may kaangtanan sa presenteng estado it Libakaw College of Science and Technology. Bangod gani dodaya karanga nasambitan nga eskwelahan ginmanduan it Commission on Higher Education nga dayang academic year 2026-2027 ay hindi isa na magbaton it incoming first year college.
1: Centro.
0: So nagpatigayon it legislative inquiry rosanggo ni ang bayan it daya karanga kalibon daya karanga Libakaw ag nagtauman it anak karon nga mensahe si Mayor Tim Brian Teodosio it banwa karon it daya karanga Libakaw. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karanga pag ruratsada sa aton karon nga pag pangalagad. Nga aton karang pag og istoryahan ag pag-checkyaron. Raya karang Dethul sa pag-uyog itaya karang magnitude 7.8 nga linog. Una karon sa may bahin it Sarangani sa Mindanao. Abay mga katropa, nagsaka na sa 45 tanan. Ag-standby ka mo karon ay roaton nga sister station, Roex FM Jensan. May anda nga pakikipag-angot sa anda karon nga PDRRMO. Sa raya karang Plastada, it anda karon nga bilog karon nga probinsya it Sarangani matapos dodaya kara nga nasambitan karon nga linog. Grabe dodaya kara nga mga damages sa infrastructure kabuabo nga mga tulay nagkagasamad nga padayon makaron nga gina-inspect. Si President Bongbong Marcos ginapahayag posible magabisita makaron nga adlaw it daya kara nga Miyerkules una sa daya kara nga nasambitan karon nga mga area nga apektado. Samtang daywa man ka mga mabaskog nga aftershocks rong na eksperyensyahan sa Sarangani. Matapos dodaya karang magnitude 7.8 nga linog mga katropa. Sentro. Ay base sa Feebox na i-record roraya karang linog alas 12:49 nga na-report nga may magnitude 5.9 nga ginpapanaog sa magnitude 5. Pero pag uyog, hayalin sa tectonic ag may dagom nga 19 kilometers sa may Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Batsagman, dudaya kara nga pag uyog sa pila karon ka mga lugar sa General Santos City, ag intensity 1 ro na-record sa Davao City. May mga aftershock man nga na-record 5.1 sa Sarangani Island. Suno sa aton karon nga Feebox. Rolino gay mga aftershocks at magnitude 7.8 nga tumama sa maasim Sarangani Colunes. Paandaman ro ahensya nga ginagauman ro padayon nga aftershocks ag posible nga mga dugang karon nga mga kasamaran sa estruktura sa mga apektado karon nga mga lugar. Rodet tool is 45 na. Base sa raya karangagin pagawa karon nga datos, ulihing nga report it Office of the Civil Defense. Gakip sa mga na-record kararo mga bago karon nga mga biktima, pito maghaling karon sa Jose Abad Santos, ag sambilog sa Malita, Davao Occidental. Magos kara, 17 pa makaron nga katawor na-report nga missing. Kakipro apat maghalin sa Glan, Sarangani, apat sa General Santos City. Masobra 450 man nga mga individual runaninahan ang ginabubanta nga 35,000 or 35,673 nga pamilya. Maghalin sa 199 nga barangay sa Regions 11, 12, 9 at Barm. Roan na apektuhan it kalamidad. Padayon man o search and rescue operations kung sa CN 3,700 uniform personnel maghalin sa Philippine Army, PNP, BFP, Coast Guard ag runa ka deploy gamit o 21 air and sea assets para sa relief ag transport its supplies. Na-record man na rokahalitan sa 3,169 yung kabagayan kagakip ro 528 nga dagayon nga na rumpag. Ginabubanta nga 562.8 million man nga hagarop kahalitan sa infrastruktura kagakip ro 29 nga mga karsada, 11 nga tulay pasilidad sa General Santos mga katropa ag sa General Santos Airport. Naka-record yun man ito 1,953 nga aftershocks. Umpisa ko Hunyo 8 hasta Hunyo 10 nga may kabaskugon nga magnitude 1.2 hasta magnitude 6.4. Bangod ka rin nagpabilin nga suspindido gihapon ro mga klase sa Regions 11 at 12. Patigon man sa pilang party 3, 9 at Barm. Nag-deploy yun man o Department of Information and Communications Technology at Starlink Satellite Internet Units para masabat ro problema sa komunikasyon sa mga magayo nga lugar. Samtang nakataogon man o Department of Social Welfare and Development itahagos 4.8 million nga hagit mga pagkaon ag non-food items sa mga apektadong pamilya. Padayon man nga ginaabisuhan ro publiko nga magpahaom it go bag sa Euron do mga evacuation routes ag magpamatis opisyal nga abiso magalin sa Office of the Civil Defense ag FIBOX. Gina abisuhan man ng mga residente nga maging alerto sa aftershocks ag posibleng lokal nga tsunami. Kimit aron mga pumuyo kabi rito sa nasambitan karang mga lugar nga ra ay raya karang nagtinir sa guwat anda karon nga mga panimagay. Siyempre, ikaw man abi matuod na kagid sa imo karon nga guwat panimagay matinir ay grabe ro raya karang impact itdaya karang linog. No, ay nakubaan sana magbalik sana ng mga panimagay base kung gabi mag aftershocks. Sentro. Sentro. Hayra ro mga balita naton. Ngaton karang nga pag-aw istoryahan agaton karang nga pag-check yanon. Oh, remind ko lang man gali anero aton nga mga katropa long weekend na naman sa raya karang adlaw it daya nga Biyernes. Wow! Holiday hasta sa syempre Biyernes, Sabado, Domingo long weekend. Wow! Matinding klase kung mataroan da ka nga plastada. I don't know gali no sa ibang mga lugar speaking it daya karang national emergency crisis sa oil crisis nga ra. May mga ibabi karon nga mga lugar nga lifted yut anaro agina patigayon karon nga a 4-day work week arrangement. I don't know, yes, ato nga may probinsya karon itaklan kung in effect paro yun nga ron. Ay may mga abiso nga hasta wa ginalift man it presidente in effect matagihapon. Pero may mga lugar yun mata ag iba nga mga opisina just like halimbawa nga ni Rodole at siya nagbalik ut asanda sa raya karang regular karon niya trabaho. Ay kung kita man matod matyata sakto yun man ah. Sentro. Balik trabaho yun. Ah, ay ginasweldohan kamo taya karang tawo. Kapin paro raya karang mga una sa gobyerno karon nagatrabaho, di ba ga? So pero this week ka holiday mata kay makai-enjoy mata 3 days karon do iba una.
1: Wow!
0: Di ba ga? Anyway, sa aton karang pagrurat sada, sa aton karang pagililiba makaron, sa aton karang palatuntunan standby man kamo ay maga-check ita karon it reports. Taton karon nga patrol kay katropang arrear kula sa ana karon nga mga report pag-check sa aton karon nga area of responsibility. Kaibahan karon si katropang Christian Villanueva. Well, sa aton karang pag-arurat sada, uy, harap pagid gali ho, naka-yellow, adlaw-adlaw lata kita nga ra nga naka-yellow alert nga ra. Pero aton karon nga grid status, iya sa aton nga may sa Visayas region. Kaya na nagpaguwa man itdaya karang grid alert status. Pero aton karon nga National Grid Corporation of the Philippines. Agin paidagom kita sa yellow alert Visayas grid makaron nga Miyerkules June 10 suno man sa National Grid Corporation of the Philippines. Iga patuman raya hindu na alas 3 hasta alas 8 hapon or alas 3 it hapon hasta alas 8 it gabi eh. So mainit-init na naman ropa matyagan it iba karaba mainit-init pa matyagan iba. I mean mainit-init kon makaangkon it rotational blackout.
1: Wow!
0: Yung gidaron do mga rotational blackout brownout gidarayon karon mga katropa ro ginabubantayan. So ruin ro aton karon nga bantayan karon hindu na mga katropa sa aton karanga pagrurat sada para sa daya karanga power interruption pero makaron pa nga niho grabe yung dudaya karanga power interruption siguro may isang oras yun eh no sakto may isang oras yun sobra sang oras yung dudaya karanga brownout and I don't know kung ano rudaya karanga magiging plastada kara kung anong oras ra magabalik o daya karang magasugod. Anyway, sa aton karang pag-arurat sada, sa aton karang pag-ililiba oras na naton, alas 11:19 sa Udro-Adlaw, aton karun nga oras, agraya karang portion, ginatod katon mga katropa, it's Santon Gold Herbal Tea. Oy, kapin pa sa mga kakatapos siyang una, it daya karang anda karun nga pag-ug-ilabas, ay manami karun nga ginasunda naton doon karon it's Santon Gold Herbal Tea. O iba diba, gusto nanda karon hay may pampatunaw sanda kapindo iba karon nga mabudlay, mabuhay ro metabolism, ay mas manami nga ginaback up pa naton doon it's Santon Gold Herbal Tea. Kasi kamong ro Santon Gold Herbal Tea ay himo raya sa malunggay, may una or moringa, turmeric, ag cinnamon bark. Ginasuportahan o aton nga healthy digestion. Healthy digestion, so meaning nagadigest imaw sa aton kung nag-inom kita karon, itday ka nga Santon Gold Herbal Tea, ginabuligan nga padasigon, ro pagtunaw, itday ka nga pagkaon sa aton karon nga tiyan. In healthy way, mga katropa, ginabuligan man nga pagawaan o toxin sa gawas, ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management. Panamin man ra kung kamo karon hay nagadiet sa aton karon nga mga katropa, di ba hamba nandar o mga tea kuno nga ra, hay manami sa mga nagadiet. Ro Santon Gold Herbal Tea, mabakay sa pinaka magapit nga butika sa inyong lugar. Mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Gold Herbal Tea, produkto ay Tiesto Health Incorporated ag mabakay sa mga magapit nga mga butika sa inyo karon nga mga lugar. Santon Gold Herbal Tea, produkto ay Tiesto Health Incorporated. Centro. Alright, sa aton karang pagrurat sada, balikan naton dulinog. May update kita sa may aton nga bahin itaya karang XFM Jensen. May pakikipag-angot kabi, no, si katropang Ivan Pulonan at XFM General Santos City sa anang PDRRMO kung ano narudaya karang aplastada. It anda karon nga lugar unda karon nga probinsya rong daya karang Sarangani. Hara, mga katropa, ruraya karang pahayag, pamatian naton. Centro, Centro.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir Rene. Hello, sir. Yes po. Good evening, sir. Si Ivan Pulonan ni sir sa XFM Jensen.
2: Yes,
1: my. Sir, basic pwede kami makapangayo sa update regarding aning casualties nato diya sa may Sarangani. Sir, kamusta karon, sir?
2: Okay naman, no? Pero kaninang maga, diba nagpalabas kami ng casualty na meron kaming 17 confirmed death, no? 13 from Glan, 4 sa Malapatan.
1: Pero yes, sir.
2: Ngayong hapon, may nadagdag na isa sa Glan at isa sa Malapatan. So 14 plus 5, naging 19 na po ngayon. Ang tali ng ating ang total death sa Sarangani.
1: Alright, so. Sir, ang mga kwan, sir, mga injured, may mga data ka, sir?
2: Sa injured, wala po tayong ano. Meron man minor lang to. Ang nangyari lang po na itala natin na datos, yung mga estudyante sa Alabel po, Alabel High School, sa elementary school.
1: Yeah.
2: May mga estudyante na nagkaroon ng mga galos kasi nataranta, nagkaroon ng panic. Kasi ang nangyari nito, during flag raising ceremony, so mayroong mga nag-collapse sa mga estudyante, pero wala naman pong major injuries na nangyari sa nila.
1: Sa mga structure, sir, sa mga infrastructure na to, sa may Sarangani, sir, kamusta, sir?
2: Sa mga building, no, dito sa Kapitolyo, still ongoing yung assessment namin. Kasi pero nag-stop kami kasi meron pang mga aftershock. So delikado sa team na pasukin ang loob at pag-conduct ng assessment doon sa loob ng mga na-identify natin na building na medyo merong mga damages.
1: Yes, sir.
2: So mag-resume kami by tomorrow. Pero meron tayong naitala na may mga bridge tayo. Dito na yung bridge natin dito. Yung bridge na may connecting Alabel and
1: Jensen. Okay.
2: Opo. Yung pinagamit ngayon, temporary, para hindi ma-hamper ang ano doon, flow ng traffic. Ginamit natin yung newly constructed na
1: katupong naguba dati, sir, ang gigamit na karon tong kagiayos. So kining okay.
2: Yung existing na bago, ang nasira po.
1: Agoy mo.
2: Then meron tayong tulay din sa Glan.
1: Yes, sir.
2: Kami bandang Glan pa dito na old na bridge to na talagang totally damaged din siya na hindi sa madaanan ng basta-basta ngayon. Pero at sa clearing operation po kasi may mga debris na may mga landslide tayo along the highway dito, particularly dito sa may Tour Town Glen na ano, welcome dyan. At dito sa banda ng part na rin ng Kapatan. So, ongoing ang clearing po.
3: Yes, sir.
2: So, para maging passable po ang area at yung nasirang tulay, gagawan po ng paraan na temporarily na magamit.
3: Yes, sir.
2: Kahit light vehicle lang po ay pwede makadaan para hindi naman ma-hamper yung ang pagdaan ng ating mga local residents sa nagkabing lugar.
3: Correct, correct. Sir, kinibang mga namatay? Sir, ang saling kadaghanan sa rason niya nung nakabsan sila kinabuhi, sir?
2: Ay, ito po yung pagguhon ng lupa. Landslide po ito.
3: Landslide?
2: Right after ng ano, ng paglindol po. Biglang guho. Sabay, biglang gumuho ang lupa po. Ito po, kakabidyo sila nakaalis agad doon sa kanila mga lugar sa kanila mga tahanan agad-agad. Nang biglang bumigay at tumabon na po itong malalaking titak ng bato at lupa po doon sa kanilang lugar.
3: Okay. May mga report ba, sir, na ano, may mga natabunan din ng mga bahay or mga establishment?
2: Wala po. Ito lang po mga...
3: Puro landslide lang?
2: Oo po.
3: Okay. Sige, Sir Rene, salamat kayo sa pagtubag, Sir Rene. May gabi, sir. May gabi.
2: May gabi. Salamat
3: kayo, sir.
2: Okay.
0: Centro. Alright, so daturo pakikipag-angot, no, 8XFM Jensen sa Raya Karanga PDRRMO Nanda. So as of now, do that tool, it dahil karang alinog o nakaroon sa nasambitan karon nga lugar is nag-aabot na sa 45 tanan. Oras naton mga katropa, alas 11:21 sa Odro Adlaw ro aton karon nga oras. Standby sa aton nga mga suki, magabalik kita pila karon dugang ka mga balita. Balikan naton pagkatapos siya mangit pila karon ka mga reminder. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan agon sinuman una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin. Kasama ang mga Alternative Medicine Doctors.
1: The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
13: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
14: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansom Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Oras naton alas 11:41 sa Audro Adlaw. Balik sa aton palatuntunan.
1: Sentro.
0: Sa gihapon ako si katropang ninyo Rujin Teodosia. I-check anay naton si katropang Ariel Culas para man sa anakaroon nga natipon yung mga police report sa anakaroon nga area of responsibility. Katropang Ariel, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa mga report, katropang Ariel, go ahead.
2: Yes, katropang Rujin, no? Sa aton man karang natipon ng mga balita makara, no? Nagapanawagan doon dahil karang sangka nanay, no, ita tag-iya, ita raya karon niya naduga nung cellphone, no, sangka gagaki kaya ginasugid, no, ng buog katropa nga Rujin, no. So, ginasugid na bigara nga na I-1 raya or nakabutang, no, sa arcade machine ita sangka mall sa Banwa kara itaya karon niya kalibo. Kaya man sa report kara, no, katropa nga Rujin, bali nakita, no, sa CCTV rung pagbuotan, no, itaday kara nga sang kagagaki, no, sa nasambitan kara nga cellphone sa ginasugid abi di kara yaman, no, sa post, no, itaday kara nga nanay pangabay lang, no, sa nakakilaga kurayang gaki confirm go na nga imaw gid man nagbuog ko CP sa wolf
0: sa CCTV gitano. Na sayuran nga ginbuog.
2: Yes, katropa nga Rujin, no, pinagi sa CCTV man, no, itaton karon nga Gaysano Capital. So, ginasugid de karaya na nakita, no, ru actual CCTV footage with police assistant. So, ginasug kung sa sino sa panawagan pagidgara, paki-turn over lang ru phone, no, sa police station or mga radio station para hindi gun ikaw, no, makasuhan.
0: Sa pool gita pa man nga maya, dro, anang itsura itay karang persona.
2: Oo, medyo kwan pa nga ni, rupang idaro, medyo minor de edad pa man, katropa nga Rujin. So, siyempre, no, ruan na lang git karon ay ibalik lang, no, raya karon niya cellphone, lalo na ta, bukod ba, no, ita, ana, katropa nga Rujin. Kung pa, may mga password man, ay hindi naman niya, agi karon niya, mabuksan niya, giro, raya karon niya cellphone, agaban-gaban abi, no, ginadala, no, sa mga paayusan ni cellphone. Siyempre, no, gihambagan yung mansandaron itaton ka nga otoridad, no, bago ayuson, no, uray ka nga password ay ginapareport anay, no, sa aton karon niya mga municipal police station. Anyway, sa piyak man ka nga bahin man pag panakaw man gihapon, no, katopang Rujin, sunod-sunod yung man makaran, no, ray ka nga tagakawan itot, no, basi kung tigutaw mo man, no. Di karaman, no, sa corner F Kimpo aga sila Serna Street barangay poblasyon natabo duday kara nga pag panugot, no, itawa panakilaga nung manakaw, no, sa runaya karon niya sang tindahan. Kay man sa report man kara mga alas 6 yung gid, no, kay nat karat kaganon nga masayuran nga bukas utaro sang bilog sa mga bintana itana karon niya tindahan ko tag-iya nga ra aga tagma inspection, no, sa sugod ka tropa nga Rujin na panuhan kara nung medyo magulugot aga gin kuan yuta kumbaga gin bakad, no, ro raya karon niya mga baligya. So nadiskubrehan man nga naduga ro pila ka mga gamit sa sugod iban karan ro tatlong cellphone pila ka mga cup noodles aga sangka kahon, no, ita day karang sinsilyuhon, no, nga ginasugin may 300 pesos hasta kara 400 pesos dugang pa kara, no, posibleng sungod, no, sa tindahan pinaagi, no, sa bintana aga iya una man karon umagi, no, rung raya karon niya suspect aga may tatlong bisis yun man, no, nga sinugod aga gintakawan do daya karon niya tindahan niya katropa nga Rujin. So padayon pa man kara, no, rung investigation man itaton kara nga kapulisan agud ma sayuron, no, rung pagkakilaga iday kara nga manakaw, no, pinagi, no, sa pagsikyar man ita CCTV sa lugar. Sa piyak man kara nga bahin man bali nakaangkon man, no, ita nina, no, sa waga nung siko ray kara nga sang kagagaki, no, matapos man yan kara nga bunon, no, ita mismo naman kara nga kainuman na sa may parte ita barangay Lalab Batan, no, aga ray kara nga biktima bali 48 anyos ra imaw aga residente it nasambitan man karon niya lugar. So gagi mat akara nagresponde rung katapo para ita MDRR imaubatan aga pag-abot ron sa lugar ay nakita nanda nung nakapungko sa sangka bench ita lalab covered court daya karang biktima aga gagi nung gintawan ita nagkaigo karang medikasyon bago daghon no sa Altabas District Hospital bago ginsaylo sa provincial hospital ay sa report abi karam no or nabuo naman naton karang information no samta naginuman ray karang suspect aga biktima no sa lugar gulpi ang sigon no nga nagpamuno no ray karang suspect sa indi no masayuran karang rason nga ginadepensan aga kusa si indi kara gagi nga gindepensan man ita biktima no gamit ra na karon nya siko rason para makangkontraya ita ni naman. So sa gihapon wa para no na report pa man no sa aton garang bata na municipal police station. Sa piyak pagid garang party man kulong man no ray garang deong bilong no ka mga manakaw no samtang rosang bilog kara no isang ka minor de edad matapos magpanugod man sa gihapon no ita grocery sa lalabatan no ka bi madra no natabo aga ginasugid may 30 mil no nga kwarta ro nadagasa itdaya karon ni tatlo ka mga suspect agdugan kara maambo no ro nga nabiktima itdaya karang grupo sa lugar no samtang nakita man si TV rung pagpanugod karanandaan aga dikaraman ginasugid nga haom nga magapasaka no itaday kar nga kaso rung tag-iya nga ra ita grocery nga ra katropa nga rugin. So awareness gid no sa aton na karon nga maigmangod katinyo man no sunod-sunod dray kar nga panakawan sa aton kar nga probinsya garat daya kar nga aklan aga kung sa siin no kinangan man nato i-secure it mayad no ro aton kar nga mga establishment no kung kamuhay may mga negosyo ay mangin pangaman no sa Ruraja karon nya nga taga kawan man nga nagapagatabo sa aton kada nga probinsya karon Aklan. So well, katropa nga Rujin no masilak-silak gid pero aton man kada nga panyempo no makaron sa aton kada nga area no aga Rujin don nagapanugod man day kada nga tigugugan aga uman man aton karon yung mga igmanghod kapin sa aton man una karon yung mga ginikanan may mga estudyante no nga gasod sa eskwelahan ro bagbago no ita day karang tubi or payong no parangga no sa Ruraya karudya silak anyway katropa ng Rujin no din aton karang nabuo karang mga report direktamente sa aton karang area of responsibility with katropa ang Christian Villanueva ako man si katropa ang RR Culas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
1: FM Police Report. Police Report.
0: Thank you kay katropang Ariel Culas with katropang Christian Villanueva sa anda karon nya natipon nga mga balitaan mga katropa. Nagatud katon sa oras alas 11:49 sa udro adlaw mga katropa. Well sa aton karang pagrurat sa idugang ko lang man sa aton karang mga balitaan mga katropa. Ruraya karang agin pagwa karang desisyon it third division it Korte Suprema regarding ra sa kaso karon ni barangay captain Yapak barangay captain Hector Kasidsid mga katropa raya ra may kaangtanan sa open dump site mga katropa hagin papag-on ita raya karanga Korte Suprema ro conviction ita raya karanga barangay kontra sa barangay kapitan bangod sa pag-violate kara sa Ecological Solid Waste and Management Act of 2000 aga gin manduan imaw nga magbayad it 500,000 pesos nga multa bangod sa pag pasugot na sa operasyon it open dump site sa 2019 page decision nga ginsugat ni Associate Justice Maria Philomena Singh, Supreme Court's 3rd Division, ginpapag-on Roraya Kara nga ruling it Court of Appeals kontra Kayapak Barangay Kapitan Hector Kasidsid nga guilty sa pag-violate sa Section 48.9 in relation to Section 37 it Republic Act Number 9003 or dong Ecological Solid Waste Management Act of 2000 mga katropa. Dayra kay kakagawa lang gid kahapon nga desisyon karon mga katropa. Aron nasambitan karon nga kaso hay nagugat sa Raya Kara nga complaint affidavit nga ginfile sa Office of the Ombudsman ko 2013 nga ginaaligar nga Rodaya Kara nga substantial portion nga ginapanag-iyahan ni complainant nga si Leo Neil Tirol sa sitio Ilig-Iligan Barangay Yapak Boracay hay gingamit nga dump site to nga uwa nana or uwa imaw it kasayuran or uwa nana ginpasugtan. Sentro. Dudaya Kara nga Office of the Ombudsman found probable cause nga filan it kaso si Barangay Kapitan may kang tanan nga ni sa pag-violate sa Section 48 in relation to Section 37 Republic Act Number 9003 ag gin-file daya before the Municipal Circuit Trial Court sa Burwanga, Malay. Si Barangay Kapitan Hector Kasidsid ay gin-pamalibara ro na sambitan karon nga mga aligasyon nga gingamit ro na sambitan karon nga propiedad bilang open dump site agin punto na nakara nga raya isang ka private entity ag nga nagcause it pagpilak it mga basura mga katropa ro yun doon na karon nga pagpanindugan. So ro na sambitan karon nga naging hatol or daya kara nga desisyon hay ginpapakod or ginpapag-on it daya kara nga Korte Suprema base sa raya kara nga desisyon nga ginpaguwa ag magamulta imaw it 500,000 pesos mga katropa. So do yun na bali update doon imaw sa kabuhayot ang ani 2013 patraya nga nga kaso man no mga katropa kontra sa Barangay Kapitan it Yapak Boracay kay Kapitan Hector Kasidsid. But anyway, ating uhaan natin mabuo Roraya Kara nga pagpahayag karon ni Barangay Kapitan Hector Kasidsid kung mahingabot natin roana karon nga linyadaan ang reaksyon sa nasambitan karon nga desisyon it dahil kara nga Korte Suprema or Supreme Court's 3rd Division. Alas 11:54 sa Udro Adlaw aton karon nga oras daya kara nga portion ay ginahatod katon mga katropa daya kara nga assess the pain. Dosis the pain, your all-in-one relief. Gindisenyo para buligan ka mo nga magbadasig nga magmayad sa masakit ka pareho itiagnat, ubo, pagbara, itilong, bangod sa sipon, ag pagpanakit it kagawasan. May paracetamol nga nagabulig sa pagduwit mga stress-related nga pagpanakit it ubo. Pinapabilin nga mamanami ro pamatsyag, agod nga makafocus sa mga aktibidad ag mga produktibo. Kung may masakit ro inyo una nga kagawasan, mga katropa, may body pain ka mo or trangkaso ay haragon doon inyo karon nga pwede nga gamiton ag ito maron. Roraya Kara nga assess the pain mga katropa. Sarang nga mabakang sa mga pit nga butika sa inyo karon nga lugar. Assess the pain, your all-in-one relief. Raira produkto it Yes to Health Incorporated. Sentro. Well, sa aton ka nga pagrurat sa das sa gihapon o aton nga pagkangay kinyo nga mag-intra sa aton karon nga Santo na Next FM libo-libong papremyo para sa gihapon maabor inyo nga chance nga kamo karon hay magadaog it maabo man karon nga mga papremyo or tumataginting na 3,000 pesos weekly sa gihapon apat nga mga produkto it Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo ipasako pa sa aton nga nga papromo na karon ng Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix tigsang kabanig it Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule ag Turbo Dietary Food Supplement for Men high sang ka-entry ron tigsang banig karon halimbawa, Santon Gold Herbal Capsule, equivalent ko sa sangka entry. Premium D3 soft gel capsule nga sangka banig, sangka entry yun. Aglima nga sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix sa sangka entry man doon. Sa puti, karoon niya sobre. So, atro inyo karoon niya pangalan, address, proof of purchase, inyo nga contact number, ag pierma. Ihugog rin inyo nga rin yung mga entries, iya sa XFM Kalibo. Nga makitaan kami sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Iya sa May Villa Crisilda, mga katropa. Yam lang kami sa unahan it Barangay Health Center. Pwede man ka mga maghugog it inyo karoon yung mga entry sa Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center. Pick up time namon alas 9 tagahon kada biyernes. So hingabot ka mo karoon. Ag may amon man sa May Banu it Banga sa Ruel and Junior Barber Shop. So, pick up time namon kada Webes alas 12 it odro adlaw. Hingabot kang kamo karoon permi agod nga ma-count ag ma-ibutang inyong entries nga valid sa adlaw itay karang biyernes. Next naton nga draw sa biyernes karon nga adlaw June 12 holiday gid ato pa man mga katropa bawa maghuwag kamo karon itna maabo nga mga entries para mas maabo mano chance nga kamo karon hay magadaog Santo na next FM libo-libong pa premyo mga katropa. Mayad-ayad nga utro adlaw anay sa aton karon yung mga katropa ha nga naka-monitor sa aton karang pagrurat sa dama karon. May power interruption sa gihapon kay Huawei season. Mayad-ayad nga utro adlaw gid nag-monitor iya sa aton karon nga palatuntunan sa aton karang pagrurat sa dama karon nga utro adlaw. Well, sa aton karang pagrurat sa da alas 11:57 na sa utro adlaw ro oras mga katropa. Ugabos agang ang nasa oras ro aton karang pagpangalagad makaron nga edisyon. Miyerkules nga edisyon it aton pala tuntunan. Centro. Standby kamo sa masunod karon nga pagpangalagad it XFM News Nationwide it XFM Mega Manila. Naging kakbay ko partner naton sa technical side si katropang Cipril Kit Palmon, sa patrol si katropang Arier Colas, katropang Christian Villanueva. Sa aton karon sa supervision it amon karon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, sa ngagan it amon karon nga chief executive officer Dr. Milito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rugin Teodosio nga nagaiwan nagdagahambag kinyo mayadayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Centro.
1: XFM. Mga katropa,

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
2: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
0: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
0: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
2: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
0: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
2: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
0: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po na XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng autoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan

0: Kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprubahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Jensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din ng inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang ganyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report. Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News

0: Inianunso po katropa ng Department of Education. Nagagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sanay Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding naapektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay lalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages, at 199 ang totally destroyed.
1: XFM News Nationwide. Moratorium sa housing loan amortization ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layon ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60 na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos isang taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chaloy Garafield na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafield, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipinian address upang mapanatili ang dignidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex, kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos ng mga protester at umalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin bini-verify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalya na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye. Pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
1: XFM News Nationwide. Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan nang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit, nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
5: XFM News Nationwide.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalyan, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kani-kanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
1: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonia at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kaugnay pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission, mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipaculao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSA na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide na napapahinggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
5: Balitang regional.
0: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsardenne, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
5: Live report.
6: Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsaryan Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari, ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
8: Ito naman, katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026, sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck, pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuan halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Timong Barangay Kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaristo ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pundo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 50 City anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station, na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabanlet, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa Barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang hinihintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santoon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
11: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
12: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias T, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, director ng RAF 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa kaaresto ng suspect. Formal na sinapahan ng iba't ibang kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpis kang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampa laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Tike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
5: XFM News Nationwide Weather Update.
11: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
13: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon. Kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
11: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ng isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorm.
13: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
5: Balitang international.
11: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig ng mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast
8: ng Oman.
5: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umunay pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
8: Ang balitang sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at kadagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bentahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taon ng bahagi po ng kompetisyon.
5: XFM News Nationwide.
8: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, Katropa. At sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga Katropa, June 10, 2026.
13: Mga Katropa, maaaring nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
8: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga Katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
13: Ako si Brian DePaz.
8: Katropa ng lahat, Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
13: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Na tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libon-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: bayad sa tuition mo?
1: Oh, galit. Dari yun.
0: Dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
5: Madayat na kubuwasa.
2: X FM.
6: Patroba mo.
7: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga ibid na natural ng mga pamaagi, agad malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga suki, ginato si rin yung matag para matidiri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang ato siring adlaw? Kamusta ang ato siring lawas? Kamusta ang inyo siring pamatyagan? May signal balahalin sa lawas ninyo nga something is not right? May arap la kamo ginabatyag sa lawas? Pati maan ng ina nga dapat natun niya ulik doon dayon. Makonsulta kita, number one. Pagkatapos likawan ta mapagkaon nga balanta makapalala sa ato siring pamatyagan. Kaon kita sa mga masustansya siring mapagkaon. Una sa tanan, malikawan ta ang pagbatyag sang marain sa ato siring lawas kon healthy lang ang ato siring ginakaon. Ululupod naman kita sa ato siring pagparagad para hambalan ta kon paano kita makalikaw sa mga pamalatian. Kagkon anong mahimo sang mga supplementation and produkto sang Yes to Health Incorporated para makapabaskog sa ato siring ikayong lawas. Depende sa aton siring nabatyagan. Ang pagparagad sang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kung may mga palamakotanon gid man ka modera, may ara ka mo concern sa ikayong lawas, feel free sa pag-message sa aton ha. Malabot nyo kami direkta sa pag-comment sa ato siring live streaming sa Facebook sang XFM Radio Patrol Iloilo. O rin igani i-text ninyo sa ato siring text hotline 0950-975-6970. Kagang ato siring pagparagad, sa gihapon upunta ato siring kasparing partner sa programa The Secrets of Health, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc?
1: Thank you, Sir Josie. Lano, kag-welcome na naman sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa ginandan sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Nga sa sining edisyon sa nga amon pagpangalagad, may pagatukibo naman kita, no? Nga parte, siyempre, sa aton nga ikaing lawas. Anuayhan ng aton sining ginatawag mga pagkulang sa aton sa nga lawas. Ayhan ng aton sa nagkakulang sa ihibalo. Makaluwas bala sa aton sa mga balatian? O kung kinanglanggin naton mangin may id-id kag mapisan kun gusto kita sini mag-ayong aton sini nga lawas kag kasunod sila Sir Josil paglawig sa aton sini nga kabuhi ini kag madamo pa ang aton sini nga pag kun parte sa aton sini nga pagatanakayon sa aton sini nga edisyon sa pagpangalagad.
0: Ang decision as always ara sa aton nakadepende kun gusto ta mabuhi sang malawig or gusto ta mabuhi sing malawig nga healthy.
1: Actually, Sir Josil, nung aton sa nga lawas, may hambalan nun sa Ingles nga, our body always refused to die. Hindi kaya gusto sang lawas na aton, Sir Josil, nga mapatay kita. Ano ang mga patimaan dira ang hindi gusto sang lawas na aton yung mapatay? Nagahatag siya sang mga sinyales, kag mga sintomas sa aton. Ang problem, Sir Josil, kaya kung di kita kabalo maging chendesin eh, kita malang amat-amat yung nagapatay sa aton lawas.
0: Why tagi na training ang lawas ta umpisa sa pagka Boy Scout hasta sa pagka tawag nato sa ni military, no? Makatraining kita bala sa tawag ng survival. Halin sa Boy Scout la paghambal nga magmarcha ikaw bala nga left right to ita ginatun-an nga maghambal gani nga number one left ina number two right. So hindi palarihos kun kaysang tikang sa ato sining lawas kay way naton ma-training way naton ma-synchronize. Pero amo ni balik kita sa palamangutanon. Ano gusto niyo mabuhi lang or mabuhi ka mo nga healthy?
1: Siguro Sir Josil, ay sing mapili. Way sing magpili siguro no sa mabuhi lang.
0: Ha.
1: Kundi gusto gid sang halos tiga naghambal naman yung way sang gusto ti tanan eh. Gusto mabuhi nga may kabuhi nga healthy, Sir Josil, hindi nga buhi ka lang nga nagaginhawa ka or buhi ka lang nga daw budlayan dagani bisan sa paginhawa.
0: Kay pwede ka mabuhi ya Doc Leo nga bisan malam ka doon, ginahungit ka na lang sa imo hiligdaan. Kon mangihi ikaw, ginaagubay na lang ikaw pakadto sa CR. kon maligo, ikaw hindi ka nakadala sang kabo, kag hindi ka nakasarangya maglubag sang nabdira para sa imo sininga shower, kung may shower ka, pwede man namo nga sa isang pangabuhi, nga gahulat ka lang kung anong lutuon sa upod mo sa balay, nga kung huay ka gani upod, hindi ka kakaon, hindi ka kainom.
1: Correct, Sir Josil. Kating ginaistoryahan na ton, dari kabuhi mo.
0: Oo, tibuhi man.
1: Buhi man.
0: Kaginawa pa man.
1: Kaginawa pa.
0: Ang problema sini, kainutil lang wa mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, mga buhi kang inutil o kon mga buhi kasi nga masinadyahon kag libre sa balatian.
1: Correct. Kag diri sini magalibot, Sir Josil, ang aton sininga talakayan kag aton tukibon. Ano ba lang mahimo naton, Sir Josil, para nga mapaghandaan gali naton ang kabuhi nga hindi kita maging burden as much as possible kag manami gyapon ang aton sini pamatyagan samtang kita sini nagaedad, Sir Josil.
0: Ang lifespan sang mga Pinoy mga ranging from 70 to 80 years old. Butang tanlang gid abi 80 anyos ang aton sini nga average lifespan o kon ang aton pang-idaron antes kitam dula sa kalibutan. Anong gusto ninyo, mga buhi kamo 80 anyos? Ngang katunga sina Doc Leo, ginatingal ka na lang sang imo sini nga pamilya? O kon magkabuhi ikaw butang ta 70 anyos na lang, maayo ikaw pulo, Doc Leo, ha? Nga sa 70 anyos mong pagkabuhi, nag-enjoy ikaw kay wala ikaw it ginabatsyag sini nga malala nga balatian.
1: Tanan niya na, Sir Josil, kabalo ko sa mga tagpalamati na to, mga viewers na ton. Gusto gid nila nga mabuhi sila nga bisan pa may edad, healthy gyapon. Kaya nga man, pwede gali kita mabuhi, Sir Josil, nga why kita nagasuprer sang palanakit sang kalawasan? Why kita ma-stroke?
0: High blood?
1: Why sing hypertension? Why sing diabetes? That's why may hambala nun, Sir Josil, nga the best time to invest sa aton sa ringa health was 20 years ago. Pero kung may mong mahimo, the second best time is today. May chance sa gyapon, Sir Josil, regardless sa aton sininga edad, pero ang first pinaka best kita ninga nimo naton samtang kita ang bataon pa.
0: Amo nang inihambal nila nga the best way to do it is not later than today.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ti kon Englishon da napili kamo, kon si Doc Leo pa pambalon pili kamo. Just a health span it's a health span or life span ang ato sininga pilion, Doc Leo. Ang kalawigon lang sang pagkabuhi o kon ang kalawigon sang kabuhi nga healthy kita.
1: May sa tunga pa na, Sir Josil. May nagapatunga pa sa life span kag sa health span. Amuning illness gap. Amun, Sir Josil, ang dako nga problema karon halos sa bilog nga kalibutan.
0: Okay. Now, speaking about this health span and lifespan, definition of terms sabi kita na, Doc Leo, anong butabalon kung maghambal ka lang nga lifespan? Piliyon ko lifespan lang. Butabalon sa ni average years of and the number of years of existence pagkabuhi. Ang health span naman niya, Doc Leo, anong butabalon and the difference nila sa duha nga ini?
1: At ang difference ng duha, Sir Josil, ti maghambal kita lifespan from outside womb to tomb.
0: Pag sugod sang uha-uha na karon, asa sa hi-hi-hi. Amo na.
1: Pag sugod yun na, Sir Josil, nga pagkataos ang bata, nga mga taos palibot, nagakalipay ang bata nagihibi. As na magabot ang tiyempo, nga mabaliskad, Sir Josil. Ang natapos ang kabuhi si ni Sir Josil, amo ang naghipos ang taos palibot, amo nagihibi. from birth, pagkanto, Sir Josil, sa kamatayo, namuning lifespan na ton. So pwede kita mag-abot sa edad hasta saan o gusto ta. Actually, Sir Josil, asta sa no gusto ta. Actually, term ko lang na. Asta sa no gusto ta. Kaya yung pinakapunto, sinidriti, may tag-iya ang aton sa nga kabuhi mo. Depende man sa aton sa nga lifestyle. Bisan healthy lifestyle ka, Sir Josil. Kung kwaon ka na yan sa nagpahulam sa imo sa nga kabuhi, why kita sa mahimo? Okay, amun na aton sa nga lifespan. Pwede sa nga 70, pwede nga 80, pwede nga 90. Kagang iban sa ni Sir Josil na naghahatag inspirasyon sila ang makuha nila, Sir Josil, nga 100. sa iban bala. Amo na nagahatag mo ng mind over matter. Nga kinanglan makalabot ko sa edad nga 100 para makakuha ko sang 100.
0: 100K. Oh. Pero ti, if we speak about health span naman niya, Doc Leo.
1: Amo ni Sir Josie, the good years of life.
0: Maghambal ka good years, hindi man guro good years na guro kon ubos lang bulsa mo permi ka kuot para nga idulong to kay RX.
1: Mm-hmm. Ti maghambal kita sa Diyos, yung health span, many number of years you live without serious disease, disability, or dependence. In simple terms, pwede ka Sir Josel, bisan may edad ka, galakat ka lang gyapon, ngaway ka nagabaston, o kunway sa may nag-aagubay, ka nag-aalalay sa imo. Makapaminsar ka lang gyapon Sir Josel, sang klaro, way Alzheimer's, hindi tuman ka malipaton, kaga nag-function ka Sir Josel independently. Bayaan ka sa balay, makatigaan ka, makapaligo ka. Mm. Iban sa ni, makalaba-laba pag sa nila sa ning bisti, ngaway ka nag-struggle sa chronic illness.
0: Amo ni ganing hambal naton nga ang kalabanan nga masakit sa mga saton ha nagaset in ini after 40s dira nagaumpisa occur ang malala sining inabatsyag ta kay nasiling nila sometimes life begins at 40.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa performance lang na kon healthy ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon ang imo sining pagpakabuhi hindi iya in a healthy way pag-umpisa 40, masami ka na da. Pagtindog mo, agay. Paglakat mo, daw karabaw ka nga isa ka tariyang nabitas sa hapo, gamay pala na lakat mo. Pagkatapos ini, most of the time, Doc Leo, arang nasiling nila nga, gatapik lang perming likod mo sa hiligdaan kay hindi ka nakabangon, kay malala na ang imo siniginabatsyag ang balatian.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with this, pili kita. Gusto nato nga magkabuhi lang amo ng hambal ni Doc Leo nga ginatingal na lang kita ang ginakaon o kon magkabuhi kita nga nag-enjoy kita kag malayo sa mga pamalatian kon makabalatian gid man kita madasig kita nga ma-recover nang ini ginatawag mo kagay na nga illness gap Doc Leo between your lifespan and your health span may ara sang illness gap if we speak about illness gap. Anong buta ba doon nato sa ni Doc Leo?
1: Amo ni Sir Josil, no, ang in-between sa lifespan kag health span. For example, kung nagkakabuhi ka man sa ring 80 anyos, amo ni mo sa ring lifespan, but only be healthy until 65 years. Amo ni mo sa ring health span, Sir Josil, butang balon, 15 years of illness.
0: Mm-hmm.
1: Dira, kasi na amuning sa tunga-tunga sa imo sa nga lifespan kag health span. Munang hambal, Sir Josel, yun ang aslanga. So kung mangranon ta gani, maglampas ko 80, 90, kung mangin centenarian ka, dayawon ka kagambalon nga healthy lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung daw pulupiga, daw ka ko no, ang muno sa iban, siguro ay pa sa may nagbaton, sina mo.
0: Makaedad ka to, Jin, mahambal sila nga, ay, sila nga daw, hindi na siya madulas kalibutan. Basi, why may nagsalo nga bata?
1: pero ang determinant, Sir Josel, sini sa paglawig sa aton kabuhi, amo gina nga aton sini nga genes. Isa na sa aton sini dapat tandaan, ha? Ang genetic na aton, Sir Josel, amo ni siya ang bala. Pero ang lifestyle na aton, amo ring trigger.
0: Mm-hmm.
1: So, kung nang imo predisposed ka na nga daan, kung nang imo sinikaliwat, mga diabetiko, or kung may mga badatian, Sir Josel, like cancer, o kung ibang pagid, may ara ka na dan bala, Sir Josil. Susulod. Pero, pwede ina mapalupok sooner kung ang imo sa nga lifestyle, Sir Josil, nag-feed pagid dito sa ara na nga daan sa inyo sa nga kaliwat. Mm. So, butang balon, Sir Josil, pwede gali nga ma-healthy o kung napabakod na to ng lawas na to, Sir Josil, regardless kung nanuman ang mga balatian nga nagadlagan sa aton sa nga pamilya.
0: Nga, pwede kita magkabuhi, Doc Leo, nga hindi healthy, how?
1: Pwedeng-pwede, Sir Josel, actually, kag mahapos.
0: Hindi healthy ako, kay buhi ako. Mm-hmm. Amo nang claim sang iban, siling mamangkot, pwede magkabuhi hindi healthy, ha? Siling hindi, kabuhi ako, hay healthy ako.
1: Mm-hmm. Ang punto sa ni Sir Josel, ang quality sang imo sa niya kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Kag dapat maligwat ang mentalidad na ton, Sir Josel, nga hindi kita destino sa pagbalatian samtang kita ang nagaedad. Hindi ba lang ginabaton mo na, Sir Josel, sini ang kalabanan nga mapanilagan mo sa palibot suot nga ti normal gyud na ma-maintenance ako kay ti hypertensive na ako kay nagaedad na ako 40.
0: Oh, masamisin ang istorya, Cleo, kon mga ano pa, mag-abian ma lang.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, pre, sakit na tuhod ko. Mm-hmm. Sabat sa Paris na, amugin man na, pre, kung gaedad ka na.
1: Oo, amugin na ako nagaedad ka na. May iba pa, Sir Josel, nga ginanormalize ba lang?
0: Oo.
1: Normal lang na, kaya nagaedad na ta.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero actually, hindi ina normal, Sir Josel. In fact, sa Amerika, kadamo, sa mga balitianon man dito, Sir Josel, ano? Pero may natukiban sila kag napanilaga ng mga eksperto nga may isa ka komunidad dari sa California, sa Loma Linda, nga healthy sila bisan may edad na kaglawig ila sa nga kabuhi. Gintukib nila, Sir Josel, tuman gali kadakong factors ang lifestyle sa pagpabilin sini nga mabakod ng aton lawas samtang kita ang nagaedad.
0: Kag if we speak about ang healthy lifestyle equals healthy living equals happy life.
1: Mm.
0: Hindi man happy ang life mo, for example, mahambal nga no abi no, ang imo sini nga pagsinalayo abi puno ikaw sang manggad.
1: Mm-hmm.
0: Happy life ka kay tanan halos mabakal mo, pero isa lang ang punto dari hindi masugpunan sang kwarta ang kabuhi mo.
1: Correct, Sir Josel. Amo nga bala noon gani nila kun mabakal pa lang ang kabuhi.
0: Mm.
1: Siguro ay sa mga milyonaryo or bilyonaryo or trilyonaryo, Sir Josel.
0: Basi way na bilin taton?
1: Basi ti tanan siguro kita ubos pa sila na lang bilin eh.
0: Oo, basi aton hambal nga ti bligya mo 5 years mo. Dama na guro nagbaligya kabuhi nila, Doc Leo.
1: Ang iban, Sir Josel, kani mabaligya kabuhi organ na lang.
0: Mm.
1: Ang ginabaligya nila. Pero may nakapunto sa Sir Josel, pwede kita mabuhi nga hindi healthy. At hindi pwede good, Sir Josel, pwede kita magkabuhi nga malawig o kung mas malawig, but not healthier.
0: Mm-hmm.
1: Amunin nga ton, sindi nga daw ginabaton ng realidad sa Sir Josel. Ano bala ang mga rason sa likod sina?

0: Enjoy first, pay later. Bumbahin nyo da ka panigarilyo kag bisyo. Bumbahin nyo da ka pulaw. Bumbahin nyo da panginaon bala permis sa mga matambok kag greasy sining mga pagkaon. Okay, gid na mahambal nga ti. Ari pa man, buhi pa man ako. Okay, 1 year, 2 years. After 5 years, abeta na wanta. Kon hindi ka na maghambal nga. Aray. Kada hulag mo bala bilog adlaw. Kantahan ka lang imo sang upod mus balay nga. Ay, ti si Aray ta, ara. Nakakaon na si Aray. Mm-hmm. Kaya ti kada hulag mo, aray. Ti ang tawag si imo sulod balay, si Aray na lang.
1: Mm, nabansagan ka na lang.
0: Oo.
1: No, kon libwa, because of amputations man, o kon ano man yung mga rason, Sir Josel, ti madugangan ka ng punta sa imo sa ngalan, Sir Josel eh.
0: Mm.
1: Kati, why ka na sing tudlo, why ka na sing tiil, o kon ano man yung mga dismemberment dira tungod sa imo sa libaratian, Sir Josel. So, butang balon, pwede kita magkabuhi longer but not healthier. Ang isa sa ni Sir Josel, because of ginamanage lang Sir Josel kung ano ang aton sa ni ginabatsyag instead of preventing them.
0: Mm-hmm. Ang aton sa ni bali, ano na lang, panagang sagang. Kay ara na mo, managang sagang na lang kita. I-limit to the minimal kung pwede pa lang. Nga pwede man lang ganit naton mapunggan.
1: Mm-hmm.
0: Na pariyos man nasang ilig sa tubig, pwede mo man lang masaradhan ng gripo. Tingang instead niya saradhan mong gripo, pabayaan mo lang gatubod gamay niya bayin na natural ginahit tubig.
1: Mm.
0: Cases like that, no?
1: But hindi, Sir Josel, suno sa original niya plano, kasi amo ganing nga may control ka.
0: Mm-hmm.
1: I mean, may stopper ka. Kasi mapauntat mo, gid kung untaton. Problema, kung may leak, hindi mo lang, Sir Josel, wag batunon, kasi amo gid na.
0: No.
1: Kundi, pwede mo man gali, Sir Josel, ma-modify or ma-islan mismo para nga mabalik sa original niya ukon ma-prevent, Sir Josel, ang sige-sige sining leakage.
0: Kag ang kalabanan na bisang balatian subong Dokleo triggered sa ato sa ring lifestyle, no?
1: Mm-hmm.
0: We call that as no lifestyle disease, mm-hmm. Dokleo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So with that, pwede naton mapunggat kaya ang lifestyle naton, pwede tam disiplina ang kogalingon tay. Na munang hambal tabla mga bisyo, pwede tam disiplina ko galingon tayo, hindi tam mag-inom, hindi tam mag-pulaw, hindi tam magkaon sa mga matambok perme, kawag kita sa hutan. As always, pwede natin mag-disiplina. Ang masakit lang sini, kiti, why natin yun na-disiplina natin kaw galingon? Ay, manamit, abidok leo.
1: Dira mo ko na, Sir Josel, makilala ang tao nga disiplinado sa iya sa nga ba-ba.
0: Hmm.
1: Sa panahon niya makapugong sa siya kaw galingon, sa iya sa nga emosyon, ukon sa panahon nga makapugong sa siya sa nga gana, sa panahon nga may tentasyon sa pagkaon.
0: If you are suffering from this lifestyle disease, poor diet, pagkatapos kulang sa tulog permi, dalay na stress, bisyo, alcohol, drinking, smoking, and so on and so forth, Dok Leo. Ano ini? If you speak about ara na tanan si imo, mahambal nga, hambalada tanan ara na sakon, anong ipikto yung sinin sa lawas, Dok Leo? Hindi ni makapikto sa imo sinin nga lifespan how?
1: Kung sa kanta mo ni Sir Josel, may kanta ni Sir Josel nga daw, Killing Me Softly. Galing lang with this song to ya eh.
0: Mm-hmm.
1: Area diseases eh.
0: Mm-hmm.
1: Nga amat-amat nga nagapatay sa aton by slowly damaging our body. Amo ni Sir Josel nga nagalala na lang ang iban kaya sa punto nga daw makaya-kaya pa, masarangan pa. That's why wising reformation o kung pagbag-o sini nga naga katabo. Kaya ang problema, subang modern health problems na ton, subang Sir Josel, hindi na sing ginatawag infection eh. In fact, may ara kita sini nga teorya, Sir Josel, nga pagbalatian sa tao kung infection ng paghahambalan, hindi kagaw eh.
0: Mm.
1: Kundi ang kabakod sa nga ton sini nga lawas.
0: Ha? Ang kagaw na ito na playbot sa ato na Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kundi ang kabakod sa aton sa nga lawas. Kaya ang bala nun, Sir Josel, may isa ka manunulat sa una nga nagsiling. Sa una pa naging sulat, ha? Disease never comes without a cause. Ha? Ang disease ko na baratian ko, no, ay nag-abot sa aton, ngayon sa kabangdanan, the way is prepared, disease is invited.
0: Mm.
1: Imagine mo, Sir Josel, gin-prepare na to ng alagyan sang balatian, tsaka gin-imbitar pagid na to, pasulod sa ton sa nga lawas, daw ano balang injustisya ang ginahimo, tas kugalingon ta.
0: In short, gintagahan kita tanan-tanan sang choices alagyan.
1: Mm-hmm.
0: Ti, balaan mo na gid nga damo daya sang virus, damo daya bakterya, damo daya ang posibleng

0: Pagdala sa imo sang balatian kay indi na da ya matinlo ang imo pag-agyan. Tingi amo gid nang pilion tabi Dok Leon, no?
1: Ti mas lisar gaw, siya labi mas gusto ang mahapos eh.
0: Oo. Shortcut?
1: Yes.
0: Oo. So with that, Dok Leo, tawag nila siya ni, gina-extend na nato naton lifespan. Buta mo siya ga edad nga ga edad, gadamo lang ato siya ng edad. Rather than ginapaayo ta ang ato sining tawag sini lawas.
1: Correct Sir Josil. Aria dapat gini binagbinagon sang mga family members kag mismo sa individual nga miyembro sang pamilya Sir Josil. Kung may nagabalatian sa aton sining familia, ano pala ang pinaka goal naton? Luwason lang siya sa panahon sang emerhensya o kun pag-uhon ang mga hindi maayo nga makahatag sang kalidad sa nabilin nga tinuig or bisan pa binulan sa kabuhi niya.
0: Amo na kon kay isa gani tali mabatian niyo kung sa iban yung mga doktor bala or eksperto nga nagapamangkot as always. Sila niya may bisyo, ikaw ga panigaliyo ka o dok. Nagainom ka o dok. Kaya mo taton panigaliyo mo o dok. Kaya mo taton inom mo o dok. Pulo ka tuig na nagligad, kaya mo ayan nun taton bisyo mo o dok. Pulo ka tuig nagligad, kaya mo taton paginom mo o dok. Siting nga subong mo lang untatan hao.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo man galit 10 years before nga subong ka lang, subong mo lang untaton. Ti, ambal sinadlok kong patay mo. Adlok kong patay, sagi kak bisyo.
1: Okay, mahambala na Sir Josel kung may ginabatsyag na.
0: Mm.
1: Pero samtang wala pa, baliwala na wising bugate na Sir Josel nga mga hambala nun. Pero sa personalong experience, Sir Josel kalabanan sina sa mga nagahuuhuo lang, nga may mga ginabatsyag, mas okay pa na Sir Josel kung kaysa nag-resist mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay pagwa niya sina sa clinic or sa center, matinguha pa na nga may mga baguhon bisan pagamay-gamay ng Sir Josel siya kung galingon mo. Pero nang puro lang huo, Sir Josel.
0: Delikado.
1: Sa isa-sana-sana isa, panilaga ka, Sir Josel, baga mo lang ang malan. Contrast of things sa imo ha, sa imo sa naging nabatsyaga.
0: Oh.
1: O, Dok, hindi na ako maginom, Dok. Why pa kasakay sa salakyan pag sa center, yung pabakal na soft drink?
0: Anang hambal nila, wala nga. Nyati daw budlay gid nga unta ton komandayon pwede amatamat lang daw. Nyati ga inom ako. Nyati amatamaton kula ko unta to kay ambal doktor niya kay indi kay gid magunta tari na lang ho. Pero siling niya indi ka magpasubra one bottle at a time.
1: Mhm.
0: Ti sulod gyapon sa beer house sa gani ka botelya. Ti ubos sa botelya. Eh. Isa gani ka botelya. Lugar magwa Dok Leo tunga man skaha na inom niya pero kada order niya sa lang ka botelya one bottle at a time hambal doktor mo.
1: Sakto man gin sunod yo man lang.
0: Oo. Samo na bala sa tanan sini nga mga kauturan ta if you want to enjoy life. Paspasulabiho na ton nga mangin healthy kita rather than lawig edad ta nga masakiton man lang. So ano kakatabo sini Dok Leo? If we are not living healthy, why na ito nila practice ang healthy lifestyle, Dok Leo?
1: Tiyang plastada, Sinister Josil, kung hindi naton pag i-improve ang aton sining kagalingon, mabot kita, Sir Josil, nga mangin miserable ang aton sining kahimtangan.
0: Oo, kaluluoy.
1: Mangin makaluluoy kita. Kagabalon pa naton, Sir Josil, bisan may kwarta pa kita. Hindi ina makabaylo, Sir Josil, sa supposed enjoyment naton kung may kita sa ginabatsyag sa aton sining lawas. Worse pag in, Sir Josil. Hindi ba lang gusto mo man kung tani mong pawan kag magpabulong pero why kasang kapasidad pinansyal. Ang isa na malantani sang imo sini pwede mahimo amo ang very least Sir Josel paghalong sa imo lawas kutob sa imo sini masarangan indi nga alang-alang pa kita sini sa pinansyal pero mas pasulabihon no pa nga mangutang sa sigarilyo mangutang sa ilimnon para na ma-feed ang imo sini nga bisyo.
0: Amo ning mabudlay Dok Leo kon mga nagamasakit ka na kagaluson ka na gani makatindog sa imo sining hiligdaan nang mabatian mo pablang miyembro sa pamilya mo nya ti din kita mangutang sindo ay nagitay nang pangutang sa nya ti anhon ta abi ning nagamasakit ang miyembro sang panimalay.
1: Mm-hmm.
0: Ti kon kaisa sina medyo pabugso-bugso naman ang gani nga full force pa na sa masarangan niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero hungaw ng tingog sa nagamasakit sa kon hindi nagit man kamo kasarang siling nya putsa nyo lang ko sa banik sila kag ihaboy na lang siling nya dito sa sapa.
1: Mm-hmm. Hindi niya pa, nood mo ko na sa suba.
0: Oo, pero katulo ng luha is na.
1: Gusto?
0: Pero paano naton, Doc Leo, mapa-increase or mapalawig ang ato sa nga health span, ining pagkabuhi nga healthy kita, Doc Leo?
1: Amo ni pinaka-importante nga mahimo naton, Sir Josel. Take note sa aton sa mga tagpalamati. The best time kung ito, again, prepare naton aton health span samtang bataon kita. Pero kung may man aton mahimo, the second best time is today. Ang isa, Sir Josel, sa pinakamahimo naton to increase health span, movement is non-negotiable.
0: Hulag-hulag man pag may time.
1: Correct, Sir Josel. Kag, hindi lang siling Sir Josel gani nga hulag-hulag pag may time, may expression naton kundi tiyempuhan gid ang paghulag.
0: Oh. Kiti pares ni, for example, kung ang imo sining mata gani, tama gid ya ka focus sa imo sining gadget. There's a 20-20-20 rule. Every 20 minutes, pause for 20 seconds, close your eyes, and then after 20 seconds, magtulok sa malayo more than 20 feet away. So, amo nang exercise para ma-rest or mapahuway tanga to sining mata. How much more tood, no? Gintuga kita nga may duha ka tiil para maglakat-lakat kag makatikang-tikang, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pagkatapos naton kaon dayon ta malang loko.
1: Mm-hmm.
0: So kinanglan ta maghulag-hulag man pag may time.
1: Correct, Sir Josel, no? Kay tuman ka importante ang papel sang paghulag, Sir Josel, para nga ma-feel naton bala ang ginatawag illness gap sa tunga sining life span kag health span naton.
0: Sa pagkaon naman, Dok Leo, damo abi ka tentasyon subong. Amo nang ginasiling naton nga sa una kon sa uma ikaw magihaw ka kamanok, luha man lang nakabagay. Kon indi nimo pag sugbahon asa lon, sa bawan nimo nga may kapayas, londi kap. Londi kapayas. Ti subong damo na may ginaburibod ka na dangas niya. Iti kay kwanto ginabutangan sa amuni, buribudan mo. Pagkatapos niya butangi pagin sa amuni, sa ulihin na dula ng sabor sa manok, ay lunsay na lang ang panakot, ang imo sinin masaburan.
1: Correct, Sir Josel, mga artificial na nga mga pampasabor ang nagbulos sa nikag sa mga proseso. Bala naton, Sir Josel, nga hindi na naging healthy ang guwa o kon ang output sang aton gin prepare.
0: Kung maghambal kita nga palawigon, tanga to sa ninyo, health span, ang pagkabuhi sining healthy kita, Doc Leo. Anong pagkaon na dapat nato niya i-prioritize?
1: Magluwas, Sir Josel, sa paghulag o kung exercise, eat for long-term health. Butang balan, Sir Josel, mafocus kita sining sa whole foods. Unagin, mga utanon, tiarang balungay, Sir Josel. Ara ang palaya sa aton sinipalibot. Ultimo sa mga ahos si Bias Bumbay sa kusina naton makabulig para nga mapabakod ang aton sinikaing lawas. Ara ang bungang kahoy, mga prutas, ara ang lean protein. Hindi magsigi kaon sini sa mga process sa mga pagkaon, Sir Josel, sa nagakaon sa karnite. Ara sini ang manok,
0: no.
1: Ara ang isda sini. Pero ginahambal sa kilala ko, Sir Josel, siya pintaha, ginman niya kung native imo manok kaysa sa sigi kabakal sinang dressed chicken. No offense meant, ha? Opinion mo lang na isang kilala na ito. Kasi may manukan sa mga Bisaya. Tapos, less ultra-processed food. Hindi ba lang kasalig ito, Sir Josel, sa mga instant bala? Kag mga frozen, especially sa aga.
0: No.
1: Diragin per me ang damo mabiktima sin eh. Halin sa kabataan, pakadto sa mga ginikanan, kag sa mga may edad-edad na, Sir Josel. Processed and frozen food, mga ultra-processed, ina sila, Sir Josel, bad sa aton sa ringa health. Kag ibalansin na aton, Sir Josel, ang aton sa ringa calories. Butang balon, likawan naton ang chronic overeating.
0: Calories gid dapat ang ato sining isipon sa aton sining pagkaon. Kung hindi nyo gid man malikawan kung kaysa nga makakaon sa mga ultra processed foods, nga damo sa mga artificial nga mga flavoring and preservatives. Dapat nga kahibalo kita kung pilang equivalent sining calorie sa kada kaon aton sang binilog ya sini or per serving.
1: Yes.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan. Pagkatapos, Dok Leo, how important, dadok importante yung insakto nga pagtulog, Dok Leo, good sleep, para nga mapabilin ta nga to sa ninyo ginatawag nga health span.
1: Hulag-hulago na to ng aton lawa, Sir Josel, hataga na to sa nagkakaigaw sa ninyo nutrisyon, kagtagaan na to sa tiyempo sa pag-repair, Sir Josel, ng aton sa ninyo lawas. Tama mga salakyan, tingnan ko may mga salakyan kita kung dito pagkatagan, tiyempo, Sir Jocel, nga isulod yun na sa repair shop or kita mismo makabalo-balo, ano yan ang posibleng dangatan sa aton sa nga salakyan? Or kung ano man ang aton ginagamit, bisan sa mga gamit susulod sa balay. Nga man, equivalent, so pag-repair sa salakyan sa repair shop, amo man ang aton sa nga tulog, nga man yung tiyempo nga nag-repair ang aton sa nga sistema. Ang mahina, Sir Jocel, ukon kulang nga tulog sang tao sa kada gabi nagapataas ang risgo sa heart disease, obesity, and even memory decline. Pero manami nga pagtulog, Sir Jocel, ang aton lawas matagan naton sa nagakaigyong at tiyempo nga ma-repair ang mga dapat na i-repair sa sulod sa aton lawas.
0: A problema sini, Tuli, Dok Leo, ang pinakadako nga pagpanghangkat sa pagpangabuhi tay sa adlaw-adlaw gapang problema kitay. Actually, ang problema equals stress. Pero may mga mabatsagan kita gali sa lawas. Stress tang ato sa mga body organs, Dok Leo, nga hindi talang mahibaluan gali, no?
1: Yeah, yes, Sir Jocel. Pero kung nalimbawa, kung tanawon nato sa positibo, Sir Jocel, ang stress nga ini, abyan kung tani nato nini. Hindi naton ini kaaway. Kaya nga aman, ang stress nga ni Sir Jocel, kung narimbawa hindi kita kabalo mag-manage, sala ang aton pagbasa sini silently mag-damage aton sa nga heart, brain, and even immune system. Samantala nagapatimaan gali ni nga, oops, limitahi lang. Hindi pagpasubrahi ang pag-overthink. Hindi pagpasubrahi ang pagpangabudlay. Tama-tama lang ang pagpulaw. Hindi man pagpatami o kung bawia ang imo sa nga tulog. Amuning mensahe yung kinapahangop sa aton sang stress, Sir Jocel, nga kalabanan sini ang iban ginadugangan nilang kabugat kung ma-stress nga daan sa negatibo pag ina pag-enchende sini as if nagadugang burden o kung pa problema pag in sa aton.
0: Amuning nga sometimes ang iban sini nagaano bala nag-inflict sang self-inflicted injury. Nag-resort to self-inflicted injury. Ila mismo lawas yung halita nila because they can longer handle stress.
1: Correct, Sir Jocel. Kagara, nagdugang pagid sa pagpabugat sa sitwasyon, Sir Jocel. Hindi na nga daan mayong emotion nga health condition. May mga self-inflicted kapagid nga kung anong himuon sa emotion kong galingon. Kundi hindi nakasulbar sa problema, kundi nakadugang pa sa ara na nga daan, Sir Jocel, nga sulul baron.
0: How about, Dok Leo, yung natawag na to, sining pakipagkapwa tao bala? Ini nga to, sining tawag na to, human to human relationship or the social connection. Ano kadako ini mabulig dya para ma-maintain na to ng inatawag nga health span?
1: Sa mga tao, Sir Jocel, gali nga may strong relationship, mas mataas o kung mas malawig ang ilasin ni nga kabuhi, kag mas aktibo ang ilasin ni Sir Jocel nga mentalidad. Ang ilasin ni nga paminsaron, kag kung may ginabatsyag, madali sila Sir Jocel maumpawan. Aribla, isa ka ihemplo lang Sir Jocel nga literal, kung nagabalatian ka, kag may magbisita sa imo, maghatag sa imo sang mga istorya nga makapapukaw, makabuhi sa imo sa nga paglaom, o kung may mga pag-istoryahan, Sir Jocel, nga ma-excite ka sa palaabuton ninyo sa nga aktibidades sa kung buluhaton, madasig makabuling, Sir Jocel, nga madasig kasi ni maumpawan. Versus, sa kanagabaratian, kadangara, nagahigda ka, waay sa may nagtamwa sa imo, makadugang pagin, Sir Jocel, sa imo, sa nipang unang aba, wagin sa may nakadundom sa akon ba? Mayo lang sila akon, mayo ko ba? Which is nagapubugat pagin, Sir Jocel.
0: Amo na hambal nila nga, kung kaisa may makuha ka man sa mga istambayan mo. Because sa istambayan, bawal dyan ang negativity. Ang istorya, da, kalipay lang kag kilinadlaw lang para makalikaw man sa conflict ba. Standby kay ganida para mag-enjoy, hindi para magpalibog.
1: Actually, Sir Jocel, ang mga joke-joke, basta sa lugar lang bala. Ang humor, tama ka dako, Sir Jocel, impact sa ton, Sir Ngay Kaing Lawas.
0: Makakadlaw ka kunobla. Sometimes, hindi man nga all the time, kinanglanon man naton ina. Pero sa ato sa ring pagsinalayo, Dok Leo, again, we can discipline ourselves nga maghula-gula kita, maka-exercise kita physically. Number two, ang problema sini kay ang aton niya pagkaon. Naintindihan nato ng limitasyon sang mga pigado kaparyos nato na bi, Dok Leo. mas maayo na lang nga may lain nga sabor nga makapadalon doon sa masagapraman sini nga kanon. Mamal nila ti bisan gamay-gamay lang sila nga para nga mapos man sila nga tunlon balakon may sabor man nga iban luwas lang sa masagupra nga kanon. Tindi malikawan makakaon gid sila sa mga ultra processed foods, sa mga hindi healthy sini nga mga pagkaon. Kay ti uway na available dira mo. Uway na sila sang may masarangan pa nga baklon. Why naton gina sila nga hindi gid kamo magkaon. Only that, ibutang lang naton sa very minimal as much as possible kung hindi healthy nga mga pagkaon. Pamangkot sinis, anong recourse naton? Supplementation ni Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Actually, supplementation, di kabahin niya sa nga ton, sinang nutrisyon eh. Kaya nga man, akuon man naton no nga hindi naton makuha ang tanan halos sa kinang langgid naton sa ton lawas pinagi sa ton sini mga ginakaon ang pamangkot pala naton pala sa inyo nagakaon utan adlaw-adlaw pila sa inyo sini nga adlaw-adlaw makakaon sang 3 to 4 servings of fruit every day abi sabat kung sino ang maka labot sina dira
0: ako isa si mano ay pakukaon prutas. So amo nang kalimbawa ye ha if we speak about supplementation for example abi Doc Leo parang ma-enjoy ta ang inatawag sining kabuhi ta we need niya sa guro nato na inatawag ta nga health span. Ang Sanson Plus Gold Capsule, tabi Doc Leo, or the Ultimate Trio Premium D3 Softgel Capsule kag Sanson Vitamin C. Anong mabulig yas ini to maintain health span? Magakabuhi kita nga wala sang balatian, Doc Leo.
1: Dari naman naton pasudlon, Sir Josiel, ang papel nila sina.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang problem naton, Sir Josiel, between sa lifespan kag sa health span, ang satunga nga illness gap. Amo ni nga ton sa nga feel o kung punaan na ton nga kung may mo pala magkakabuhi kita nga kung hindi kiman totally Sir Josiel kaway mo siyang perfect deris kaributan subong no hindi magin siling na hindi kita siguro 100% nga wala sing masakit pero at least mo lang as much as possible hindi kita mangin masakiton so deris sini magsulod ang papel sang aton sa nga ultimate trio halimbawa unahon na ton sa nga ang Sanson Gold Capsule Sir Josiel ano bala ang ara dira nga makabulig support sa aton sa nga health span para nga samtang kita ang nagaedad bisan pa ano hindi kita matamaan Sir Josiel sa mga sintomas sa nagkalain-lain na ginabatyag sa lawas ini balang hambal sang kilala ko Sir Josiel ini balang hindi mo gusto himuon hindi mo gusto kaunon hindi mo gusto kantuan makantuan kag mahimo mo na lang tungod nga waay kasang mahimo si makugalingon kundi mando sa mga tao nga nagahakwat na lang sa imo
0: tao amo ni gani nga sa mga kuturan ta hindi nyo man paghambalon nga kumo kay gainom kamo sa Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Sanson Vitamin C nga birabirahan nyo na lang gid ang pagkaon ninyo sang hindi healthy nga mga pagkaon upda ninyo sang disiplina sa kaugalingon Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel kag ang pagtumar sa ni Sir Josiel sa Tonal Tomatrio upod na sa disiplina eh. Kaya nga man may mga tao Sir Josiel nga mayo man makatumar may mayo man hindi pero actually damo kita sa ni Sir Josiel mga listener nga religious gid sila nga nagainom sa ring Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sanson Vitamin C suno sa mabatian nila dere kag malipay makita makabati Sir Josiel eh. Ang ila sa ring ginabatyag nag-improve ang ila sa ring ikaing lawas nagnami pagyad ang ila sa ring health condition kaya nga man halimbawa sa pagpabakod sa aton sa ring lawas especially samtang kita nagaedad sini nga malikawan naton ang bugat sini nga mga impact kag mga symptoms sang aton sa ring unhealthy life style, amo ang spirulina. Ang spirulina, Sir Josiel, nutrient-dense cellular support. Kasubong ni Sir Josiel sa ginatawag concentrated plant protein and antioxidant mix. Tadanoblay na Sir Josiel, kadako nga bulig sa aton sininga lawas, nag-support sa aton sininga energy and metabolism. Kaya ang problema sa tao, Sir Josiel, samtang nag-edad, nagahina ang pwersa, kag nagahina ang iya sininga panunaw.
0: Oh.
1: That's why ang tao kung hindi sa kabalo, ang individual kung hindi sa kabalo mag-manage ni Sir Josiel o kung magtukib sa mga dapat niya himuon, samtang siya nagaluya, nagadako siya. Dapat nang dako nga problema naton sa mga Sir Josiel. Das ano ba lang nga sige kaya karon tapal nga tapal Sir Josiel sa simento samtang kabilyada ana.
0: Oo. Oh. Kagang isa pa diri kun nga aga kahinabuhi na bangod man kay ti samtang nagaedad kita. Ginapasundan ta na lang nga nagahina ng ato sini nga physical activity kung nagahinaton physical activity, dapat nga buhin-buhinan taman ang mga pagkaon sa mga hindi healthy nga mga pagkaon kay mabudlay man ina i-process sa ato sining lawas. Amo ni ngang iban sining grabing ila physical activity kun kaysa mahambal ka bod daw kamalam don ka na pero isa gihapon ka bandihado sining ya kag isa kaya ko nga dapli kun okay lang
1: amo ni Sir Joseph nga dapat ibagay-bagay taman kun tani sa edad kag sa hulag kag sa aton sining kapasidad correct kun malaan mo nga hina ka na maghulag hindi ka magsige sa ni Panginaon o kun kontrolon mong imo sining appetite instead nga do makaon ka may cravings ka. Abi, inom abisang Sanson Gold Herbal Tea. Parang may benepisyo ka pa sa imo sa nga lawas, imo sa nga insulin resistance nga may imo amo na nagapanawag nga, oy sige kaon ka sang tamis, sabi kaon ka tinapay, kaon ka cake.
0: No.
1: Inom ka soft drinks, mapunggan pa na Sir Josil. Kung instead gani inom mo siri Sanson Gold Herbal Tea. Kahit ka nagabulig siya balanse, lakip ni Sir Josil sa aton sa nga insulin sa lawas para manless ang aton sa nga cravings. This spirulina Sir Josil, di ba wa? Makabulig siya para nga masuportahan ng aton sining protein kag antioxidant nga kinahanglanon. Kati ang antioxidant sa radiosyal nagabulig para nga hindi magkalaguba ang aton sining selulasang mas temprano bangod sa oxidative damage. Kag mapabakod pagin sa radiosyal ng aton sining immune system. Butang balon sa radiosyal, kung may ara kita sa Sanson Plus Gold Capsule tungod sa spirulina, mabuligan ng aton lawas. Samtang kita sining nagaedad nga aton sining cellula maka handle sang daily stress better.
0: Mm-hmm. So isa pala na the spirulina. Lima ang sangkap sang Sanson Plus Gold Capsule. May angustin ang palaya, may malunggay kita kag may garlic padok layo.
1: Correct, Sir Josil. Halimbawa, ang garlic, ano? Kaya ang problem sa mga Pilipino, sumang Sir Josil, number one cause of death is cardiovascular disease.
0: Ano yung silent killer?
1: Correct, Sir Josil. In fact, kadamo sa mga hypertensive, nga sila kabalong, may high blood pressure, gali sila. Kay kumpiyansa sila, why sila kapat-check up, kaya man sila sinabatsyagan nga hindi mayos lawas. Okay.
0: May nabatsyagan ka mo na o galing kay wala nyo lang ginsapak.
1: Mm-hmm. Ang iban, Sir Josel, kung may mabatsagan man, dugay na sila, perhaps, nga hypertensive.
0: Mm-hmm. So, ito yung garlic kay ni Dr. Leo, dako bulig yun sinin, no? To maintain sa ginatawag na ito sa nga health span.
1: Okay, may aragin, Sir Josel, kay tuman din kadako ang bulig sinin sa pagpabakod sa nga ito sa nga lawas. Nga man, isa dari heart and blood vessel support. Makabulig para nga ang ito sa nga blood pressure hindi magsigit tinimbuok dira sa mga hypertensive, makabulig improve sa cholesterol balance. May anti-inflammatory effect, makabulig para ma-reduce ang chronic low-level inflammation. Daw kasubong ni Sir Josil sang grass fire mo, ang low-level inflammation nagumpisa sa gamay nga baga, gamay nga spark. Nga kun maagapan mo Sir Josil, kaya malantanin ni sang fire extinguisher?
0: Oo.
1: Pero te imagine, bala nagkatabo ang grass fire, Sir Josel, sa ibang nga lugar tungod nga napabayaan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi dayo na agapan, Sir Josel. Pila ka iniktarya, Sir Josel, ang mahimo galing nga ma-damage. Amo man nagkatabo sa aton sa nga lawas. Nga kun ang inflammation, Sir Josel, maagapan da tani na to, no? Ang mga gitawag inflammation-related nga mga diseases sa aton man malikawan. Kag mahimo ini, kung may garlic kita adlaw-adlaw nga makuha na to sa Sanson Plus Gold Capsule. Kag may antimicrobial properties pagid. Traditional use ni Sir Josil for infection resistance. Garlic ang ilas ni ginagamit. And even sa modern medicine, kung sa moderno nga panahon ta subong may ara, gihapon sang among nga kapasidad ang garlic, Sir Josil. Isa sa mahimo niya, importante gid, mapabilin nga manami nga aton sa nga blood circulation, kag healthy ang aton sa nga kaugatan, kag kurason. Bisan pa nagaedad kita, Sir Josil.
0: Amon nga kon kauyo yun man lang kamo sang ahos ang himuon ninyo pero kinanglan gid ni paon mo anay Dok Leo no
1: correct Sir Joseph
0: and it stay for 10 minutes buta man pag papa nimo hindi gid man nga rigsa gid inang maano lang bala na press lang siya mapapa mo ma buluka buka na pagkatapos sulaton mo pulo ka minuto kag amo nang pag-usap
1: correct Sir Joseph no amal sa kilala ko picto sila lang gamay
0: amal makabatyag lang sakit bla
1: mm-hmm.
0: Nang magano lang sa mag-crush lang sa gamay and then wait for mga 5 to 10 minutes before nimo sini usapon. Amo na nga para magwa ang iya sini nga ano ganina alisin no.
1: Correct.
0: Makabulig to maintain sa ato sini nga health span. Ina iya sa hilaw nga pagkaon sang garlic. Pero kung hindi ka mo kauyon, para makuha ninyo yung the same kind of benefits, pwede ka mo kainom sa Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya magluwas sa garlic, magluwas sa spirulina, ara man ang balunggay, ara man ang ampalaya. Kag specialist, Sir Josil, sa mga bukol-bukol sa aton sa kalawasan, sa inflammation, ara man ang Santon nga rin sa panit sa mangustin.
0: Actually, damo sini ang nag-feedback sa aton nga ang mga nagatulubo ng bukol-bukol sa lawas nila. Mm-hmm. Even ang mga benign sini nga mga bukol-bukol sa law sa sulod bala tinai nila nagatulubo-tubo sa gwa nga nagaprotrude na nagaamatamat kadula Doc Leo sa pag-maintain nila inom sang Santon Plus Gold Capsule.
1: Tama Sir Josil, no, actually hindi lang Santon Plus Gold Capsule sa ibang sini. Ang aton ultimate trio Sir Josil kay ang Santon Plus Gold updan nila sa premium D3 capsule ug Santon Vitamin C. May feedback ito Sir Josil nga ang dali makapisos nga bukol sa likod niya.
0: Mm-hmm.
1: Wa man gid makuha nang nagtapan lagi pero subang Sir Josel daw 25 cents na lang daw ang nabilin.
0: Oh, so gaamat-amat.
1: Yes.
0: Rather than magdako, pili kamo da padakuon ninyo or lulaon ninyo.
1: Correct.
0: So the choice is yours. Now, how about ang premium D3? Anong may ara sa premium D3 kag ang mabulig sa pag-inom sa premium D3, Doc Leo? Para nga ma-maintain nato ining health span.
1: Amo ning problema Sir Josel sa mga may edad subong.
0: Oh.
1: Muning iban balang balik na magtas kantang kung may ibabalik ko lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga man, ang investment naton Sir Josil sa pagpabakod sa aton saringatulaan kagaton sa maskulo and even sa aton immune system samtang bataon pagkita kontani Sir Josil. Especially sa aton saringatulaan Sir Josil. Pero damo, subong Sir Josil may mga edad-edad nga may osteoporosis.
0: Mm-hmm.
1: Tungod nga napabayaan ng tulaan samtang bataon pa. Diri naman sa di masulod ang papel sa aton sirnga premium D3 because ang pila sini ka iya sini magampanan nga papel bone, muscle and immune system regulator. Makabulig siya para mapabakod ang aton sirnga tulaan pinagi sa pag-absorb sa calcium, ma-prevent ang bone loss and fractures. Pag-abot naman sa muscles naton, maprotehiran nga kun masuportahan nga padayon gyapon nga ara sini ang aton sirnga strength. Kag ang importante sa ni Sir Josil ang aton sa nga muscle nga mahalungan naton kay samtang nagaedad kita nagapungay kita mo.
0: Tao.
1: Dali kita matumba.
0: Kadula aton balanse.
1: Yes, kadula aton balanse nga mapabilin nga ma-maintain ni Sir Josil kun maayong pag-function sa aton muscles nga mabuligan sa premium D3 capsule. Kag ti kalabanan Sir Josil kun hindi man tanan ang paghina sa aton sa nga resistensya nga samtang nagaedad kita nagamasakiton kita.
0: Mm.
1: Kag daw ginabaton tanahong kaisang destino bala nga ti anon mo na kay nagatigulang na amugid ina. Actually, Sir Josil, may mahimo kita sa aton pagalingon nga hindi kita sinamangin amo. Kay una bes, hindi inaangaton sini nga destino. Kag mahimo nga malikawan galin aton nga Sir Josil sa pagpabakod sa aton immune system, pagpabakod sa aton tulaan, pagpabakod sa aton kaunuran kung nagatumar kita upod sa Santon Plus Gold Capsule sang Premium D3 Capsule.
0: Now, dari kita sa Santon Vitamin C, Doc Leo. Ano yung importante ang vitamin C, just like Santon Vitamin C, para mapabili natin yung healthy kita or ma-maintain natin ang health span, Doc Leo?
1: Ang isa ka pala tandaan, Sir Josel, nga nagtigulang ka na bisan bata ka pa.
0: Oo.
1: Inablang gabatsyag ka na sa mga pala nakis ang joints mo.
0: Mm.
1: Nag-tubo sa mas temprano makurinot sa panit mo.
0: No.
1: Arayan, di mo na paghambalo ng edad yan ni Sir Josil. Kisa daw makasiling kang daw insulto man nga daw manami man.
0: Mm-hmm.
1: Kati pasailuhon kaya to spilahan sa senior citizen.
0: Anang hambal nila nga bago ka palang nagtapa 40. Pagsulod mo bala sa bangko, sulod mo sa mga department store, sulod mo sa pharmacy, hambalon ka din ka guard niya. senior citizen, ma'am?
1: Sir? May ara, gani ka na, Sir Jocelyn, nabalaan nyo na sa ginambalaan na. Ginga na sa dayon sa number nga, parang pang senior citizen bala. Daw medyo makainsulto manambal niya, pero may privilegio kahit madasag yung servisyo.
0: Baton niya na lang, gadali man siya.
1: Gadali man siya.
0: Pero may ara ko kilala, nawayagid mo. Yan o plumduman mo sa akon niya, edad ko 65. Kalot-kalot lang gwardiya ka ulo. Ya, may lang may magsabat ang gwardiya nga. Siling niya, hindi daw si Tinta.
1: Ina, seryo, silgali. Malikawan na ton. Ang temprano nga mga signs and symptoms of aging, kung may ara kita regularly nga ginatumar nga Sunthon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C, repair and antioxidant system, ganit ni Sir Josil. Nga makabulig para nga ang collagen magproduce ng dugang aton lawas. Kasi samtang nag-iedad kita, naghihina man ang collagen production. Pero para sa production sa collagen, Sir Josil, kinanglan ato ng vitamin C. Ano ba lang papel iya sang collagen sa lawas? Kinanglan nun para sa itong siringa panit, para mapabilin, Sir Josil, nga firm, way nagahalog.
0: Hindi luyat-yat.
1: Hindi luyat-yat. Hindi man ta prayos isang baka kang karabaw nga nagbayluhan ay kuno panit mo.
0: Oo, no, why kita lagong-lagong tawag.
1: So, isa nga mahimo sang vitamin C para ma-firm mga ton sir nga panit, bakod ang aton joints. And bisan ng kaugatan na ton, Sir Josel, malikawan ang paghabok, uko ng paglupok. Tungod niya naganami ang yasa niya ginatawag pag-inat-inat, Sir Josil. Kag mabuligan niya maging mabakod ng aton sa niya tissue. Antioxidant protection, ma-neutralize niya ang free radicals nga naga-damage sa aton sa niya cellula. Kag ginapabakod niya man ang aton sa niya immune system kag naga-function sila sang maayo kung may nagkaigo kita sa niya vitamin C sa aton sa niya lawas. Unfortunately, hindi kita makahimo, Sir Josil, sang vitamin C. But fortunately, te bastante sa mga butika, Sir Josil, ang Sunthon Vitamin C. Nga mabakal nila readily. Kadto lang sila sa butika. Kag manami pagid, kung ginaupod, Sir Josil, sa premium D3 capsule, kag Sunthon Gold Herbal Capsule.
0: Dok Leo, actually, this is very, very practical. Hambal ni Julio Sancho Abilar de Medina. Siya may yung hapon, katropan Josil, kag si Dok Leo. Ako gani kapit lang ginasudan ko, at least may sabaw. So this is very, very practical. May mga tao kag kauturan kita, may ara sa aton nga gaabot ang tiyempo nga alaws gid, wala-wala gid. So kape na lang. Pero grabe man katamis. Correct. Para nga magtanlas man ang kanon. Pero kon amo naman lang gid ning masarangan ta, Dok Leo, pili ontan lang biyang kape nga may sustansya kitang makuha.
1: Correct, Sir Josil, kati hindi man mapunggan nga mag pangape man gid kati nga balon ta na gid man. Why pa ko sa may nabalaan nga tao, Sir Josil, nagsamo sang black coffee. Ano ihan ano?
0: Nagsamo sang ano, sang kalamay nga may kape.
1: Pwede, yeah, pero nagsamo sa kanon, Sir Josil, sang black coffee da wala pa ko nabalaan.
0: Hindi na gani matulon nga kanon lang ayan pasimbugan mo pa sang mapait sini nga kape.
1: Correct. Pero kung hindi ka man malikawan nga hindi ka magpangafe, ara ang healthy nga coffee, Sir Josil. May vitamins, may minerals, may mga antioxidant, and especially may protina, Sir Josil. Kargado sa protina, Sunthon Plus Coffee Mix. Protina, halin sa moringa o kung malunggay, protina halin sa spirulina, kag protina halin sa soya beans. Kumbaga, plant source protein, Sir Josil. Mamagaan nga ginaproseso sa aton sininga lawas, plus nagabulig pa ini sa labalanse sa aton hormone, Sir Josil, plus nagabulig pa panami sa aton sininga memory, kag nagapanami pa sa aton sininga blood circulation.
0: Kag hindi pa maghilab ang sulok-sulok nimo kay waisang caffeine, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag ang manami pagid gabisan sa kabataan, like 5 katuig pataas, pwede ka diyan makainom sini.
0: Sunthon Plus Coffee Mix na, Sunthon Plus, ha? Pero may kape man kita, Dok Leo, if they have time, and kung gusto nila, testingan nila ko din sila hiyang, Dok Leo. May Sunthon Gold Coffee Mix man kita, nga mo ni may add-on iya nga collagen kag glutathione.
1: Araya, Sir Josel, nagabulig na iya pampahuben. May mga langas-langas, kanikos na sa nagliligad nga, araya, hindi iya pwede. sa mga hindi gusto magtahom. Kung di ka mo gusto magwapo ka magwapa, hindi ka mo mag-inuminom sa Santon Gold Coffee Mix. Oh. No. Pero may nag-message sa akin, Sir Joseph, hindi daw ka. Sino mo rin hindi gusto, sinaman?
0: Mm-hmm.
1: Dugangan pa man gani, sang Clear Skin Beauty Soap.
0: Oo, Todd, Santon Gold Coffee Mix, may collagen glutathione. Kag ang mga ingrediente, katulad sa mga gusto ng palaya, malunggay, garlic, spirulina, ang presence sa Santon Plus Gold Capsule, ara ina sa kape.
1: Correct, Sir Josil. Kag ti hindi manigar nga realidad, Sir Josil, nga samtang kita sininagaidad, naganubo man ang glutathione to collagen sa aton sa nga lawas.
0: So, kinanglanon gin.
1: Kinanglanon gin na ton, suplementuhan ng aton to galingon, Sir Josil. Iniya, kay makabulig ka, sa sigi-sigi, kag regular na ton nga pagkonsumo, paginom, Sir Josil, nga sa amat-amat, bisan paano, mapungga ng madasig nga pag-edad, Sir Josil. Maghambal ko nga madasig nga pag-edad, pakita bala mga signs, Sir Josil, especially ang pagkurinot sa aton panit.
0: Labi na gid ko, medyo naga-edad, may edad na gid ka mo, naga-tinigulang na actually. Nga, conscious ka mo bala, or if not, basi kon boundary ninyo sininga blood sugar level. Kon magsamo man gi ka mo kape or updon ninyo yung kape sa pamahaw daw padalundon para magtanlas ang inyo sininga kinakaon, pwede man ka mo kagamit siya premium D3 coffee mix, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. But actually, as much as possible, why makita nag-recommend kids sinino? Pero sa mga tao, bala nga, hindi ho na to ng sitwasyon, bala, Sir Josil.
0: No.
1: Amo na lang gid ni ang means. Kasi may iban man ganin, Sir Josil, nga why nagid ang bilog nga asin bla na, Sir Josil? Ano tawag sa
0: tol tawag sa iban, may dil man tawag sa iban.
1: Nga ginasuso na lang gani sa pinggan na, Sir Josil, sa kanon eh. Amo na lang dapli nila o konsudaan nila. Samantalang iban, tikong paliwan sa new coffee, though ay kita sige sing recommend sini, pero kabalo makita nga damo gyapon na naghihimo sini, Sir Josil, at least naman lang. Bisan pa ano, ang coffee na pasulod nyo sa lawas, may sustansya. Kasubong sang premium D3 coffee mix. Kati, kapiyan pa ko kung puro malang kanon, emosin na kaon, ang emosin na insulin karon nag-spike, emosin na blood sugar karon nag-spike man kati, puro carbohydrate, Sir Josil eh. At least mo lang, may premium D3 ka, kung may Santhone, may vitamin D3, nga nagabulig, bisan pa ano pa improve sa emosin na insulin sensitivity, kagang isa man kabintahasan eh, kay kasubong ang Santhone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, stevia ang gingamit niya pampatamis.
0: Pagkatapos ni Dok Leo, isa pa gidari ang matatay dapat amligan taman. Kay for example, may ara kon kaisa ang edad 40. Pagkatapos 20 hon ang guya. Pero 60 hon ang mata. 40 pa lang daw sisinta ng mata kay ang iyang eyeglass. Amo nang hambal nila wiper nang kulang para mahimo nga windshield sa salakyan mo. Damol-damol na. So, magsiling kita nga para sa health span, ma-maintain ang health span. And para mangin healthy ang aton sining pangabuhi or pagkabuhi, Dok Leo. Hindi lang nambal nga malawig ikaw, kundi pating mata mo, healthy man nga. Parehas ni, frankly speaking, at my age, Dok Leo, secret lang edad, ha? Why pa kuya kagisok-sokan ti para up to now?
1: Ako yung ti frankly, Sir Josil, high school pa kuya may ti para na ako mo.
0: Oo.
1: Pero sa nagsugod ako sa healthy lifestyle, Sir Josil,
0: nadula ang...
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga ginitinguha naton nga ma-feel naton ang gap between sa lifespan kag sang health span, Sir Josil, ang illness gap. Tisubong tiwain naman ganikitan ti para dugay na. Tungod na ginatinguha na ton, pinaagi, Sir Josil, sa healthy lifestyle, yung ma-improve ang aton health condition.
0: So, ang Visionix Plus, dira, makabulig para sa aton sininga healthy eyesight.
1: Correct, Sir Josil. Kay maka-feel sa sang ginatawag, ang mga kakulangan sa aton sininga lawas, especially sa kinahanglanon sang mata. Anong kinahanglanon sang mata para mapabilin nga manami ang aton sinay panulukan, hindi ma-stress kayo ng aton sinay nga mata, ay labinigit sa madamo ng mga outside factors, bala, Sir Josil, ilakip na naton pag ganidirang bisyo, pulaw, kaga iban pagin stress, dala na dira. Kinang lansang lutein, kinang lansang zeaxanthin, kinang lansang beta-carotene, kinang lansang vitamin E. Para nga bisan paano, Sir Josiel, may magpian-pian sa mga kulangan dira kag para magpabilin. Bisan paano, ang health condition, mangin maayo, malikawan ang pagluwa-luwa, malikawan naman ang ginatawag pagbatsyag na ton sang dryness. Sini, nga ti ang dryness, Sir Josiel, ng iban sini, nagaluha, mangani. Ang ila sini nga mata, malikawan ang paglabo. Sini, especially sa nagabatsyag ni Sir Josiel sa mga symptoms, ha? Like nagalabo na, nagkakurug-kurug, ila sini nga panulukan, kagabalo sila nga hindi nagin maayo, ang ila sini nga health condition, lakip sa mata, pwede. Specifically, para sa mata, ang supplemento nga ginhimo, hungod para sa mata, Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang isa pagid ti sila niya, ako ga-engage ako sa healthy living. Gid pala kaon ko ya sang utan galing sila niya, gapanimaho akon sila niya ilo kon balhason ako. Sila niya, tabangi man ako, Dok.
1: Hindi ako na sige kaon sa buyas kag Mumbai. Oh. Para ako nandiyan ko ng mga lisngaw. Actually, ang pinakapunto, dira, ang isang kinang lano na ton para nga man-neutralize ang baho sa ton sa lawas, especially kung balason kita, ang gusto nga pagpaninlo, gin Sir Josiel. Like for example, ang paggamit sinisang habon, bisan simple lang habon, pero kung ang target sini ang mga kagaw sa ton sa lawas, once karon nga ma-eliminate mong mga bakterya sa ton lawas, kung balason kita, Sir Josiel, hindi lang basta sa nimanimaho. Kati, ay makita nang pangalisngaw, Sir Josiel, kung di kita pagbalason mo. Galing lang kung magtabuay ang bakterya, kung magtabuay ang atong sininga balhas, dira na, Sir Josiel, nagagawa ang ebidensya.
0: Oo.
1: Muna sila sa iban nga, ulti mo magpara, kasi nisang salakyan, na nahuya ka mo. Pero mabuligan, galing, Sir Josiel, nga man-neutralize na mapahagan-hagan, malambisin pa ano, kung ang aton sininga sabon na ginagamit, isa sa sangkap na sini bayabas. Kaya nagabuli, ginalimpyo sa aton sa ringa panit. Bisa sa mga samad, traditionally, ang muna ginagamit eh. Kag madugangan pagid niya mga healthy ng aton sa ringa panit, kung ang sangkap sa ni, like, may kapayas, may vitamin C, may balungay, kasubong Sir Josiel sa paggamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Kag para isa kakinis ang kutis ninyo ginapangita, try ninyo ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Correct, Sir Josiel, kaya may glutathione, kag may kojic siya, plus VCO, para nga magluwas na nagapahami sa aton sir nga kutis, bulig, mga dark spots na mabuligan, yung mamata at panas, may VCO pa para nga magtuman ka dry ang aton sir nga skin.
0: If we speak about healthy lifestyle and health span, Dok Leo, munang hambal nila nga siya sisinta na edad na pero do 20 ho ng kaya ba?
1: Mga linangas langas, lots of story about ang Sir Josiel. Bigay ko sa mo siya nga vital, be. Vital statistics. Sine, siya biko sa babae lang na. Siya sa lalaki man niya po na. Siya tanoy mo, be. Sinya, babaw, 42. Sa ubos-ubos, 32. Sa ubos-ubos, pagin, 2x2.
0: Tiga ba?
1: Ang pinakapunto mo na, Sir Josiel, nga, bala mo lahagi ng bata, pabro ang panulukan, ang mata, daw susinta ko na. Pero, ang siling sinin, Sir Josiel, kung healthy nga ito, sinin nga, lifestyle, bisan kita may edad-edad na. Like, for example, ha, sa nakagamit, Sir Josiel, sa gina-introduce na ito, balagi napakilala na ito nga supplement. Para sa mga nagahina na blang performance, Sir Josiel, siya doon kung makainom ko sang turbo dietary supplement. Siya doon gabalik ko sa pagkahuben mo.
0: Kag actually, ang healthy sexual activity makabulig para sa pagpalawig man sa ato sinang inatawag health span, Dok Leo.
1: Exactly, Sir Josiel. Isa ina sa sangkap nga nagabulig pabakod sa aton. Physically, Sir Josiel, pabakod sang lawas na nagabulig sa hatag sa aton, Sir Josiel, sang dugang confidence. Nga in effect, Sir Josiel, nagapa-healthy man sa aton.
0: Maghambal kita nga healthy sexual activity. Ang imo lang bla, hindi nga anak, iban imo pa. Healthy sexual activity, ang imo, imo lang. Ang ana to, ana lang. Why love tanay?
1: Hindi ka manak-
0: healthy.
1: Hindi ka manaklam.
0: Oo. Pero kung mahambal ikaw nga ti, silingya kung kaysa do, healthy matuod, silingyang ano, amun pag sinalayo, we are trying our best. Problema silingya kay do dula, naging gana ako kung kaysa how. Do, gakadula, isinya nga bisan ano, kuhit silingya, hindi ko magbalikin. May turbo dietary supplement for informen pa kita.
1: Correct, Sir Josel, no, kati hindi man na natabo nga basta nag-amulang na.
0: Uh-oh.
1: Kundi may mga factors sa likod sa na, Sir Josel. Ayhan, dula lang focus mo kay several days siguro, basi stressed ka lang, or basi nakapulaw ka lang, naglubo lang mo sining libido, or naapektuhan mo sining blood circulation, ang maka kaglawo huwas ka, makabulig dira, Sir Josel, sa sinang mga dapat i-correct sa lawas, kagdira ina sa Turbo Dietary Food Supplement.
0: So, ini tanang discuss natin mga quality products ini sa Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo, diin ini available. Sa Mercury Drugstore available ini. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watson's. Sa siyudad sa Bacolod, actually, available ini sa Yes to Health Store. May store dara ang Yes to Health. Ara dara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark sinadara is Marayo Bank. Sa tubang sa Marayo Bank, ara da ang Yes to Health Store. Available da tanantang produkto. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari kay may consultant, may libre nga konsultasyon. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Sa diin ini located. Ang address, A Young Building. Sa Iloilo Street, Iloilo City proper. Ang landmark is Midtown Hotel. At ubang ina sa Midtown Hotel ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Kag sa suki nyo mga butika, kag pharmacy, kung may branches ang inapanghambal ta sa inyo ng mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, kag pharmacy, pamangkot lang kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay alang-alang tas tiyempo, salamat gid sa inyo sininga pag-upod sa ato naman sininga pag-pangalagad sa isang edisyon sa programa The Secret of Health. Kabay pa may nadalawat ka mo dira nga ano ha, mapuslanon nga mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang sa iyo sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa aton kabuhi, hindi magid malikawan nga hindi kita mag-edad, kundi parte ni no, sa aton sininga kabuhi nga nagakad toy kita sa pag-edad. Yung maswerte kita kung mahatagan kita sa ligwa nga maglawig-lawig pang aton sa nikabuhi. Pero ang isa ko sekreto sa nga aton sa nga texter, Sir Josel, 70 yas sa nga edad, naga-dumbbell pa sa ka naga-jogging. Isang nakabulig sa sa nga health regime, amo ang regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para madugangan ang mga kakulangan sa sustansya sa aton sa nga lawas nga di makuha sa adlaw-adlaw naton nga pagkaon o kakulang sa tiyempo sa preparasyon. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Sa Kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man maging ulihi ang tanan kay suno pa sige desiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman edisyon sa ato sa ninyo programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Ninyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Pampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa handong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kapikagon, may buong ka pa. Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
5: XFM.

dos na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Siyempre, welcome na welcome na sa itong karang programang X-Rated. Ang makaibahan nyo anay mga katropa, si katropang Menggay. Oy, good afternoon sa mga katropa na itong nakatutok naka-monitor. Saan na karang mga radyo, naka-live na kita ha. Sa itong karang Facebook page, yes, sa XFM Kalibo 96.5. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw itam Miyerkules? Nasa midweek na kita mga katropa, katunga-tungaan na. Kaya sigurado gid ana kitang permi gid ana excited no kasi nga ni haya pa weekend na mga katropa. Anyways, good afternoon anay ha sa mga katropa naton nga nakatutok sa nakarang radyo. Pwede man sige hapon kamo ha magpadagay inyo it inyo karang mensahe inyo kwad pa shout out ang syempre sa makaron nya pang oras gid ang mga katropa ka init-init naton karang paniya pag harang nga brand out pa. Wow, matana kita kara ita power sa iba karang area eh, sa aton karang aklan, di ba? Ang may mga advisory man, abi mga katropa, kayo rin iba karahay. Hindi na pat ana mag-abot to kuryente. Parehas, iya ka mo, no, mga katropa. Parehas ka mo nariyan nga, what a date power. Pero masadyo kami kasi may generator, ba? Kasi kami nga may power sa gihapon. Grabe pa man abitod mga katropa, itinit, no? Tapos sigundahan pa, itry ka nga brand out, di ba? Sino pa baga man na hindi maglitik rin mong ugo. Aga, rin iba pa ni ka nga portion mga katropa, eh, may mga nutanay eh. May mga mahina it signal daya karanga wa sa that signal mga katropa kaya mabudlay sa na mag Facebook aga mag online magmantaw sa social media kasi nga ni mga katropa kung makararanga ta nga oras ro run out ay wat libangan mas lalo kung lobat ka pa. Mas dahil mga katropa, kuwa kapat power, gidari imong cellphone, ay di, kulelat ka mga katropa. Pero ubra lang karon eh, syempre, magagawa at bagay, magausoy ita, pur panilungan. Ngari ka to lang pwede mga katropa, magtutambay nga, magurumagamig, di ba ga? Iba matabi, no, mga katropa, freshness, it daga, itry ka nga mabaskong nga hangin. Bukot mabaskong nga hangin, ikaw pa ron ka, o tinga. Ay, ni mga katropa, hangin ba mga katropa, nga presko, gidana imaw. Kasi nga, ni Haya, nalipay kita kung may mga mauraya gid ana eh maano ba mga katropa ro aton karanga pamatsyagan haya literal nga wa kamat imo na danggahan di ba kaya ro iba karay nagatambay sa may mapuno nagapo picnic ri kato basta uwi na kamo sa mga kaganasan mga katropa siguraduhon ninyo ang uwa ita ana it baka nga ron na nga kung sisiin nga gaiba ra na karang mga hugom gaiba pag gid ra imo karanga syempre imong mood ron ay jackpot ka jackpot mo gid amana. Anyways mga katropa good afternoon anay ha sa mga katropa naton una sa Kalibo Shopping Center sa Kalibo Public Market ISS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo ag sa tanan niya maabot ita ating karang programa. Hello gid ana kinyo mga katropa na intindihan ko gid ana gahman ita absent kamo sa ating karang Facebook live makarang hapon. Pero padayon yung kamuro na mga katropa magpa-shoutout kung sin umat-anar may internet sa gihapon kung sin umat-anar na mayro may power mga katropa for the go gid ana ha aga sa mga estudyante nato na kimat-anar mga na inita no yung mga estudyante mas lalo

0: public school na to nyara. Ay, ara pag-idrudugang man it-init, oh, sa atong karanga pamatsyagan, do atong karanga classroom, may kulob. Pero wag gitaan na kita, mga katropa, it mahimo sa la kung mauraya gitaan na atong karanga sitwasyon. Magpangamuyo lang kita nga mapadasig yun. Atong karang pagbalik, atong karang kuryente. Para talang kita, mga katropa, ay makarelax-relax man. Eh, kasi ka po, mga katropa, isa, no, sa pinakamanami gitaan nga ubrahon ko, no, pag brand out, tagaimpon ko, no, kamo nga magpamilya. Kasi rin karoon na may mga katropa, iwa ka mo ita cellphone, what naga, kuti-kuti. Kumbaga, naga or istorya. Kasi manami matabi mga katropa, magkaangkon gida ita, rin karang conversation about family, matana, friends, or kung sino man mga katropa. Ay, raya, biro nakakatao ita, or nakakadasig ko, no, ita, rin karang oras. Di na ton mamalayan, inugihapon, natangan ang nga, aga, syempre, sulit-sulito niya tanaton. Pero mga oras pa, syempre, nga pwede kita makashare, pwede kita makaibahan ro, mga pinalangga na to sa bukabuhi. Kasi na to, no, sa mga makaranga tiyempo, kamsugubo, gida na. Kasi nga, niya, gagugang man kita. Aga, kita lang, mga katropa, maging ano lang kita, maging matibay lang sa pang-adlaw-adlaw. Diba, bigla tayong nagseryoso sa life. Syempre, rin ka na, mga katropa, sa ating karang programang X-Rated, mix gida na, mga katropa. Ay, sari-sari kita na dapat ato kaya nga pag-aur istorya hon Ria. Hey, karapang dang, hello kita Kimo, karapang dang, good afternoon, hi kasal gid anak kong no power mamenga. Yes, karapang dang, kasugubo gid anak ni kaya ina mako na ya. Gusto ko tagagi mag-agto ya sa station para makapanglakman mako na ko ita. But siya iti gamig, gimisyo hindi yung anak ko mga katropa magguwa eh, bo, gid anak. Yung punta-punta magguwa eh, kasi grabe betod mga katropa it-init. Tapos ay, sa atong kaya nga kulay, kadasig-dasig, pakita nga ramang itom, di ba? Ay, hamba ko nga na eh, kung swerte ka mo mga katropa, kung nasa duty ka mo, kasi kita paano ba mga katropa? Hay, rikaragat anak kita, bukon kita ita, ano eh, bukon kita ita, uwa kita na panghugasi, di ba? Kita paano eh, magamigid na natin ka ng pamatsyagan. Oy, kira pang jewelry, haraut anay mo, good afternoon, bang, kika look alike, bugid anak si Maxine, madagalo na, bakit nag-iisa ka ngayon? Ay, yes, mga katropa, mayad nga ni kira pang jewelry, ging remind mo, gid ana, ikaw, gid aro, nag-remind ka ako ni. Pero harangan ni mga katropa, si Karapang Yani. Char, grabe. Grabe talaga yung mga reaction in alin baga, charot ha. Si Karapang Yani, syempre mga katropa, haya, may ano, may errands imo makaroon aga. Syempre until hinaga. Hindi ka mo magkahawag mga katropa, haya, magabalik man si Karapang Yani ngaroon. Kasi haya, may mga bagay ko amat makatropa nga ginauna anay. Pares ka ton kung kita masakit atong ugo, masakit aton nga gawas, unahon mo anay imong sarili. Pero thank you so much yun anay pag-usoy kay katropang yan. Hindi ka magkahawag, ay mabalik mo si katropang yan. Sa siya nga, hindi nga pwede may mga katropang pilito naton imo nga magprograma kung bukon ita, okay. Raan na karanga pamatsyagan. Pero syempre mga katropa, normal at anaron nga bukon kita ita, okay kung amat. Kasi kung masakit gin mataro atong kasukasuan, masakit tong alin ka ton, ay kinahangan ay naton itress. Kaya kung tama ka tropa, haya, mag ano no, mag ano lang kamo, mag tutok sa gihapon riyan, masin ako isang hanon, ibihin nyo ang ako mga katropa. Ay miski ako isang na feel ko man sa gihapon mga katropa, ro kamo, di ba ga, ro maabo gid ana, di ba ga, ro kamo nga permi gid ana katon nga ranaga purpamati, kamo gid ana nga gaabang katon, kaya thank you gid ana, sa mga katropa naton ro na ah, sa makarapang oras, so grabe that init, no? Kaya manami man mag-inom it buko juice, di ba? Mag-inom mga cravings kumana hero buko juice. Ay, manamit anaron mga katropa para pang pa-relax, pang pa-refresh gid ana. Rumagamig ka mo mga katropa, anong gusto ninyong imnon ba gid ana? May imnon man nga mapilit, may mainom man nga madanlog. Ano ba rin inyo katong pilion? Kasi nga ni ay isa man abi kung mapilit abi mga katropa, misyo maasgad man imo no sa tutunla. Pero kung madanlog man, ko hindi mo man kuno mafili, diretso taga gitawon. Ay, gita na ka mga ramang tropa. Ay, syempre, pag yun naman ito niya drinks, it is depende sa gihapon kung mauno rin imong timpla. May timpla man kuno nga matamis, may timpla man nga maaslom. Ay, taugang kung pati rumaagat, kaibahan to. Ay, depende lang, ano, kung dugangan mo, adibaga, itry ka nga asin, di ba, mga katropa? Pero kung mga orange juice, di ba, tag mga Charmaine, di ba, rabi gina, no? Yung tinawaan, tagadandat mga pangalan. Ayos! Ngayon, kinat na himo. Tapos, rugamok na to, kung sino to? Sino to, mga katropa? Nalipat ako eh. Bukod si Veronica to eh. Si ano to? Si Venice or Vanessa. Ay, grabe, anak mo. Pinangganan, ano rin mga prutas nga rin mga katropa. O, bani ka na pang Jory Wednesday experience ko kaina. Bumalintong ako na sa motor agahon papasugod sa Ubrahara. May mga gas-gas na ang iniingatan kong malapur sila ng kutis. Ay, grabe, anak.
1: Sana.
0: Ay, grabe, wotak mahambal kayo mo katropang Jory. Ay, dahani rin mo nga sarili, ha. Ay, syempre, ibagit abi ko may mga gas-gas. Hindi, anak ko. Meron gas-gas, okay pa, makaya pa matama Fadron katropang Jory, pero rupek lat, hindi utana. Kaya ha, samtang kaya pa, samtang gas-gas gamang, ay pwede pa gihapon ron magmayad.
1: Sana.
0: Pwede pa sa gihapon ron niya mahil. O, ay, katropang Dang, kakalungkot lang kung ikaw mamenga. Yes, katropang Dang, medyo na-imagine ko lat ang aning, di ba sa programa nga X-Rated mga katropa, kung ikaw isaghano, na ikaw mo lang ron, akong karang ako ka-istorya, kasi wow ko it karibat, bukot parehas nga kung kaibahan ko si katropang yan, may karibat, kita na kami kinyo di ba gaga? Kamtanan kita na kamo makatropa nakakasabay. Ag syempre, ro ato man kada nga nagdungan man ray kada nga power interaction naton tag kung sa siin makatropa ang init-init go na pa mo chat kita na makatropa ron na ag natag istorya kita. Hayawa lang ron makatropa tiis-tiis lang anay di ba? Ay, sa'yo ko gita, naro iba unay, nag-save it, anda karang mga battery, nag-save sanday una, aga, kunta no, naka-charge, mga katropa nato, na, bago ka ina nag-brand out, kasi may mood light, anak, kung lobat, kagiti, ngaywa, kagiti, choice ron, mga katropa, mag-ausoy, kagiti, pa maagi, para hindi ka maboring ron na, mausoy, kagiti, ita maagi, mga katropa, para, hindi man maging, malungkot, gita, naro imo, karang hapon, aga, naro iba nato, mga katropa, nung nagusto magkatugog, gusto ng kunta mag idle pa ay paalin nga ni mga katropa kasi nga ni sa atin karang tiyempo mainit sa gihapon diba ga gusto natin mag idlip idlip kasi iba nagbugaw nang hang over ay malubod lang like mga katropa kasi nabubugtaw man gihapon kita sa kainit sa kadanga agay inaon doon datin karang hormones minso hindi umuwan maintindihan doon git aron mga katropa ro challenge no kung brand out aga tag ikaw gat na isaghan nin sa umana di ka magkahawa kung haman ita uwa si karapang yan ay mabalik man sa pinakanadlaw sa Biyernes try naton malay nato makaagto si karapang makasugod na si karapang yan kasi hinaga agas na makara hindi yan mo makasugod rin na confirm na na ha kasi nga ni Haya magain para ng pamatsyag mga katropa ginhangan na na magpurpa ho why di ka magkahawag basta magfollow like and share yung kamusta tanan yung program iya sa XFM aga syempre tanan kita mga katropa ililiba gidana para mas updated kita sa nagakilala tabo yes sa tingkarang pungsod Pilipinas. Good afternoon na, good afternoon na ni Kedekol Bibot. Nakasalabang ka naman siya sa kawaling family gida na kadidong doon ng Eric ng Ivy at kay Rexy sa makarang oras abo gida na nagaprepara itamahaw rin mga katropa na tuloy na diba rin mga dagabur baligya itry kaya nga kwek-kwek fishbowl kikiam ay nagaprepara na kasi brand out man mana emosyon lang mana magguwa lang kita mahat-hat lang agi man na kita itimprano diba ay side na to may mga katropa kita na nga nagaguwa nagatambay nagausi sanda ita matambayan sa makarang nga pang orason na. Aga, side yung mga katropa, na-appreciate ko gid-ana nga kung ikaw solo ka sa sudit bagay, aga, uwa ka it ginaubra, tagray ba mga katropa magpananom, di ba nga? Sabi ko ba't ana, dati pa tanong usuro plantita, plantito, pero raya, version mga katropa it pagtanom it gulay. Kasi, kadali, kadali at mga katropa magpananom, basta imo at ana nga, siguraduhon niya siyempre imo karang nga pananom, ag hindi pagsikwaton it, kagapit bagay. Gindamay mo pa man nakatropa kami katropang mengeng nga bakit man kami wat ang kami gapang sikwat
1: sana
0: ay may mga katropa hey kung ikaw gusto mo hay makabuluhan rin mo karang life di ba mag-explore ka mga katropa itsang kabagay nga pwede gid anaki mo pa makapasadya ag isa pa makatao man mga katropa ita ray karang gana di ba pares ganing sa arong sa pagpananom na kasi ako niya auntie Santi Diday hay nalipay ako ka na kasi nga ni hey miski may isotra mong bagay bagay mga katropa sa amon na bagay haya minko ano tagi di basta di ko ma-explain pero maisot imaw mga katropa bukon imo ita magagko di ba pero may mga ano ba ito eh basta maisot ramong bagay may ginatawag sa gihapon kaming fire exit o di ba shahala fire exit halika ka to mga katropa haya may space nga sa mga masangkurot kung kato ni mga pilag ang mana imaw minko basta di ko man minko sangkada pa ang mana ita akon kaya nga alima sipon at mananda ako syempre ka to nagapananom si Auntie Ita mga okra aga ray kaya nga tagong hamba na okay lang man bisan makaraya man na it is otro space kasi nabubuhi man gihapon man na ro mga okra nga rag ro talong kasi agkamati sa ron kasi sabi ko na na gikutan ako haman makunti gusto mo makon magtananom kasi gusto na na kunuhay syempre kung imo isaga sa sugod itbagay huwag mo't ginaubra kaya raan na lahat ang gusto ko no tag may kutikutihon imaw which is no grabe no pwede man gali kita mabuhi gid man makatropa basta nasa katundo discarte nasa katundo hugag kaya nagapati gihapon ako makatropa kung tamad ka uwa ka gid it mapala kasi sa simple gid matana no makatropa kaya kung tayo din yung pag-isipon nga porket nagapana no may ginababaan yung lagi hindi ka mo karon makatropa mag-isip kasi nga niya sa sandaro isaga nga pwede makaprovide it inyo gid anak karang makaon
1: ano
0: habang binana kasi kung may tinanom ka ko no madali-dali mo nga mabuo kasi nga ni imot aron eh imong ging hugod ron ikaw nagtiyaga ka ron kaya maro pa matiyagan ba makatropa nga hindi ka kinahangan magguwa pa magto sa tindahan para magbuo it mga gulay kung ano man magbaka magbuo gid ana sana ol gabuo lang gabaka it mga gulay ba makatropa kung mismo ba haya tag imo lat ana nga sarili nga pananom ikaw lat mismo ro naga kutis imo karang mga gina paghirapan una, di ba gaga? Siyempre, sa ako yun, kaya makaroon mga katropa nga panyempo, kabudlay-budlay, kalisod, kadali-dali, maubos sa atong karang kuwarta. Kaya, sa simple, ang aning mga katropa, pag waldas it 20 pesos, amat-amat doon mga katropa nga nag-a-appear-appear, disappear, lata sa atong karang alima. Kasi nga, ni, hey, kadasig-dasig, sa daron mag-duga, kadasig-dasig, no, mga katropa, kaya kung pwede, yung ani, ay, kumisang kabagay, agikitang ginabakal, ibakal mo talaga, kasi kung imo pang padagi pabuhay-buhayon pa ay mamat-amat gid dataron mga katropa i-try kaya nga ubos pero kung ikaw gid ana tuod mga katropa ay mahugod ka naga-ideya ka sa kabuhi rayro mahambay naton no kung amat mga katropa nga nakaka-survive kita sa pang-adlaw-adlaw kasi nagadiskarte kita kung wabi kita nagadiskarte wa kita nagahugag wa kita nagatrabaho rayro tayo mga katropa nga paalin ka diba swerte ka kung may nag-aalaga kimo may kaibahan ka ag may naga di para gid ana kimo paano man imong sarili di ba ga aga ron no grabe ta atong mga realization in life kung bagahay kaguwa gid ana mga katropa ro mga bagay nga pwede natong ubrahon samtang sa makarang sitwasyon nga gakalisod kita di ba nga pwede man naton mapahagan-hagan nga pwede man naton gihapon maidiyahan kaya na manami man gali kung nasa barrio type ka kasi maabo ron mga katropa nga ano eh maabo pwede imong pananom, di ba? Maabo rin mo karang pwedeng ubrahon. Ag presko pat ana rika to. Ay iya bikaton mga katropa. Baw, gida na kung gusto mo magpaliwaliwa, gusto mo pamatcheck it presko, syempre nagapanakayon ka. Ay imo man gihapon nga ma-encounter de kirang mga asot, tapo-tapo, rusilak, agro everything. Nga kung susiin, masamad man rin imo kuno nga beauty. Baw, agit ah. Kasi, syempre kung ikaw nag-make up mga katropa, ikaw ay nag-pagwapa or pagwapo, kiss man gihapon ko noron basta kung ikaw ay gintapo-tapuhan gaagi ka sa matapo-tapo ka lugar agaray ba mga katropa nga maaso ay paalin at anabi di ba nga mga katropa kung mo royal at apermiratong karanga plastada ay di ka mo magkahawag mga katropa ha kasi nga ni mag kung uwa man lang manita importante nga gagtunan ay na lang mga katropa sa sugod it bagay hindi lang magpinaugtas ito ay mas lalo lat ano maubos imong kwarta era pang Arla Suko Galion hello kita na Kimo thank you so much kita na sa imo nga tatlong heart kag nakatutok kita mo sa karang Facebook live kanday kay Tatay Bog, ito man kaya sa may Badyangan. Hello kay Tatay Bog sa Ingala family. Era pang Tix Roldan, iya man kaya sa may Backhouseur nga naga puro pamatigid na permis sa nakarang radyo. Aga, kay Lola Didang, naman kaya sa Mercedes Village, New Buswang Kaliboy. Tauga kong bukas andang radyo kasi nga ni mga katropa, hi, brand out. Kay Lola Marlene, naman kaya sa Venturan sa Bank.
1: Sana all.
0: Kamo mga katropa kong brand out, ano man inyong ginahimo? Kasi sa makaraabing paniyempo, gidmat-anay, dapat may gina-usisa, kalatingi. Aga, kung brand out, mga katropa, hay, bored kagit imo karon.
1: Sana.
0: Kaya, imo lang ang brown, mausoy ka lang ita, pwede mong damayon. Ay, kanamiton, masagihapon, abay, mag-inom ita, magamig gatubi, no, mga katropa, kung mainit, rato yung karang paniyempo, ag kung white power, ay, pero kutana kung may ice pabaga ato kalapit bagay ay basi ha ubo shoot ana aga kung mainit git ana hay harag hidro kontra man naton pwede man kita makatura pa magkaangkon itraya karanga ubo sip on agyag nata kasi kung halik ka sa silakan tapos bigla ka naginom ita sobra sobrang magamig ka tubi harag hidro pa matsyagan karo pwede ikaw magubo ag sip on mga katropa hindi naton pagpabayaan nga makaangkon kita itry kirang nagakagainyain nga masakit mga katropa maginom kita it a Santon Vitamin C mga katropa Rosanton Vitamin C abi mga katropa may sangkap imora ita mangustin at syempre do alkaline vitamin C makapabustra mga katropa sa aton karang immune system ang isa pa mga katropa ibagay na bagay ra sa mga estudyante naton runa para everyday may energy sanda sa pagsugod sa eskwelahan at syempre sa mga katropa man naton yung nagatrutraba aho ay pwede-pwede ninyo rin inumon syempre mga katropa specialist sa mga pugaw sa mga night shift at sa mga katropa natin nga maguya permi raya inyong inumon mga katropa makabalik rugana at syempre dapat healthy gid anak kita mag-invest ha si ika yung agawas hindi natin pagpabayaan mga katropa nga maguya kita kasi kung maguya kita uwa kita it kwarta hindi kita makausoy mga katropa ita diskarte kung makaraya kita kaya mga katropa mag-check out ka mo, pwede man kamo mag-check sa inyo ka ng mga sukiro na nga mga butika at pwede man sa gihapon kamo ha mag-order sa aton ka ng online shop una ro Lazada ro TikTok at ro sa Shopee kaya go na mga katropa para sa pag pagbaskog it aton ka nga kagawasan kay karapang Mary Jane Andrade good afternoon kid ana kay Nanay Welma sa Turalba Banga abaw kid ana shout out kid ana kay Nanay Welma nga raha galing si Nanay Welma runa ay tao kong brand out yun na may umabot doon ay sana all good anak ko may umabot no may umabot lang man akong tar power yun ay manain mo wow rakarty ay shout out good anak inyo ha kay Nanay Welma nga raon nakal sa Turalba Banga ah kay rapang Jory kung mag brand out mausuit jowa ag magpaligo sa subaag mag loving loving ay grabe matindi ka oo matindi ka gating katrapang Jory haragi na galero gusto niya katrapang Jory ho kung brand out ko no mag-usuit jowa ay paano baga makausit kahit jowa ka na pang jowre ay dapat may power ka anay para may pang chat pero depende ta kung sin kagagi makatarget it may chicks ag may pwede kang maijowa ay reibat akaroon nagasugod it bagay what sa nailag paguwa ay basi kung karapang jowre charot syempre manami man no magpaligon siya manami man mag swim plank kanami ito magpangpisaw mga katropa sa mga migidana nga ranga suba diba aga ay make sure ninyo nga safe pero suba ha may suba may mga katropa nga delikado eh kaya nami matana nga may kaibahan nagbasi iba rin yung ginaubray doon sa may suba ha agadagan takamuita ay nangoy gangoy matangan na iba tanggangoy rin yung ginaubra ay sabagay diba garo ro pag loving mga katropa uwat anak ko noon sa oras at sa lugar kung si inyot ana nagainit gid ana ro banggirahan harun yot ana nagabagakbakan yot ana diba mga katropa ay kumaga kung nasa diba may na mga katropa ang agahambang ay nature with you boss nature with you
1: sana
0: ay kita na taga mga katropa taga warang nagapaliwaliwa tas diba may na karoon nga nature nagapur picnic Ay kung maglabing-labing, ba kunta siguraduhon man ninyo nga uwa itaw nga nagalingling ha? Kasi angan-angan may nag-camera out anakin nyo kung ano rin yung ginahinimo-himo nakara sa may gilid ita. Suba, pero suba, ginabin no makatropa, nakakatao mo it real aga happiness bo. Na happiness gid ano, paaling gid anak ko no. Kasi yan yung makatropa, challenging or may thrill inyo kuno karon niya relasyon. Pero sa kabuabo nga ng mga nag-send iya sa aton karang programa EX sa X-Rated, ay may mga istorya man karon eh, nga ito sa nasa suba, di ba gaga? Nagnaman naman na kami yun, nagapurpaligos eh. Siyempre, usuyon, tagagini nyo, tagmidshow, magayo-gayo, agwa, itawo. At least free man, ikatog, nag-enjoy pa kami. Pero problema, base ko may mga tigasaw, may mga paga, kaya pati nasanda ka to, naki-join sa inyong paglabing-labing. Ruin, anaro, delikado. Kaya dapat safe man, mga katrapag, isipon man sa gihapon ninyo, ro, inyo man niya sarili. Kung malisod yun, nabi mga katropa nga, sa una, nag-enjoy ka mo, sa una, nag-uwa ka mo, gaisip, ita, possible nga pwedeng matabo, pero sa ulihi, baga mga katropa, mabudlayan dahin ka mo. Awani ka na pang jury, may load man ang CP na kadata, unlimited kahit saan. By the way, shoutout galing ko no, kay May Marabe Jorfo, nasa Kuwait siya ngayon. Ingat lang, Permi Una, I love you, bebe ko. Ay, gina. Derdi, amikin mo ka na pang jury nga, gina-shoutout kita naghihapon, no? Wot, at katapos ang pag-shoutout, ay shoutout kita ha, kay May Marabe Jorfo, nga palanggang-palangga, gina ka na pang jury. Magdahan ka giday mo ro na ag. Syempre sa mga katropa man naton yung mga OFW una. Nga nakatutok aton sa ating karang mobile application. Ag syempre mga katropa nakatutok sa ating karang Facebook Live makarong gagabi nga hapon. Ay syempre kita gahapon mga katropa ro magaililiba kararo may mga data, may mga wifi, may mga generator, ag may mga battery paro na ag full charge. Pero mga low bat bahala ning kamuro na hindi ka mo makapon pamati kamon mag replay lang kamo, magtanaw lang kamo it o man. O tama ka gid ma. Mahelo gid kay mo kada pang Mary Jane Haron o di ba? Tama kita permi. Di ta kita pwede magkasa kada pang Mary Jane. Tama kita mga baye. O kada pang Vin Melvin Clavel. Permi gid abaga ako nabubulol sa imo kada nga apelido kada pang Vin Melvin ay gid ana. Kada pang Vin Melvin Clavel Bartolo. Oy, good afternoon kid Ana Kimo ha. Ag shout out kid Ana Permi kid Ana nakatutok katon. Duda ako ro mga nagapur pamantaw sa ating mga viewers sa mga taga ibang lugar like sa Manila, sa akong sisiin. Kasi ya sa Aklan na ya agang-agang gid atuod eh. Pero wa gid Ana, pero di gid atuod ro mga low bat nga ron. O dapat magdagan ha? Dapat pagdahan imaw kung hindi wala ilisan luman. Ano ko naman? Kaya pang jowry nga ra. Ikaw gita na nga ra ha. Siyempre mga katropa, ay mag-ingatan nato na mga pinalangga, di ba ga? Aga, agud, kung naman kita na ilang maagaw at iba, at least ba mga katropa, haya, kita nga ra inalagaan natin sanda. Huwag kita itpagkukugang. Literal nga walang labis, walang kulang. Ayoy! Tama ko, mga katropa, mingi, basi kung bilag lang, bumu bo raya karang ugana oi sa ikaw mga katropas makarang pang orason man nabaw ribagid anaga excited man no mag alas 3 kasi merienda time man ra na karang ginahuhugat ugana agro iba una nagagabalang di ba total man na hay brown out man musyo lang man na magpanggabalang kita mag general cleaning lang kita mausoy lang man kita karat ug brahon para mapadasig ro oras ha. Pero kanami no mga katropa ako ani wot ako nag dryer kasi ani ma ako na kagamig-gamig ay kagamig-gamig Init-init man makon raton karang nga paniyempo kaya kadasig-dasig magmaga. Oo, magmaga raton karang mga ginabahan. Ang iba ruhugom no mga katropa ita, ray karang nga ginabahan. Pag once nga hainitan gid aman imo hapasilakan imo. Abero may mga bedsheet ro na imbes kamo magtilinanga ro na ag maghilinugat ag mag tinanaw sa inyong mga lowbat ng cellphone. Magpanggaba kamo ro na kuskusir inyong mga mahagar inyong habog. Ay basi inaon ro mga mapa ita Pilipinas. Inaon ro mga higko karon inyong mga nagatugo-tugo ro na ay panggaba mo manabi kamo katropa para idi man kamo mag tiliniis sa makaruyon yaron niya hugom ay gida na kamo nga ra dahil mas mayad mga katropa nga presko gida na tong karang pamatsyagan kay katropang Marlene De Los Santos. Good afternoon, ma'am. Watching from Tabok, Libertad, Antique. Oy, hello gida na ha sa mga katropa naton una kara sa Libertad, Antique. Sa mga katropa ni karapang Marlene ya permi gida na kato nakatutok iya. Kaya ikaw gida ra kun isa nga natatandaan pagwan sa Antique. Kasi ma ko may katropa gid amakon Kameria nga permi gid amakon nagapurpamati. Shout out kita kinyo. Handa naman akong magparaya. Asas, karapang jury ayon, nabiri na. Handa gid na ko nang magparaya. Kaso oron eh kasi kaya mo mang mag-usit iba. Kaya mo manyagi bailuhan. Ay, paraya-paraya kapag nalalaman ha. Ay, delikado't anak kimo ng karapang jury kung magambay mong palaya-palaya imang kimo. Ay, sa'yo ko gida na kusa rin imo rin kusa gida rin imo rin nga baga gagas kimo kasi kapugi-pugi kakyot-kyot giding abi. Oras mga katropa, alas 2:30 na sa hapon. Ay para sa iba pagid nga dugang mga katropa para pagpamatin doon na ita istorya ay ma-commercial break ani kita ha mga katropa para sa atong karanga pagbalik. Mamati kita ita atong karanga katropa drama serye. Mabalik ako after yan magpila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jean Kier Estrella, isang
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
7: The Secret of Health.
8: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
9: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
8: Could you imagine that nga ang karne, kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa lusi mo sa tingat yan.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
7: The Secret of Health.
8: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
9: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, ti meras sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galit sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag

0: nagsunar sa aton sa niya kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya sa radiosil, nagabulig pa nami sa aton sa niya pagsirkular sa lugo. Kay ang blood vessel relaxation, mayong iya sa niya pagpahanunot. Kag may manami man sa radiosil nga efekto, bagabot sa aton sa niya lipid profile, sa aton sa niya cholesterol, sa aton sa niya triglyceride. Kag nag-enhance man ni sa radiosil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C.
3: Sunzone Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunzone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health.

0: Oras mga katropa, alas 2:40 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa ating karang programang X-Rated. Oy, good afternoon, kakabalik yung itatong karang power na mga katropa. Kaya iba ro na ay sa'yo gugidaan na may kuryente. Mag-charge yun. Das, ano, grabe man kung hambawin kung ano, no, may kukagain, mapamatiin mga katropa. Sige yun, isaksak mo yun. Saksak ka yun mga katropa. Syempre iba na ito na mga katropa, low bat. Kinangan na ng isaksak sa charger man. Nandakat ang cellphone para may power na sila para pwede na sanda mag-monitor ka to na ang magpa-shout out. Tay go na mga katropa ro mga low battery na i-charge yut ana ay say go gid ana mga katropa ay na excited kamo sa raya karang ano eh sa raya karang mga katropa nga aton karang pagbalik it kuryente o di ba na loading pakita nga ra dali yung mga katropa may igrit pa iriya kay katropang Marlin sana makita makita ko ikaw ma'am tawuan kita't manok woy sana all oy thank you gid ana katropang Marlin ay malay naton magkita kita nga ra alagaan ko gadara imong manok nga ron ano ron manok na pula o manok na color blue oh, grabe na pero thank you gid ana katropang Marlin kung pwede yung no kung magapit yung ratong karang lugar eh, sigurado do inout ako binuukot aray ka nga manok. Mga katropa, oras naton. Alas 2:41 na mga katropa. Ay so dali ang ha dahil ako nga promise kinyo, hayro magapur pamati kita it mga istorya niya. Balik-balikan naton ro mga istorya iya nga gameplay. Ya sa tingara programang X-Rated kasi sayod ko gid anay gusto man ninyo mabalikan ro mga scenario nga to nga nagahapamatian ninyo. Mga katropa, pamatian anay naton. Ray ka nga is Toria.
1: Paano natun mahambal nga rosang ka produkto highly hiti mo? Mahilig ka man baga magsakdag sa negosyo kung produkto?
2: Minsan sa buhay, may mga nangyayari na nagiging dahilan ng pagkakaroon natin ng maling akala at makasakit ng iba. May mga kwento na agad nating pinaniniwalaan agad na walang matibay na pruweba. Paano nga ba natin itong maiiwasan? Mga katropa, sabay-sabay nating tunghayan ang istorya ni Jeric at Rose dito sa Katropa Drama Serie sa programang X-Rated.
3: Ang ganda naman dito, mahal. Ang presko ng hangin tapos mukhang tahimik pa.
4: Oo nga, mahal. Tama nga itong season natin na bumukod at dito manirahan. Medyo malayo nga lang sa Kabiasnan, pero okay na rin yun. Mas komportable rito.
3: Sana maging maayos ang pamumuhay natin dito, mahal.
4: Sana nga, mahal.
3: Tao po. Tao po. Mahal, mukhang may tao yata sa labas.
4: Sino kaya yun?
5: Magandang umaga!
4: Magandang umaga rin po. Sino po sila?
5: Ako si Beng. Doon lang banda sa unahan yung bahay ko. Kayo ba yung bagong lipat?
4: Oo, kami po. Kakalipat lang namin dito hapon.
5: Ah, napadaan lang ako rito para i-welcome kayo at makipagkaibigan na rin.
4: Ganun po ba? Ako po si Jeric.
5: Mahal? Mahal?
4: Mahal? Halika rito. At ito naman po ang aking asawa na si Rose.
5: Ang ganda naman itong misis mo. Hello, Rose. Ako si Beng. Kapitbahay nyo. Doon lang ako nakatira sa may unahan.
3: Hello po, Ate Beng.
5: Kapag may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang kumatok sa pintuan ko, ha?
4: Maraming salamat po, Ate Beng.
5: O siya, sige, aalis na ako.
4: Grabe, ang welcoming naman pala ng mga tao dito.
3: Mahal, kita mo ba kung paano tumingin sa akin si Ate Beng kanina? Parang gusto niya yata akong kainin eh. Ang lalim ng mga titig niya. Ang weird.
4: Baka nagagandahan lang talaga sa iyo, mahal. Ang ganda ng mahal ko eh.
3: Ikaw talaga, nambola ka pa.

0: Rose, ito nagluto ako ng champurado. Tikman mo.
1: Hala! Nag-abala pa po kayo, Ate Beng. Pero salamat po. Mukhang masarap to ah.
0: Oo, masarap talaga yan.
1: Ah, sige po. Kukuha lang po ako ng plato sa loob. Diyos ko po! Nagulat naman ako sa'yo, Ate Beng.
0: Pasensya ka na. Pumasok na ako ng bahay nyo. Kayo lang talaga dalawa ni Jeric dito, no? Nasaan pala siya?
1: Opo, kami lang po rito. Nasa bayan pa po kasi si Jeric. May binili lang po.
0: Ah, ikaw lang pala mag-isa rito ngayon.
1: Nakakapanibago ang katahimikan dito, no? Malalayo kasi yung mga bahay.
0: Oo, malalayo talaga mga bahay rito. Wala rin mga chismosa.
1: Okay ka lang po ba, Ate Beng?
0: Buntis ka.
1: Ha?
0: Sabi ko, buntis ka.
1: Paano niyo po nalaman? Hindi ko nga po alam na buntis ako eh.
0: Naamoy ko kasi.
1: Ano yun, Ate Beng?
0: Nahulaan ko lang. Feeling ko lang na buntis ka.
1: Pwede ka nang manghuhula niyan, Ate Beng.
2: Oh, Ate Beng, nandito ka pala.
0: Oo, hinatiran ko kasi si Rose ng niluluto kong champurado. Paalis na rin ako. Sinamahan ko lang siya saglit at nakipagkwentuhan.
2: Sige po, Ate Beng. Maraming salamat.
1: Alam mo ba, mahal? Sabi ni Ate Beng kanina, buntis daw ako.
2: Talaga? Buntis ka ba?
1: Hindi ko nga rin alam eh. Wala naman akong nararamdamang kakaiba bukod sa delayed na ako ng ilang linggo.
2: Hayaan mo. Bibili kita ng pregnancy test bukas sa bayan.
1: Sige, mahal. Pero ang weird talaga ng mga nahuhulaan niya yun. Wala namang obvious na signs na buntis ako eh. Tsaka grabe talaga siya tumingin sa akin, mahal. Parang natatakot ako. Naninindig rin yung mga balahibo ko kapag nag-uusap kami at nakatitig siya sa akin.
2: Naku, mahal. Baka ganun talaga siya. Tsaka, siyempre, baka inoobserbahan ka lang din niya. Huwag ka nang masyadong mag-isip, mahal. Tinatakot lang sarili mo eh. Buti nga at nandyan si Ate Beng. May nangamusta sa atin dito. At siyempre, makakasama mo kapag wala ako rito.
1: Sa bagay.

0: Pabili po.
1: Ano yun?
0: Pabili nga po ng 1 kilong bigas at 2 itlog.
1: Sige, saglit lang. Ito oh.
0: Salamat po.
1: Kayo po ba yung bagong lipat dyan sa may looban?
0: Opo, kami nga po.
1: Kamusta naman?
0: Okay naman po.
1: Ah, ganun. Mag-iingat kayo ha.
0: Mag-iingat po? Saan?
1: Mag-ingat kayo dyan kay Beng. Usap-usapan kasi na aswang yun.
0: Chismis po ba yan?
1: Nasa sayo na kung maniniwala ka. Basta mag-iingat lang kayo.

0: Alam mo ba, Mahal? Kanina sa tindahan, may sinabi yung tindero.
1: Ano naman yun, Mahal?
0: Sabi niya, mag-iingat daw tayo kay Ate Beng kasi aswang daw sa...
1: Sabi ko sa'yo, Mahal, may something talaga kay Ate Beng. Ang bigat ng pakiramdam ko sa kanya.
0: Ikaw naman, nagpapaniwala ka sa mga ganong chismis. Baka sinisiraan na lang si Ate Beng.
1: Basta, iba talaga pakiramdam ko kay Ate Beng da yan eh. Paano kung naamoy niya talaga na buntis ako tapos aswang siya? Nakakatakot. May kapitbahay tayong aswang, Mahal.
0: Huwag kang maingay, Mahal.
1: Hala! Ano yun?
0: Putik! Naglalakad sa taas ng bubong.
1: Mahal! Ano ba yun?
0: Silip ako sa bintana, ha?
1: O ano, Mahal? May nakita ka ba?
0: May malaking maiting baboy sa labas, Mahal.
1: Hala! Diyos ko po! Mahal!
0: Mahal, lalabas ako, ha? Dito ka lang.
1: Mahal! Huwag na! Dito ka lang! Baka ano mayayari sa'yo kapag lumabas ka pa?
0: Saglit lang to. Papalisin ko lang kung sino man yung lintik na nananakot sa labas. Hoy! Sino ka? Kapag hindi ka pa umalis, sasabuyan kita ng asin na animal ka. Lumayas ka!

0: Oh, Jeric, bakit?
1: Hoy, Ate Bing, tigilan mo ang pananakot sa akin at kay Rose, ha? Alam kong ikaw yung aswang na pumupunta sa bahay kagabi.
0: Ha? Ano yung pinagsasabi mo, Jeric? Ako, aswang?
1: Oo, aswang ka. Sinabi ng tindero sa kanto.
0: Ako, aswang?
1: Naratawa ka kasi totoo. Tigilan mo kami, Ate Bing. Huwag ka lang lalapit sa amin. Lalong-lalo na kay Rose at sa anak namin.
0: Tama nga akong buntis yang si Rose.
1: Ayan pa. Paano mo nalaman na buntis si Rose, ha? Kasi aswang ka. Alam na ng mga aswang kapag buntis sa isang taon, naaamoy nila.
0: Naniniwala ka talaga sa chismis na yan? Grabe naman yung parata mo sa akin. Wala akong masamang intention sa inyo. Hindi ako aswang. Kaya ko lang nalaman na buntis si Rose ay dahil kumadrona na ako dati at may kakayahan ako na malaman kung buntis ang isang babae. Walang aswang dito, Jeric.
1: Manahimik ka. Ang dami mong sinasabi. Kapag tinuloy mo pa ang paglapit at pagugulo sa amin, makakatikim ka.
2: Saan ka galing, mahal?
1: Doon kay Ate Beng, kinumprunta ko siya. Sinabihan ko na tigilan na akong pang-aswang sa atin. Lintik na yun.
2: Mahal, bumili nga pala ako kanina doon sa may tindahan sa may kanto. Sinabi sa akin ng may-ari ng tindahan na pinaalis na nila yung tindero kasi sobrang chismoso daw. Kung ano-anong mga pinagkakalat na kwento, isa na doon yung aswang daw si Ate Beng.
1: Totoo ba yan?
2: Tsaka kanina, pumunta yung isang kapitbahay, hinahanap yung mga alagang baboy at pusa niya. Mahilig daw kasing maglagalag yung mga yun eh. Sila siguring nasa labas ng bahay natin kagabi at nag-iingay.
1: Hala, nagkamali tayo ng akala, mahal.
3: Sa buhay, importante na alamin natin kung ano nga ba ang totoo. Alamin natin ang bawat anggulo ng isang istorya na ating maririnig. Matuto tayong magiging maingat sa mga salitang sasabihin natin sa ibang tao. Naway may natutunan tayo sa mga nangyari kina Jeric at Rose. Abangan ang mga susunod pang episode ng ating Katropa Drama Serye sa programang X-Rated.
4: Oras mga katropa! Oras mga katropa, alas 2:52 na sa hapon. Napatian na to, no? Ray, karang istorya ni Rose at ni Jeric. Grabe, gitana mga katropa. Sa katroad lawon, gitana itatang karang panyempo. Ay, Raya, gitana ra atong karang napiling istorya. Ay, haron ha mga katropa, basi kung mga karang oras nagpinamatsyag mo kung si Indro Aswang, ha? Ay, gitana mga katropa, nagkakamali kayo. Diba, habang itatang katong sa istorya, hindi kita basta-basta ano nga mag-judge. Ay, sa pang ano, Bino, grabe man abis siya. Grabe man kamo kay Ate Beng, di ba nga? Ginahusgahan yun agagi imaw. Aga, syempre kita man makatropa, no? Ay, sayuro natin kung ano man ro, minatuod-tuod. Kasi mapudlay man abi nga. Hala kita pabangod, daron tagid. Ro, pagpabangod, gitana makatropa sa sang kabagay. Rayro, malisod kung ama tag once nga nagkasaga kita. Kasi, kita man din mismo karo makatropa, ro, malis na agar ibang tugok it ibang tao makatropa or ibang pagpati hey mincho naging ekis ka kasi syempre nagpakalat ka or naghambay kita fake news pero hindi man hindi man malikawan no nga kung amot may mga chismoso para sa tindero nga to may mga chismoso gid anag may mga chismosa nga ra nga sandaro nagpakalat it mga fake news ag syempre maging anong kita makatropa maging wawais man kita hindi kita basta-basta nga magtiwala or hindi kita basta magpati lagi nga uwa ita minatutud nga pruweba di ba nga nigahin ang baro iba karon nga aswang tama na si kuan ay abes en patunay nimo nga aswang imaw mugulot ama nang buhok wa ko man nagapaligos agwa ko nagpanutlan pero buko naman ako aswang di ba gaga syempre rumalisod yun abi no sa ulihi nga magkasaga gidana kita grabe ang istorya ra ag syempre, good afternoon, anay. Kaya pang Leopoldo Martinez Jr. na kalasaliputos naman siya. Ag syempre, kanday Nay Elda, kay Leoski nga nakatutog in anakaton. Kamu mga katropa, kumusta man? Ano man inyo karang reaction? Saray karang istorya, eh. Basi kung nung iba unay, kinubaan ko na. Ang kaya pang Teresa Baldisimo. Ma'am, do aswang una sa XFM, puro pagwapa. Ay, diba? Ayun, talagang bang, ha? Gwapa ko nung kita nga para nga aswa. Ay, sige lang, garang at least may guwapa, ah. Di natin doon pag ano, ah. Hindi natin doon pag i-ignore, ah. Pero thank you, Gidana. Pero Ryan, no, mga katropa. Ryan Romalisod, patihan it iba. Kasi miski ako, mga katropa, kung amat, sa agapahambay ko lang, ah, nagapati ako, basta hindi ang kako nagpakita. Grabe din siya naging horror atong karang mga istorya iya. Kasi, syempre, pag hinababi natin kung amat, no, may mga tao, pas lalo pang buntis, abi, mga katropa. May mga tao, matana karon niya, sa'yo diyaginan daw, hato, di ba, ga? Sa dati, galimong nga manugunga man, si Rey, kasi Auntie Beng. Hey, imo, abi, kan, mga katropa, nakikita na gaging nga buntis, ah, medyo, ano, imo, ram, medyo. Miski kita man, no, miski kita man, mga katropa, kung may kiistorya, may kita nga siyang katawo, hay, sa'yo diyaginaton nga buntis. Sa'yo diyaginaton, mga katropa, nga, miko nahalata, ginaton ka nang may kakaiba kimo. Gina, example, ginaton niya magpiti ka, hararaman nami, taga, paghambang it dato karang ni Auntie Beng nga buntis ka man na ura-urada man niya gisanda nga naghimo it syempre mamatuod nga buntis kid man baga man na or bukon kaya nga ni diba na gano'n lang sana nag nagpiti kaya nasa yuran gid ana positive nga buntis imaw pero rato nga to gid ana grabe gid ano may mataw gid agihapon nga porket nakikita ninyo nga mahipos nakikita ninyo nga nakatalukbong it moraya which yung creepy yung agagi para kinyo pero sa matuod sanda parang mga tao nga wasan dat pakialam sa kung ano ika mo kasi nagapangubuhi ta sanda kung alin matana sanda
5: sana
4: kaya kamo mga katropa kung nagajudge ka mo hindi ninyo pag-isugid pagid sa iba okay na ako maging judge ya kung ikaw malatami mismo sa sarili nagatao kahit opinion bukon ita mag ipakalat mo pa ipagawig mo pa to para alin di ba ga ay syempre nasa iyo ratot agagi gi prangka na gagi nga ikaw manaro to aswang kagalimana mauray makatuka eh, pero nagkasaga di ba mao mas kahuya gid ang mga katropa na sayuran no oh sambat ni karapang Jory sana all nagapang aswang aswang nga ako ga ba gid ana gusto mo gid ana ginagapangan ka karapang Jory ay hindi may kita magano nga ni eh. Depende ron kung anong itsura base kung minatod niya aswang ag dumagagan ka man okay katropang Mario F. Mercurio, good afternoon, karapang Mengay, watching live in Calamba, Laguna. Hello po. Kumusta ngon ikaw, karapang Mengay? We miss you, gita. Ay, mahidlaw man ako, kimo, karapang Mario F. Sa imo, gita, ng mga luto, gita, ng mga gaha-gaha, Maria. Magdahan ikaw na, ah. Shoutout, gita, sa imo, karang family. Yes, ah, itong karang, aklan. Ikaw una, magdahan ka sa Laguna. Magtsaga lang, magtiis lang, ay, sa ulihi, gita, araw na, mag-ililiba, gita, na, kamong bilog na pamilya. Diba, kayod lang kita, karang mga katropa. Pero hatong ani, no? Grabe gid ana no sa ray nga hapon rumanga mauruyon abi nga istorya mas lalo kung makarang hapon nya ra mabo karon nga tap na nga mga mauraya nga yung istorya eh taga paupahadlok pero ko amat ato malang sarili ro atong karang nga ginapahadlokan kaya ro ubraw na naton syempre magpangamuyo kita kasi kung mahadlokon ka abi kuno nga tawo ay mas magapit di laki mo makatropa ro mga kuba nga ron di ba sa miko dali ka karon na literal nga manerbius ka kaya kita ano lang balance yang mga katropa di matang mawaga nga hindi kita magkahadlok pero tagitiral at anang amin syok OA kagot ima karon aga magdahan yang gituod ka mga katropa sa mga tao nga nakapalibot kinyo aga okay lang ron nga kung amat hindi ka magtiwala hambaw man nandawak tayo man nakakotiwala okay lang tama na at least ay side mo't anong sarili di ba nga bukod ka it comfortable bukod ka't ma ayos pero imo maghapong isipon karon bisan bukod ka't comfortable maaris hindi mo ba makatropa pag iburagwag it and say ba kasi pwede abe nga mapaibaro istorya hambaw man man nga ay nanawait ama na kanay iyat ama na kabaho tama na ra amon nun riya nga hugom kasi man iyap at diwa tama na nata ginalimpyuhan ng mga inalagaan mga tapos eh resugid mo tayo ka to hay mamag maging dinugang dugangan mong matamana kung tama na naglayas ng sandaman ay kababaho ta di ba ga nagain pa kaya kunta kung ano istorya sambilog ga nga hindi yun nato pagpalalaon mga katropa ro ray kira nga problema pag istoryahan yang na iyata mataw hay oras mga katropa alas 2:30 na sa hapon ay ma-commercial break ng kita mga katropa ang magpangamuyuan ni kita sa atong karang pang orason mga katropa mabalik ako ha padayunon natin ro mga istorya nga ray agaton gid an ra mga katropa nga o istoryahan pag inyong mga comments inyong mga opinion hey i-comment ya mga sa atong karang comment section mga katropa mabalik ako after mapila ka mga reminders kindly stand by

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan.

0: Paglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Mabibili sa inyo mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
9: XFM.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pa.
3: Funny Hummies nga kutis.
9: Sethon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
15: Ay, ako si Blanky. Isa ka-professional doctor. Sa adlaw at training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan.

0: Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

tropa, alas 3:08 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa tungkol ng programang X-Rated. At makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas siya, mga itanda karang mga radyo. Nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Calibo 96.5. Pwedeng-pwede good ka mga katropa mag-like, follow, share ha. Para mas mabura itong karang makaibahan makaroon nga hapon. At mga katropa, speaking at makaraya nga oras, haragot ana ro alas 3. Magamur merienda, magpur pamahaw. Nga may kaibahan, gid ana makatropa, nga kape. Ro kape, nga makabulig, makapahelty, makapanami, makapakinis. Ito atong kira nga kutis. Iyot ana mga katropa, workout it ibang isuyon pa kasi rika raw ni Imaw. Makita sa Santon Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, hay produkto ra ityas to health incorporated. May sangkap imorat mga katropa, it nagasarisaring ingrediente nga kung sasiin. Mga makabulig sa atong karang kagawasan, may ana karanga ang palaya, mangustin, ag syempre raya karanga gluten, tayon pagid ag collagen. Kaya manami gid mga katropa sa pangadlo-adlo makapabasko gid atong karang kagawasan, a good everyday gid ana, may puwersa gid ana kita, di ba? Manaming umpisahan sa agahon, ag aber sa atong karang hapon sa makarang pangorason nagapur pamahaw nagamrienda, ay mag-inom it kape mga katropa basta Santon Gold Coffee Mix. Ag kasayad ka mo mga katropa, raya pwede man ninyo maging entry sa ating karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, pwede ra kami mag-join ha, hara para para sa raya kirang papremyo. Isang blister it Santon Gold nga capsule, isang blister it premium D3SOP gel capsule, isang blister it raya kirang turbo food supplement for men. Ag lima ka sa shay it Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga ron, pili ka gamang itsang bilog. Kung may napili ka ron, isugod ni mo ron mga katropa sa puti nga sobre. Ibutang rikator, imong pangagan, imong karang edad, address, contact number, ag proof of purchase mga katropa kung anong klase rikator nga produkto ag signature do atong karang drop boxes mga katropa. Makita ninyo una kara sa may Calibo Shopping Center, sa may Farmacia Gomez, ina kara mga katropa sa may Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ag iya mga katropa, kung magapit ka mo sa Tigayon, iya sa may Esther Esberto Road, Barangay Tigayon Calibo, agod makaabot kaya sa atong karang XFM station. Mga katropa, atong karang na draw ay malapit na rin karang Biyernes, kaya hindi yun mga katropa magpaulihi pa, magtipo na kamot inyo kara nga entry para may chance gid ana kamo ha nga madaga makadaog i-try kara nga 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa, magtipon na. Ag syempre sa mga katropa na tunuron nang nagkakor copy-copy, ayaw ano ipilak inyo karang mga sachet, hey, pwede ninyo ron mga katropa ipa-entry sa ating karang XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo. Oras mga katropa, alas 3:11 na sa hapon. Kaparte, tatong karang programa mga katropa, rumbaga puro pamati at mga sunata. Yes, sa tatong karang programang X-rated, rumbaga kanta, at tatong karang mga aklanon banday. Siyempre mga katropa, atong gitana sa dara i-support kasi para gitikaton raag. Siyempre, aklanon gitara mga katropa. Pamatian naton, rukanta ni Mike Regalado nga magpakailanman. Sabah.

0: stress mga katropa, alas stress 22 na sa hapon. Nabatayan natin pila karamang kanta. Itatawin ka, ano ko no to? Ano to?
1: Ayun!
0: Ila ka na ibang, ila ka mga kanta, itatawin ka na akla nun ban. Kaya kung sasiin, magatukardas sa iba-iba karang area, sa atin karang pungso, sa atin karang probinsya, it aklan. At syempre mga katropa, isupport gida natin permi ha, raya karang aloka. Loy, good afternoon kay Lola Glolo, gidaanan natin. Yung nagkakuro kapi-kapi, good ana ko no, it's a Santon Plus Coffee Mix. Ay manamit, ana ron la, bagay ni gidaanan. Nagbiskira inyo mga apugan na, painumun nyo, tagidali ninyo ron mga katropa. Para mabasok gidaanan permi ra, atin karang kagawasan. Partner gidaara sa atin karang pamahaw, Bernano Mandon, kung tinapay, ay healthy-healthy, gidaagihapon ba sa may kapi kita nga, mga kapi, it yes to health incorporated. Grabe gid ano mga katropa, atong kira nga naging istorya mga karon nga hapon, may mapahorror, mapahibayag kita, mapashare gid at atong kira nga mga experience. Ug syempre sa atong kira nga na-experience man niya brand out ag sa mga karon mga katropa nga kakabalik yang it power. Diba atong kira mga katropa runa ay nagapahangin, diba nagapurpagamig na kasi bumalik na radak ang aircon ag mga bagay-bagay higing charge gun. Hindi natin mahamba mga katropa kung anong oras uman, basi kung angan-angan, mag-brown out umatag. Kung sin ka ng area, pwede gida na mag-brown out uman. Kaya mag-charge it, nakamuro na it inyo ka ng mga kinahangganon. Para hindi gida kita mga katropa mabigla. Hindi kita mga katropa mag- ma-shock sa pag-brown out. At least mga katropa, full kita, may charge kita. Aga, syempre mga katropa, ano, gida na kita noon, yung energetic sa gihapon. Uya, grabe kita nga hapon da mga katropa. Good news ra, good news. Haman man na katropang menggay. Kasi nga ni May naga-birthday makaroon nga hapon. Uy, happy, happy, happy birthday kay Luis Angelica Roldan. Pinakang guwapa ut ana nga unga aron ni katropang Larry Boy. Wow ut ana it iba. Kasi nga ni Haya, Raya abi mga katropa. Ro pag-alaga, gita na ka na karay. Makamuka na nakarang mother. Siyempre kay nang Mary Ann ut ana ron mga katropa. Happy birthday, gita na. God bless kita na kimo ni aga Tony ko at Maya da good magyaman ka mo diba ga magyaman Doroldan family ag mautang ako wa. Happy birthday sa uman kimo ni ni magdahag gid ko ko permi ag syempre sa mga katropa man naton nga naga birthday makara ay happy happy birthday gid ana kinyo bugto umat man na hindu na ano ba man ro ano man ba naramon kare ni Paldo ni Papa hay ay, si Papot agaling karon bahala ay iba gid ro mga tatay na ito no, ro mga ginikana nato nag-support kita na sa mga inunga. Basta ay ato niya takandang bagos ay rumagatoon it maya dagdian ni kita mag-ubra ita mga bagay-bagay nga ron mga katropa ay side naton nga sanda anay ratong unahon no parents anay ro mga bilin anay ni nanay ag ni tatay. Mga katropa, thank you so much kidana ha sa pag-iba ninyo kakon. Umpisa alas 12 sa sama kare-kare nga oras, syempre naging ka-partner man naton technical side si katropang Daddy Lord Estelliero. Si katropang Noel Estelliero. Sa support money, tamon ka nga station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man ka nga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamalwan, pinaginana sa tanan. Ramon ka nga big boss, Doc Remily Tuuy. Kay Banyong Carrara, nakarang beautiful wife, kay Madam Olivine. Uy, mga katropa, magkililita o man kita karahin aga ha. Same time, same station, masagi hapon. Ag syempre, naging kaibahan ninyo si katropang Menge. Ag syempre, mga katropa, iamang ro na sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo. Ah! Katropa mo!
1: Sana ako.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, sa XN, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:45 sa hapon. Aspisya by droning, rugin kamatay at Ateneo student athlete nga si Rene Baterbonia base sa naging medical examination at base man sa naging pahayag ni Aurora Police Provincial Chief Police Colonel Percival Pineda. Samtang sa makaroon nagapatigayon man it press conference ro pamilya ag coach it nasambitan nga student athlete it Ateneo kung sa siinag atubang raya sa media makaroon nga Miyerkules, Hunyo 10. Sa iba pagid nato yung mga balitaan mga katropa. Ginbasura ay Korte Suprema ro petisyon nga ginfile it manugturo nga si Barry Tayam nga tinutuyo nga ideklarang valid ro quorum nga 12 nga mga senador ku Hunyo 3 or June 3, 2026 session. Patagit Korte dismiss ro petisyon bangod sa kawadaan it legal standing. Sa iba pagid naton nga mga balitaan mga katropa. Nagpatigayon ni Joint Inspection ng mga engineers sa Department of Education o DepEd at Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga eskwelahan sa General Santos City nga kakip sa mga lugar nga naapektuhan it magnitude 7.8 nga linog. Tinutuyot inspeksyon nga masiguro nga gawas nga magamit ng mga edipisyo o pasilidad nga wa nakaangkon it grabing mga kasamaran maghalin sa pag-uyog. Kadungan kara gininspeksyon man it mga otoridad ro kondisyon it mga eskwelahan ag iba pang infrastruktura agud nga matumod ro gapad it kasamaran ang kinahanglan nga pagkumpuni ag rehabilitasyon. Kaparte raya it padayon nga pagsabat it gobyerno agud nga masiguro kaluwasan it mga estudyante manugturo empleyado antes nga gamiton ro mga pasilidad it eskwelahan. Sa iba pagid naton yung mga balitaan, mga katropa. Personal nga nagbisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa St. Elizabeth Hospital sa General Santos City makaroon nga Miyerkules, Hunyo 10, agud nga matumod. Rugapad it kasamaran, daga it magnitude 7.8 nga linog. Sana nga pagbisita gin kamusta it presidente ro mga pasyente ag health workers nga naapektuhan it mabaskog nga pagtayog. Kadungan kara gin manduan ni Marcos ro nagakaigo nga ahensya at gobyerno nga tawon it prioridad ro structural assessment it mga ospital ag iba pa nga pasilidad or iba pa nga mga health facilities agud nga masiguro ro kaluwasan it mga pasyente ag healthcare workers. Parte kara padayon o pagsabat it gobyerno sa mga epekto it linog nga tumama sa pilang parte it Mindanao nga nagresulta at kasamaran sa mga imprastruktura. Oras naton alas 3:48 na sa hapon. Para sa katapusan yung mga balitaan yung pangunahan ni Vice President Sara Duterte ro pagpanupod it relief for indigents and individuals in crisis and emergencies, assistance sa mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga mangingisda. Inatuyot programa nga magtao it bulig sa mga sektor nga kakip sa pinaka-apektado at nagakinahangan it suporta maghalin sa gobyerno. Magwas ka na sa pagpanupod it ayuda. Ginbuksan man ni Duterte ro extraordinary the Vice Presidents of the Philippines pop-up exhibit sa Rojas Central Elementary School. Kagakip sa traveling exhibit ro mga istorya, kontribusyon at pamanait mga naging vice presidente sa nasyon agud nga maigapit sa mga estudyante at residente sa kasaysayan pampolitikal it Pilipinas. Suno sa OBP, kaparte raya itinutuyo nga i-integrate ro serbisyong pampubliko ag pagpagapaid
sa kasayuran, sa kasaysayan, Itnasyon. Kaya nga balita ay ginahatod ka ton, it...

0: ang 3,000 pesos cash na kamong mag-intra man sa Santun. XN, libong-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santun and XFM libong-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santun Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santun Gold Coffee Mix. Santun and XFM libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santun Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santun Plus Herbal Soap. Gamit na! Santun Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
6: Yeah!
8: Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Wow!

0: Secrets of Health.
1: Naabalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinakamalang

0: ang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangosteen, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sunthon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Sunthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sunthon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Sunthon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
7: ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthol and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Emilito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Xanthol ya XN, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthol and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthol Gold Coffee Mix. Xanthol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libon-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ako
9: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking kakao center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon. XN, libon-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balon sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
1: Ang iban sini naga katakta ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa kinatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthone Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang kinatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: The secret of health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. It is those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sunthone Plus Coffee Mix.
0: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
0: Correct.
4: And imbalances.
0: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Sunthone Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The secret of health.
2: Sunthone Gold Live Testimony.
6: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sunthone Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sunthone Gold.
2: Sunthone Plus Gold.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunthone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Sunthone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Sunthone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Sunthone and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Sunthone ka XN, libon-libong papinyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunthone and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Sunthone and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libo-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Gusto mo ba

0: Si para sa iyo, Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Anthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy. Sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gas kamong mag-intra man sa Santon ga XN libon-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda

0: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpuntunin sa nawadlaw ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Cystapain.
3: Cystapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cystapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Calibo, nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gas kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kaya, Ida Cordero, taga-butiki.

0: itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santum Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santum Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin.
1: Santum Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa akong kututa ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Nagsita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: tropa. Good evening. Sa mga katropa nato, yun na, ka-tune in. Saan da ka ng mga radyo? At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa aton kanang programang Extra Indrayo. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta? Kumusta rin inyo karang adlaw it midweek? Iyot, anak kita mga katropa. Sa katunga-tungaan na naman. Haraw matana kita no mga katropa. Nagahugot yung matana kita kara ita. Atong karang a day off. Pero anyway sa mga katropa, sa mga nakatutok ro na sa nakarang mga radyo, naka-live kita sa atong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Nating pwede gid ka mo mga katropa ha. Mag-like, follow, and share. Para mas mabura atong karang makaibahan. Mabira, mahanot, ag mapakiay-kiay gid ana sa dance floor. Good evening man, Anay. Sa mga katropa na itong una sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sa tanan niya mabuti, taton ka lang ang programa. May dahil yung gabi, kinyo tanan mga katropa. Musta man raw kamuro na, ikiinag rabbit, ana, bumuboroya karang ungan. Hindi natin ini-expect na bubuhos pala yung ulan. Kaya kahit pa paano nabasa, rumanga nagabuka-buka ro na yung nabasa. Sini mga katropa, kainay, umungan matana, mabaskog matana. Kunta may mga power yun, rotanan ha. May mga kuryente na tayo, may kuryente matagalikin mat kita mga katropa tanan, ro problema gang ro power. Kunta may power na no, ano iba ro na yung makapur pamati na katon. Ano iba ro na ay padayon sa gihapo sa nang ginahikot-hikot, mabudlay mga katropa kung brand out, diba? Kabudlay maghugag. Kaya sure kung amat mga katropa na ugnan kita ya. Nagaugtas kita, pero sige ang gihapon ah. Na wish lang gihapon nato yung magabalik kita na raton ka lang kuryente. Okay, good evening, kara pang Dang Villanueva. Good evening to all, gid anak ko no agkaton. Wow, gid anak. Hello, kimo kara pang Dang. Kumusta man ikaw ro na, naka-charge ka gawin na. Ay kayo na grabit, ano bir mga katropa, ray ka nga brown out. Kay Tali Paulo Martinez Jr., nakala sa may Aliputos naman siya. Sa Martinez family, gid anak kanday, kanday Leoski, kay Tunay Elda. Pang lang kang menge, shoutout kino kay Leos kung gabi narites, ang daday ni Angel. Wow, tama o, nabing chilinis, miss, karap pang Leos. Ikaw, kita na nga rak, kung ano-ano, matama na imo, karang ginasugid. Eh, karap pang Angel. Kaya, kung alin-alin yung matalin yung ginaiuistoryahan, rin na eh. Pero, kanamitong, gita, ano, kung may chismis, mga katropa. Kaya, kanamitong, kung may chismis, na kaibahan, ibukon ko ni Ita, boring. At least, mga katropa, nag-marites-marites, kamuro na. Nag-uistorya, matana ka mo, mga katropa. Mga buhay-buhay, gusto niyo makita karang utang, ano matamagaraton karang ubra para makabayad, oo yun, agsin niyo matang loan kita pwede karang mag-loan. Agsay, gina natin nagigiging part at ay mga makatropay itatun karang life, no? Nare-realize natin, yun nag-kaida dun kita kung bakas dun kita usoy kung siyan kita malaw. Maaray-aray kalating rayon. Pero syempre mga katropa, pag sa'yo datong yaming ko hindi natin kaya, ay magpurpamatsyag ang kita. Hindi kita basta-basta mga katropa magdesisyon. Hindi kita basta-basta mga katropa mag sugod sa makaruyon nga rin. Kung sa'yo datong maagang-agangan sa gihapon kita sa ulihi, di ba ga? Sa'yo datong sa ulihi nga, kita rin galiro maging kolelat-kolelat rin karon. Oy, good evening sa mga katropa man natin. Nag-aarangkada sa mga tricycle drivers natin, mga sweet lover. Sa mga estudyante natin, ro na nga pauli pagang. Sa mga estudyante natin, kakauli pagang. At sa mga katropa natin, ro na nga nag-sugod, sa mga duty, nag-trabaho. Sa mga doctor, nurses, sa mga security guards natong mahuhugod. Magdahan ka mo mga katropa ha. At dapat mabaskugidan mga katropa para atong karang resistensya. Harami siya magain yung mataratong ka nga pamatsyagan. Harami siya angan-angan yung matana. Haya, bigla-bigla, latala kita nga ramag. Bigla-gidla, kinata kita mga katropa mag-uya. Mga katropa mag-inom, it's Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katropa makabauligra ha. Makapabasko, kita atong ka nga kagawasan. Ang Santon Vitamin C, syempre, ay makaiwas kita sa nagakainyain niya nga mga bagatian. Mira kasi may sangkap imo eat mangosteen. Ag syempre mga katropa, ro alkaline nga vitamin C gid ana. Pwede ninyo ro mabakal ha sa mga suki ninyo ro na nga botika. Ag pwede man sa gihapon kamo mag-order sa akin kara nga online shop. Una ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Sana. Good evening mga kade akol bibot sa Tabangka naman siya. Sa kawaling family gid ana. Thank you gid ana kinyo ko lag permi gid abukas sa radyo para magapur pamati ka ton. Shoutout pagid kay Tatay Bog tuman kala sa may Badyangan sa Ingala family gid anak kay Tix Roldan sa may Bacau Sur. Kilala didang sa may Mercedes Village yung Busuang Kalipo. At kay Lola Merly sa Ventoranza Banga. Permi nato lang kita shout out kasi nagahugot-hugot kita sa Santa Santa Permi nga i-shout out. Hindi ka magkabahala ay ako at agaling ro mag-shout out kinyo. Hindi ka mo magkakawag. Ay maipahat-hat kita nato sa kahangitan. Oy, kamusta ka mo na kay hapon yung kamo? Ano yung karang paihapon ro na? Ano rin na gaha sa dagapugan? Ano rin na aso-aso rin na? Ano mga katra para inyong suga? Bawa ka naman itong gidaan na mga suga ang may sinabawan, may prito, aga. Kung habilin kayo na ininit lang mo na naman kaya pang menggay. Okay, ano mga katra, pati siyakman patana. Hindi ka mo mag-uyang sa pagkaon, mga katra, makabudlet, abin baka sa makarang paninya po, mag-uso ita, ginakaon. Ay, buko man itanan nga oras, may nakaon kita, di ba nga? Pero hello, gidaan na kinyo, na sige, ang mag-ihapon yun, ana. Magpakabusog. Ay, kaya pang, John Louis Andres, good evening Ate Mengge, ka cute mo talaga Ate Mengge. Thank you gidana sa imo pa cute cute cute. Pero akong boses sumatan ni medyo mag give up. Oh man yan ni mga katropa, basta magkaon yun tabi ako ta skin ding ray riot ra pa masyado. Favorito ko pa man ta skin ding, hindi ko ta pa man ma. Hindi ko ta pa man maiwasan. Manami pero ice candy na kara sa Tigayon store mga katropa, kaya kung kamo, taga Tigayon i-check ninyo magbakay ko mo ta ice candy na naron na. Kita mo haraman ka aton ron ng tabo. Hindi siya masabat. Asano da basta? Kung nagka-crave kay Itay Skende, di ka to kagun piliyaw ninyo Tigayon store para magaburbakay ka muro na yung mga guwapahon o mga nagaburbaligya. Nagkita nga ra? Ay, sige yung gihapon. Magbalik man ra, sana all nagabalik. Magraya tong hinyo, no? Magbalik ra itong gidana, karagumat ano nga, boss? Mag-give up, napag-give up, pumatawa, panit biyernes, ay medyo gap-give up, tagage! Ay, sige mga katropa, ay dali nga na commercial break ani kita ha. Ay, maprepara kita it atong karang musika makaroon nga gabi eh. Maprepara kita it atong karang inog, hanot-hanot, mumabumba, wasas-was-was, agki-agki-ay. Mga katropa, mabalik ako after yamang itpila ka mga reminders. Mga katropa ha, dali nga na hiya, agot sa atong karang pagbalik ka. Ay, dire-diretso, what preno-preno, ro atong karang pag arangkada. Mga katropa! Mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.
1: Mga katropa, exciting!
2: The Secret of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secret of Health.
5: Southern Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sa nga antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sa ang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang panaton sa radyo sila mga minerals sini, nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
2: Southern Plus Gold, the secret of health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga radyo siling, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alasiman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ito nina, tungod siya sining omega-3.
2: Southern Plus Gold, the secret of health.
3: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
4: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The secret of health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The secret of health.
3: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, ang pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The secret of health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. The secret of health.

katropa, alas 6:25 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Yan ikina sa itong karang comment section. Pero pag dyan, Louie, bahay base, magpainit ka karapang menggay ag nagkaunit magamig, kaya napaus ka po. Ay yes, tumpak, agiting karang karapang dyan, Louie. Ay sige, ang gihapon, na rin importante, nag-aarangkada sa gihapon kita makarang nga gabi. Karapang Arnel Roberto Rodonto, good evening, karapang menggay, pa-shoutout man, kung nasa nakarang asawa, nga si Sharon Redondo, ag sa nakarang unga nga si Alia Redondo sa Valenzuela City. Thank you, Gid Idol. Wow, Gid Ana. Shoutout, Gid Ana, ha, sa imo, Gid Ana, nga family, karapang Arnel Redondo, nga permigid na katutok, para magapur pamati, Gid Ana, sa ating karang programa. At syempre, kamo mga katropa, ha, ayawan niya, mangkamuro na it, inyo karang mensahe, inyo karang inog pa-shoutout, ha. Ako gid ana ra mga katropa pagabasahon. Hindi gid ako magdawang isip hindi ko rambasahon. Sige mga katropa para hindi kita maboard. Para diretso ra aton karang pagpahugas. Pagpatuit aton karang hugas. Ay diretso hunyot anaton ra mga katropa. Alright mga katropa. Bomba Marilo. Ano? Trunlando. Birahi. Anselmo. Kayuta. Carlota.

0: Secret of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sining, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gadya nagabag batyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Seven plus gold.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Sanson Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Sanson Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Sanson Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Sanson Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanson Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sanson Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The secret of health. Sanson Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sanson Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sanson Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sanson Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Sanson Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ito sininga brain.
0: The secret
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-abto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami rang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Canton ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and

0: sa FM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assisted pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assisted pain.
5: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Yahoo!
6: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libon-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
7: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Santone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Santone Plus Coffee Mix.

Pwepek, kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Paugat nga, ugayo nga.
1: Pwerte nga, ngasang babay.
0: Dahil mo ito ka na background, porn star. Pabunahan ito ko sa iaya mo na ay, no?
1: O, pwede.
0: Porn star. Mayang gabi mga katropa, magapalayag na ang programa nga.
1: Phone pal.
0: Opo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: At katropang Don Filangka.
0: Guwapo na, bugaw, luy-luy pa.
1: Bigalan na, porn star pa.
0: Gabi kita sang
1: June 10. Wednesday pa lang tagali.
0: Oh, Miyerkules pa lang nagalingasaw na ilok pa.
1: Nano, o bayabas.
0: Hindi ko wala magkalipat nga ang inyo wala hygiene kung kaisa. Amo na pinakaimportante mo. Bisa ni butang tatuod nga ang aton nga mga kabataan, bala kabataan ako ng mga dalaga, iti hindi gid man kita ya naka-computerize utok na may malipatan kita, no? Pero nabalaan ta nga daan nga nagaalingasaw nang aton nga mga ilok. Hindi kita magkalipat nga magdala sing tawas o kun manawas git.
1: Oh, correct.
0: Tapos dugay-dugay nyo, ano, may mga CR man na mga eskwelahan, mga opisina. Dugay-dugay nyo kahugas ang inyong, ano,
1: yung
0: monarchy.
1: Oh, correct.
0: Siyempre, kay tawa si Suryanta ilok. Han, para pagsakay nyo sa jeep, freshman ka mo, Japon.
1: Oh, ah?
0: Diba?
1: Hindi man na mahal ang tawas.
0: Wala ka, ano, dol, wala ka odor.
1: Wala eh.
0: Oh.
1: Oh, wala kuya.
0: Ano ginagamit mo nga madula ang baho sa iyong ilok?
1: Ha?
0: Ano ginagamit mo?
1: Deodorant.
0: Langka. Ginulat-ulat ko sa bat niya, santon plus herbal soap eh.
1: Sa buyap.
0: Nadula lang sa siya pa ni Mood. Masabat ka pa, Ged?
1: O oh, sige.
0: Nga ang ginulat-ulat ko, santon plus herbal soap eh. Pwede na sa ilok kung baho ilok mo. Ang clear skin niya, amo na yung agapagwapa, agapamis ang kutis.
1: Ah, okay, sige.
0: Na, no, manitigulang na, malipaton pa. Lutulat ko ang sabat niya, Santon plus herbal soap. Gagawin ko ba sa tarot 500?
1: Oh! Amo na, wala sila yung mga ginakulang, Wildo mo.
0: Bo, ginakulang ba? Basi kong bahiganda ka sa ako na cash.
1: Talaga lang, ha? Kinadulong masaton sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Kanami pa naman sang akon nga adlib nga parte sa ilok pagkatapos deodorant man lang isabat niya. Hindi ka worth it kagaan sing ano ah,
1: sang
0: sing ano tawag sing gani man mid-year bonus. Ang imo kapaltahan abi mo ano? Pitla magbasa sang endorsement. Ang ako na gina-segue tani products ang Yes to Health, deodorant niya ginasabat. Kung kaisa, kung mag-duty ka naga-music, gapatuyo. hindi mo deserve mag-aansing mid-year bonus. Mabalos ka na lang sa ano, sa Christmas na lang.
1: Oo.
0: Ako umanday yun, no? Hindi ka na yung mag-ano, hindi ka na yung magpuis, yan, no?
1: Oh, I'm just being honest.
0: Ano ba, honest? Kung madakpan eh, pero kung hindi gani, marason ka man.
1: Siya, ano being honest, babe?
0: Ha? H-O-N-E-S-T.
1: Honest. Oh, God, eh.
0: Ay, welcome na ang aton tanan ng mga katropa ka naka-tune in na sa tanan ng XFM Radio Station ni Boss Rems sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa Bacolod 103.9 o punta si katropang... Aranal, halilin, lipat.
1: John Ray?
0: Ano?
1: Jedi Ray?
0: Again?
1: Jedi Ray.
0: Final...
1: Ha, ha, ha.
0: Ano nga ra sa mga dughan? Nangyay mo pa nag-upnop?
1: John Ray.
0: Ha?
1: Si John Ray.
0: Nano, tado nga ba na mag-pronounce bla?
1: Jude Ray o kung John Ray?
0: Ambot si mo ya ay si
1: Jude Ray.
0: Ha?
1: Jude Ray.
0: Final?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Correct.
1: Thank you, Jude Ray.
0: Sa Kabankalan, klaro man kita mabatian sa XFM Kabankalan 106.1 o punta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sure na sure.
1: Sure na sure.
0: Correct.
1: Nice.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure again?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final.
0: Correct.
1: Thank you.
0: Pero hasta lang ni tatlong, insakto yan, sabat, wala na ni Dayon, sala-sala ni Tanan. Yes! Believe me. Sa Sagay, klaro man kita mabatian sa radyo via XFM Sagay 87.5. Kag sa XFM Sagay Teleradyo, malamtawan kita sa Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with Katropang
1: Alec.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: John Ray. Sugod ka na pulak. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: James Dean.
0: Noel. Sa Rojas, Capiz, mabatian man kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Are you sure again?
1: Charmaine?
0: Final answer.
1: Charmaine.
0: Are you sure?
1: Charmaine.
0: Hindi na mag-change mind mo.
1: Charmaine.
0: Neil.
1: Ambisyon niya. Hutik, kima ko bala kung hindi ka mag-duty.
0: Sa Ruas, sa Kalibo na yan, Charmin.
1: Oh, okay.
0: Charmin gali, Charmin.
1: Charmin.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Again?
1: John Ray.
0: Are you sure?
1: John Ray, ah.
0: Sure na gina?
1: Oo.
0: Hindi ka na magliwat?
1: John Ray.
0: Ha?
1: John Ray.
0: Dahil lang, pagkitaon ko, anay, birthday gali subong ni Chief gali, oh.
1: Gani?
0: Birthday subong ni Chief Junel, no? Happy birthday, Chief. Pero sigurado ka na.
1: Oo, ah.
0: Hmm. Ang tuod nga sabat, kagayinsyakto nga sabat.
1: John Ray.
0: James Dean. Kompleto na.
1: Tandaan ko kung naging nabala.
0: Gambal, tandaan mo man Japon ka na gabi.
1: Kaya kung
0: hindi
1: isulat,
0: mo na perfect.
1: Kaya kung isulat, kung magambal ka man na.
0: Oh, hindi na yung pwede.
1: Cheating naman na.
0: Mga katropa, kung gusto nyo mag-join sa amon nga programa, open na ang amon nga linya. XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-431 0915-831-431. Klaro na? O sige, mabalik pa kami ah. Kaya mapasunata kami sing bonggang-bongga ang mga favorite songs nyo. Ma-enjoy nyo dere as sa alas 12 opod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Mr. Payne.
1: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nag-migrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya ito sa akong sang Sister Payne. Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Payne, ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Payne. Symptoms persist. Consult your doctor. Early sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Delay bill. Balik na sa phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa kagwapo. Mga kapi ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus, mangustin and malunggay capsule. Pinaka-epektibo nga food o kon herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang tanang Yes Well products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wow! We've got the caller in line number one. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Oh, ano? Mayong gabi.
2: Mayong gabi, man.
0: Ngalan. Ngalan mo? Dula, ayo. Ano?
2: Presentation, Troy.
0: Mati, bla. Liyo ko patay sa iyong monitor sa cellphone lang pamati, hindi pag i-loudspeaker. Ngalan, anay luwat, ngalan?
2: Roncel Dixon, Troy.
0: Si Roncel. Taga din si Roncel?
2: Taga Dao, Troy.
0: Dao, kapis. Ang combination sa iyong first name, ngalan na ni Papa kag ni Mama mo, no?
2: O, Troy.
0: Ano ngalan ni Papa mo gani? Nag-start sa letter, nag-start sa
2: Ronil.
0: Ronil.
2: Ang
1: Pao mo ko mukha, man.
0: Taga Dao ka. Pisla na edad mo, Roncel.
2: Disinibit, Troy.
0: Uy, kabata pa man. Pero makabata na ni.
2: Pero makabata naman, Troy.
0: Aba, may pinamataan ka na?
2: Muntikan na lang, Troy.
0: Ah, wala na buo.
2: Wala na buo, Troy.
0: Ah, bawas ka, guro, ya. Giskwela, gobra.
2: Grita, kwan, Troy, si Luilo, Troy.
0: Ah, ara ka ta subong si Luilo?
2: O, Troy.
0: Sa din si Luilo?
2: Sa Mandurya, Troy.
0: Sa Mandurya, ano bura mo da?
2: Ara di sa Itlogan, Troy.
0: Ah, nga sa Itlogan kagid na wala da sing tinapayan.
2: Why did tinapayan, Troy?
0: Pero abi mo bala kung wala itlog, wala gidya tinapay.
1: Correct.
0: No?
1: Oo, ah.
0: Isa man sa mga ingredients ng tinapay ang itlog.
1: Ay, itlog.
0: Hindi lang imo itlog dol pa. Kaya kailangan naguro kong imo itlog isubak, isagol.
1: Kada mo gani gambal nga ano ni kun no?
0: Ano na?
1: Ostrich.
0: Ostrich na kada.
2: Itlog with patlong, Troy.
0: Oh, ba?
1: Ano?
0: Itlogan. Sa dina dapat sa Mandurya yung itlogan, man?
2: Dari sa City Proper.
0: Dahil lang itbala, Mandurya ta mo. Sa ano, git sa may Mandurya Public Market, dira?
2: Sa Super, Troy.
0: Ah, sa Super.
1: Sa Super, ya, eh.
0: May kilala ka dahil sa Super nagpamaligya sa mga cheese curls kagiban ng mga sari-sari store na malaligyaon. Si Madonna ang ngalan niya, si Madonna Gomez. Wala ka may nakilala, Madonna Gomez, da sa Super?
2: Wala, Troy.
0: Ha? Pwes, hindi ka mo kilala, hay.
2: Malamang, Troy.
0: Nga nakatawag sa phone pal ng tuyo ni Roncel.
2: Uyab, Troy.
0: Uyab? Dahil lang, i-check ko ano yung line number 2 kung uyab ni. Hello, line number 2, uyab ni? Hello?
2: Uyab, Troy. Uyab,
0: hello?
1: Namati lang sa'yo.
0: Namati lang sa'yo. Oh. Di sa magsabat, lalaki ni Guro. Okay. Sige, kita kasi uyab. Ano na pangita mo sa isa ka uyab kung ka pamati? Agad bisamon, be program, be. Ano na pangita mo sa isa ka uyab, be?
2: Yung palaban, Troy.
0: Tapos?
2: At lumalaban.
0: Wow! Daw ano, daw kubra.
2: Yung... Yang enta ka nga ubahan, Troy.
0: Namo na iya, gumamati isa.
1: Amo na iya.
0: Gumamati isa. Oh. Amo na ang pinakaimportante, ang mayara gid iya sing pag-inubahay nga magatabo gid iya.
1: Oo. Ah?
0: Pila na kabilog imo na nobya sa edad mo nga 19?
2: 5, Troy.
0: Kadamo. Guwapo ni
2: Gon. Amo na bulang ginatawag pala, Troy. Amo plan ko bagi na.
0: Ginahalanan. Ba? Guwapo ni Guro si Roncel ay man. Facebook, ha?
2: Meron, Troy.
0: Be, ano nga alam mo sa Facebook, be?
2: Roncel Dixon, Troy.
0: Ah, ang Dixon mo, D-I-Z-O-N?
2: Oo, Troy.
0: Ba, bala. Ang color blue, ano naman? Ang nakakalo, puti, kaw ni?
2: Oo, Troy.
0: O may ari man di lives in Dao Capiz ang naka ano. Ay, ari-ari siya. Abata pa man si imo pre. Hindi ka nagin
2: mo.
0: Hindi ka nagin magpapugong nga ano, manguyab ka nagin niya.
2: Manguto na gid Troy.
0: Ano no?
1: Mamuto na gid siya.
0: Mamuto na gid.
1: Oy, in fairness lang ha.
0: Gwapo.
1: Gwapo ba sa imo?
0: Oo, oh, ka baby face pa galing.
1: Oo.
0: Pero manyak-manyak na ba?
1: Pero
2: katara lang sa Toro Troy.
0: Do feeling ko migo Ronsel, hindi ka na makauli sa Dao, do makapangasawa ka na taga makapangasawa ka na taga super.
2: Super
0: manyakis.
1: No, super manyakis man nga daan ang gina istorya mo.
0: Asa di ka na, sa itlogan section ka na, no, sa super, no?
2: Oh, Troy.
0: Ba, pila ka na nakabulan, Gobra?
2: Mga 3 months, Troy.
0: Ah, bago pa lang. Ah, magpuli pa ni sa Dao. Mm-hmm. Mauli pa ni siya. Wala ka to may ginbilin sa Dao.
2: Why pa, Troy? Mangita ko, Troy, para may kutahan ko na pagpuli ko, Troy.
0: Gagi, ako si Imo. May skwila ka sa Iloilo while Gobra ka na sa itlogan. No, Dolph, no?
2: Ay, wala ko sa plantan.
1: May skwila ka sa Mila Flor.
0: Hindi ah.
1: Pertood man, iskwila ka.
0: Ubra ka na sa itlogan. Oo. Bisan, ate, ang kwarta ya. Ara lang na yan ang kwarta kung ga-ubra ka na sa itlogan.
1: Correct.
0: Manami pag yung iskwila, kahit damo-damo kapag hindi makilala.
1: Hey, kung ano nang tapos ka na high school, wala pa?
2: High school lang, Troy.
0: Eh, high school? Ama senior high school?
1: Kung sa bagay, kung mag-senior high school ka, pagagab, ipwili ka man gapong ka, ano, ka-ubra?
0: Galing, nalingaw na siguro super. Nalingaw na siguro super.
1: Ano?
2: Mapuhay na kot 1 year.
0: Ah. Ipauhay mo, anay, kapag itaon mong imong swerte sa mga, ano, sa mga taga-super kung may makilala ka na.
2: Mapuhay na kot 1 year, Troy. Manguto ko, anay, Troy.
0: So tama, agad ang imong ginapangita ang babae. Ano to gaya na pangita mo sa isang babae?
2: Ang palaban, Troy, at lumalaban.
0: Tag?
2: Handa nga ubahan.
1: Hindi ka gusto sang dalitan?
2: Ha?
1: Dalitan.
2: Hindi ko na, Troy. Gusto ko makamandag.
0: Wow. Dahil ang headline number 2, good evening, babae ni.
3: Hello?
0: Aba, babae.
1: Aba, babae.
0: Basi may itlog niya. Hello, biliwat.
3: Hello?
0: Ah, babae? Sino ni?
3: Sino
0: ni? Ah, hindi pag muala, imo ambal ah.
1: Oo ah, klaruwa.
0: Mapalaan ginanamon karon na sinungalan mo?
3: Dula.
0: Hindi gani klaro. Hindi pag ilang speaker ba, hindi pag sapungi mo nga mouthpiece ba? Luwat, si? Si?
3: Jonah.
0: Si?
3: Jonah. Donna.
0: Ah, si Donna.
1: Donna.
0: Mag-aga, anong ngalan mo?
3: Donna Bell.
0: Si?
3: Donna Bell.
0: Ah, Donna Bell. Mag-aga, gani, anong ngalan mo, Donna Bell? Mag-abi, Donna?
3: Donna Bell, ang ayo ko, Donna.
0: Ah, naka-join na ni sa? Hindi ba ni sa babae?
1: Kwan ka man?
0: Pag-prank ka na lang, may kung mabahay ka, kung hindi.
3: Mabahay.
1: Pay ka pa ako, be?
0: Ano naman ta? Assuming, ha?
1: Amugid.
0: Diwat, be, ambalay mo pangalan kung mabahay ka man, be. Ngalan mo?
3: Gona, be.
0: Ronsel, matyagan mo Ronsel, ano, makuha ko man niya tingog, Adolf, no?
1: Oo, eh.
0: Ah, sige, sorry, sabi ko na Ronsel.
2: Dumay kwento, dumay lawit mo na to.
0: Itip.
1: Amugid, eh.
0: Wala man na di problema, kay open man sa tanan nga gender.
1: Kung sa bagay.
0: Galing kaya ang nalainan na mo, nang hindi bala magprangka.
1: Oh, correct, hindi ka lang bala magbinuti.
0: Oo, prangka lang bala, kung agi, okay man na. Kay aton man na sing painan nga para sa ila. Kung babae, babae, gid. Tapos yung lalaki, lalaki. O sige, ang sabat, Donabel, babae ka gid man o kung agi?
3: Agi.
1: Okay. Kundi gina, kuya kid. Ako ya doon na Belma Prangka, nagilang kong daan si Imo, ha? Hindi pa agawa si Roncel. Ay dumugon, tagid ka.
0: Roncel, nag-ako. Roncel? Nag-ako na siya.
2: 1.5 dayon,
0: Doy. Ha? 1.5 dayon. 1.5? Mabato ka 1.5?
1: Oh, mabato ako na 1.5.
0: Dali lang, Doy. 1.5
2: bago, tugot.
0: Daw hindi na gani. Ni kasampot, sukto nung pa 1.5. 500 lang, be.
2: Hindi, Doy. Gusto ko, Yablet,
0: Doy. Okay lang. Donabel, ang totoo mga pangalan, gani, ano?
2: Donato.
1: Jamatista manigli, Troy.
0: Doon katigda sa sabat yung Donato, ha?
1: Ano pala iya? Katiga-tiga pa na, Donato, Troy!
0: Pero okay lang ng Donato.
1: Oo, ha? Ah?
0: Kisa sa Rodolfo, di ba?
1: ako gani, Donato, Rodolfo, kunaga, Rodita, kung gabi.
0: Una sa galing kakauya. Basi po, hindi ta nang panubunubuan ang gimo price Roncel sa 300.
2: Minimum na, Troy.
1: Nasilingan ka lagi, Troy. Mag-ano nga daan, subong niya. Mag-jer-jer.
0: Oo.
1: Kinilo-kilo na niya, subong
0: niya. Mga buisit. Oh, ikaw na una, Roncel. Ano, plug na that number mo kay okay na to. Pagkita mo sa isa ka babae kay soryaw na mo si Donato. Go ahead, Roncel.
2: Roncel, tawag ka nang kuya ko, number two.
0: Ah, sa uluha lang bala.
2: 0909, Troy.
0: Donato, hindi mo pagkuhaon, Donato. 1.5, sukot niya bala. Dona!
1: Dona, ra ka pa?
0: Dona? Ara ka pa, hindi mo pagkuhaon number niya. 1.5, sukot niya kadaan. Oh, sige, go ahead, Roncel.
2: 0909.
0: Okay.
2: 627.
0: Okay.
2: 9073.
0: Oh, sige, isa pa, hinahinaya lang gamay. Go.
2: 0909 627 9073.
0: Oh, sige.
1: Okay.
0: Good luck na, ha.
1: Ang una nga mag-text sa imo si Geraldine.
0: Ay, hindi ka man na magpasugot kay 1,000 lang na iya budget. Tapos ka Japan 500. Salamat, Roncel. May gabi. Regard sa mga taga-super kag mga taga-Mandurriao, Iloilo.
1: May gabi da sa inyo tanan.
2: May gabi, Matoy.
0: Oh, Donna, kita naman. Ano tuyo mo, Donna?
3: Ano sa kanilang number
1: yan, Troy? Ano? Wow, niyang number.
0: Hamali, ano ito ganyan number ya, Troy?
1: Hindi na. Gumugon, taga ka karoon. Sige, ya kita.
0: Mangita lang tayo, iba ni mo, Donna,
1: ah. Oo, ah.
0: Donna? Ilan na edad mo?
3: 23.
0: Taga diin?
3: Hello,
0: lapas. Ah, taga lapas. Taga lapas. Tama, tani, si Roncel.
1: Saliin ka sa lapas.
0: Dali lang, wala yung pag-imutang, Roncel. Dahil lang ito, tagalapas gali si Donna.
2: Amo gali ito, gusto naging kuha tagwan siya. Gusto yan, lapit yun ito.
0: Oh, tiyan mo na lang niya. Naluman.
1: Si Donna na lang.
2: Gusto na lang ito, rumamom siya.
0: Tsaktuhan lang niya. Tsaktuhan lang niya pag, di ba, mapaway ka 1 year. Pag balik mo eskwela, tsaktuhan lang yun nga may mga sakit ka na.
1: Abi ko, may balon ka na. Sige na.
0: Pila na gani edad mo doon, ha? Liwat? 20?
1: 23?
0: 23, 19. Pwede, ah. Kita na.
1: Oo, ah.
0: Nagapaninda ka man super doon, ha?
3: Oo.
0: Ute, aragali. Ano to gani number mo gani, Roncel?
2: 0909.
0: Lain man yung ginatawag mo sa akon.
2: Ako nga, isa ka subgani, Troy.
0: Ara na naman. Ah, sige. Ah, ano ka pa, Matt? Donna, ka pa, Matt? Ka, Donna?
3: Oo.
0: Oh, sige. 0909.
2: 627.
0: 627.
2: 90.
0: 90. 73. Ti kung sino madaog sa diskartihan na inyo para kay Ronsel. Amo ang pilion ni Ronsel eh.
1: Oo,
0: hindi
1: eh?
0: Taman siya mapilit kung gusto niya si Donna kung hindi.
1: Oh, correct.
0: Pero di pe.
2: Perder siya kayo dito. May 1-5 kung kuha ko.
0: Wala at tigayunan niya na yan. Ang itaan niya na yung idea paano sa mga 1-5 mo. Di ba Donna? Ito, kayo mo pa gani Donna, no?
3: Simuhan ko lang
1: na toke
3: kasi
1: nakahintok
3: ko kami
1: kriyan. Eh. Ba?
0: Toke kung toke. Eh, tarungan na. Nay, mag-ambal ka antes ka mag, mag-offer toke. Ah. Salamat, Donna. Salamat, Ronsel. Bye-bye. 4 minutes after 10, babalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM at kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon ya XN, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
8: System Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM, agay Dr. Rebelito Oy, sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Canton and XFM 5,000 pa premyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Canton, KXN, libong-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Canton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Canton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon KXN, libon-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Binang po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Sandon and XFM, limuli ibong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libong-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa apon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Vitamin D3

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis ko sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold ba si yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupo us lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako na patunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-intra man sa Santon ya XN libon-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM. XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash lang kamong mag-entra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
9: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya Biebko. Nagka-pay ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take pay ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libong-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Canton, KXN, libong-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Canton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Canton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Canton Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin!
7: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Duncan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Duncan Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mabahuro may gabulig at paginomit sa Handong Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Sa Handong Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Rusantong Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga-Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santun. KXN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santun and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santun Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santun Gold Coffee Mix. Santun and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN, libong-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libong-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santons Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santons Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santons Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-intra man sa Santon sa XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal gaya epekto sa akong song. Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa apon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash bag kamong mag-entra man sa Santon ya XN libon-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
9: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon sa XN, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM at kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
12: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Triskeen Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gas kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
3: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pasi.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo bang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
2: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Atropalas, mga Atropalas, 4:17 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Kailan karagaga un banwa it kalibo? Provincia ita Aklan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karaga pagpangalagad pagwaragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw ita Webes. Kapit sa 11 sa buwan karatonyo dagong 2021. And of course sa gihapon ako rin yung karoon yung maging kibahan maging anchorman tropang RR Kulas. Ato na rin ka pagtamyaw na ita good morning. Or mayrayad ka rin agahon sa mga katropa na ato niya nagatutok. Binagi magkara sa ato ka rin Facebook Live. Inyo karon niya tagsa-tagsa ka mga radio. Good morning. Sa mga katropa nga nagatutok pinagi sa ato ka rin YouTube channel. And of course sa ato ka rin mobile application. Kamusta mga katropa? Narato nun na karoon niya plastada. Antes rong tanan. Antes pag-aumpisan. Daton ka rin mga natipon ka rin mga balita. Naro ato nun na karoon niya mga igmanghod. Amat-amat na kara. Nauga magpaunat-unat anay sa inyo kara nga kaugat-ugatan. Nagkabaga mga exercise anay mga katropa. Sa mga bagong bugtaw na ito, nung nagkaroon niya mga igmangod. Kung sarahagon inyo, karoon niya mga muta. Aga sa mga katropa na ito, nung nagkaroon niya nagkakapikapi man. Daw sa makaroon ka nagkapang orason. Mau ka na miton magpangapiho. Bow! Raton ka nga tiyempo kagamig. Karamiton ba tayo na mga katropa magbalikot ta. Nagparago sa habol. Abangan isang kibano kapin man akon may kaibahan katropang RR. Pala ka kung ano sa imo karon niya trip. Masako-sako ah. Narato no na karon niya mga katropa makara. Nakay man ribaw na karon katon. Nagaamat-amat na karanga magaprepara. Na ita anda karon niya pamahaw. May opisina, may klase. Sa bilog karaga Pilipinas makaron. That's why karaga medyo masako-sako gidraton karaga mga ginikana. Oraton no na karon yung mga estudyante. Na maga preparat anda karon niya pamahaw. Mao hinaga man niya adlaw pizza 12 oh. Oh may alin ka tropang RR Independence Day what lase? Holiday gumadana oh. Para atong kilaga, paldong-paldo, doble-doble swildo. Doble-doble swildo, bag-bag trabaho. Anyway, pwedeng-pwedeng kin ka mong magpadagaman. So, ita inyo karon yung mga mensahe. Pinagi sa atong karang XFM Kalibo 96.5 ba? Mga katropa nga page. Or share naraton karang programa Exciting Pilipinas aga hindi magakalipan daw nga i-follow naraton karang official page nado ha hugnot yun sa saksakan nado dapat ta hugnoton ambag gidra ni katropang Christian eh dapat man ha kung agahon man na katropang RR ipahugnot man na kanda rosaksakan. No, kung wa pa hahugnot. I don't know, no, katropang Christian, no, kung hahugnot na. Siguro may unagon man siguro, ah. Anyway, mga katropa, no, sa aton karagapag pangalagad pag ililiba, no, padayon nga mang sa pagpadagat inyo karon yung mga mensahe. No, kay man samtang kita nagatalakay sa aton karagamatupang doon karagamabalita. Aton man karon niya pag-abasa. No, iratamyo gid nato na. No, ita good morning man. No, aton na karon yung mga negosyante Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Aga sa Kabugusan. Ya Public Market sa aton karaga probinsya Karataklan. Good morning, good morning, good morning. Good morning, aton taran. Aray pangpukawon ta kamo taran. Hasta ka mo mga bugog tao. mga katropa. Yari kita sa mga balita nga ton karaga pag-istorya. Pagkatala kayon! Daw makaroon karaga gahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bilog sa ton karaga pag-istoryahan magkara, sa ton karaga balita na ay karaga lokal. Arestado mga katropa sa pagbaligya. Itnaya karon niya legal karaga droga. Raya karon niya sangka laborer nga gagaki, no? Natabura kahapon una guman karon sa may barangay Pulo, New Washington.
1: Exciting Pilipinas.
0: Abaway sunod-sunod mga katropa daya karon niya bypass operation, no? Ita katapo karat otoridad. 39 anyos daya karon niya subject person or suspect nga nabakan ita illegal it droga ita ton karag otoridad, no? Sa nasambitan karang barangay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Maabo-abo uman makaroon mga katropa daya karang nagagapnaag karaga illegal karaga droga ya sa aton karaga probinsya karataklan or sa bilog karanga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nanoga kagatabo sitwasyon magkara sa aton karanga palibot. No? Kaya man, hagos mga nadadakpan makara mga draga surrendery.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagbalik illegal nga droga it aton karanga mga igmanghod. Well, ginapalisdan nyo gang rinyo karanga kaugalingon. Ginapalisdan nyo gang inyo karanga pamilya. No? Nga uwa man it may mabuog sa illegal nga droga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya, may kasong Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 raya karon mga katropa nga suspect basta illegal karaga droga sugod no sa Republic Act 9165 no partner pakabayan ay ako medyo wow talaga medyo wow talaga na raton niya raga ano mauso medyo wow talaga kaya dali lang yan no mga katropa. Oy, sa piyak pagid karagabahin ha, sa aton karaga pag-istoryahan pagid, ha, mga katropa, raya karaga viral video, no? Viral video, itdaya nga natabo karaga droning incident, ha, nga gakip kara, daya karon niya deong bilog ka mga atleta, no? Sa patag, ita, daya karon niya, basketball. Manughampang it Ateneo men's basketball team gaptara no sa daya karon nya social media no mga katropa raya karon nga natabo nga ginaligar droning incident base man sa drone footage it Aurora MDRRMO.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, riba bukot kumpiyansa. Ga droning incident. Rogin kamatay. Ha? Nanday Rini Baterbornia ag Divine at Delhi mga katropa. No? Base tama na maiba karanga foul play pero suno sa aton karang otoridad girakabig nga droning incident raya karon nga natabo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Standby totok sa bilog man makara sa aton ranga pag igistoryahan no pag talakayon mga katropa balikan taman do natabo man karanga linog, no? Particular sa area daya karaga Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ako madumduma na ton mga katropa, ha? Now, sa bilog sa nagaskan kara, Raya karon nga lugar it General Santos City. No? May sangka fast food chain ro humugos kara.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pagkatapos humugos daya karon nga fast food chain mga katropa. May mga tawo nga nagsugugugod.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ro iba ginkamalan or nasagaan nga manakaw. Ag nag-viral sa social media daya nga sangka gagaking nasagaan nga manakaw it pilang netizen sa sugod it sangka nahugos karanga fast food chain una. Galit na mga katropa, matuod-tuod nga nagariskyo, raya karon niya nasagaan karanga manakaw nga 59 anyos ag may nasarbar na raimaw. Sangka Army Reservist, raya karon niya nasagaan nga manakaw galit.
1: Pilipinas!
0: Dayaro kinakabig tuod-tuod nga klaseng hero. No? Bukot hero sa ML, ha? Sa matuod-tuod nga istorya. No? Mga katropa. Anyway, royon tanan aton ka nga pag-istorya. Pagkatala kayon, no? Makaroon ka nga agaon. O, kapi-kapi ang gidanay ka muna, ha? No, samta nagatutok, nagapamati katon makaroon. Bait-baira man, diyo karanya mga tagom, no, kaping sa ato no, karoon niya mga farmers, no, isigurado, hindi na karanga makita na si Adlaw, no, balik trabaho na naman, ro iba na ito, no, karoon niya mga imanghon. Sanday karoon niya ginatanuman. Lagang ato, iba taro ginatanuman kung agahon ng mga katropa. Oy, kay Arnel Roberto Redondo, good morning ko noon. Shout out. Una, karon sanda sa may barangay Cortes, Balite. No, kay Nang Ineng Redondo, kay RG Redondo, kay Roweli Pomusino, kay Samuel Roberto, kay Arlie Redondo, kay Ronald Nepomuceno, kay Arbel Redondo pagid, bao kay Roweli Pomusino, kay Alimar Redondo, no, ang satanan ko nga taga barangay Cortes, Balite bao, kaway-kaway.
2: Good morning!
0: No, na karon sa Cortes, Balite. Kay Rilo Rowley, good morning. Wa kagid nagbugaw. Salamat daw kagabi sa pag-MC. Anyway, thank you so much.
2: Good morning!
0: Pangabot kita to sa may Libertad Antique, oh. belated happy birthday or 18th birthday. No, kay Crazel Joy Saracanlao. Mga kibanra ni katropang Rowellin Rilo. And of course, sa Rilo family. Maayong aga!
2: Good morning!
0: Hindi na ta magkinaray. Kay man, diri na ta sa aklan? Wa, kano nagbugaw. Sige, anong oras yung magkitarabot? Ya, kabi? kapi is life lang, no? Katropang Rowellin. Para palaging ganado, ha? Araw-araw. Kay Dia Sangre, good morning man ko, no? Pinas! Ay, Pilipinas, yagiro.
2: Good morning!
0: Good morning, Aklanon Pagid! Good morning, Pagid! Katropang Ar-Arabaw! Nagatuto ko na makaroon sa Jeddah, Saudi Arabia. Alo nga sa mga OFW nato no na makaroon na. Kay Leopoldo Martinez Jr. Ano ro, vingara nga litra, katropang Leopoldo? May ubot si nga nun, da? Oh, good morning ko no. Nagatutok, nagapamati. Manimaw, oh, nakaroon sa liputos naman siya. Ay, sigurado, gidra, nagkaroon nga mga manok. Bagumbog taon man. Nagatorok-toro okot na mga katropa eh. Kaping ibuta mo sa kaldiro rung katropang Leopoldo ba? Kung namiton kita narutunog rung kong angkiton yun. Kay Joms Atiro, good morning! Bawa nag-monitor man makaraw sa aton ka nag-radio sa live. Una makaroon sa may Mabilo, New Washington ba? Nag-pinamati man makaraw.
2: Good morning!
0: Sa Banwa, it New Washington. Kaway-kaway lang git. Kapi-kapi mga katropa. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidad, good morning kuno. Nauna karon sa California ba in, English speaking pa man si TJ nga ra. Katropang TJ, how are you? Oh, good morning, gay. Thank you so much sa imo karon nya hapag highlight. Okay, Dang Villanueva. Ora karon sa Agbanawan Banga. Oh, nagapinamati man makarakato no.
2: Good morning.
0: Ah, kawabo para na una karon nya saging siguro sa likod ditana nga parimagay. Dali lang ya matabata na tono na ron. Kung sab katropang Dang Villanueva. All right, no mga katropa, para yun ya no sa pagpadagat inyo karon nya mga mensahe. Agod aton ron no nga pagbasahon man mga katropa. Dali lang gid. Hambang nagapamati kamo, mga katropa, ipakilala rin aton kinyo noro pila ka maprodukto no itaton ka nga yes to all ta incorporated
1: fighting kaya karon sa
0: Santon plus coffee mix mga katropa ay basta raya karang kape basta ginistoryahan ta kara noro mangustin no kay man may anara nga mangustin moringan soya powder. Kung sa siin ginasuportahan na kararong resistensya, ginapabaskog pag-idrong natural nga enerhiya, itgawas nga uwait caffeine. No, ginasuportan man, ropanunaw. No, mga katropa, Rosanton Plus Coffee Mix. Pati nga ni si Bato de la Rosa karang nagkakape, itaw, nagpinarago, yung mamakarata, kung naka kape pa ibaw it dahil karang Santon Plus Coffee Mix. mga katropa, sa mga mahilig una nga magkape, may na pili una to rong kape nga makabuligid no sa aton karang kagawasan rong Santon Plus Coffee Mix. Produkto itaton karang yes to halta incorporated ang mabakaira no sa aton karang pharmacies drugstores nationwide.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, mga katropa kay Van Melvin Clavel Bartolo. Good morning!
2: Good morning!
0: Nagatutok sa aton karagapag pangalagad pagwaragwag makaroon no, sa Bartolo family Clavel. Yes, no, mayarayad karon niya pag pamati una karon kinyo. Anyway, tawan tanay daya karon niya hugada ligwa no mga katropa daya karang natabo kara no or masubo kara nga balita sa natabo nga ra nga drowning incident no sa miyembro or daywang miyembro nga ra it means basketball team no nga Sunday Rene Clark Baterbonia aga Divine Adili no nga 21 anyos nga pumanaw nga ni Colones nga adlaw Hunyo 8 bangod no sa raya karanga drowning incident.
1: Exciting Pilipinas.
0: Now ginaistoryahan makara mga katropa ag of course ro simpatiya no it mga concerned citizen pinaagi sarong raya karon nya social media ro natabo nga ra sa daywa no. Kasi di kara nagalibot rong opinion. It iba nga ba si may foul play.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaiman mga katropa, haman manat nabot sandaw na karon sa punto. Nga ro player nga rat basketball, nangin swimming, hamat unat amana sandara. Raya ro pila ka mga question it ginikanan itraya karanga daywa no garag or namatay sa pagkagumos.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well ara ro background natabo raya karanga insidente samtang rong grupo or team sa sangka opisyal nga ginatawag kara nga team building activity, no, kumbaga oras gidra, no, para kanda tanan, no, pampadawga ang bet mga gaoy nanda or stress, di ba ga? Raya karon nya ginatawag nga team building activity. No, ay kung may ginasungguran ka sa imo matod ka nga kibahan, no? Pwede. No, sige, natawag ka nga team building activity. Natabura una karon sa may Dipakulaw Aurora, no? Ag makaroon niya ni sa ginapagwa ka nga report ita Pulisa Regional Office 3. Raya nga daywa ka mga atleta naggangoy nga gulpit asanda nga matangay it mabaskog kara nga agos or strong current paagto sa madagom nga parte it daya karon nga baybay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung tubiri mo kara nga ginaistoryahan, eder nga kantigo ka maggangoy mga katropa. Agyagyan katdaya karanga kanas-kanas, ba 50-50 to matodri mo karanga kabuhi. No? So, pagkatabo karon mga katropa, yagi si Gonsanda nga ginikistingan nga daghon sa pinakamagapit nga pasilidad it medical, it lokal karanga pulisya. Ang mga rumisponding ahensya. Rumasubo, gindeklara sanda nga patay it attending physician.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero sa part ba, dayay karanga mga ibang hodaton. Abe, uwagagi karapag ipump. Raya karon nga dayong bilog nga mga atleta nga ra. Now, ano ra investigation kara? Idaton kara nga PNP Aurora. No? Sanda kara nga statement? Nagagawa nga raya ay purely accidental. No? Nagagawa. Raya ro nagagawa mga katropa. Moman, pinagi man sa aton karang Interior Secretary John Vic Rimulya sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDJ. Rung paghimo ita maidid ng investigasyon. Agod sa yuron rung kabilugan karang detalye. Ang kung nanong may natabugin ba ang karanga kapabayaan sa runglaya karanga daywa?
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, sambilog pagid karanga mga katropa, no, para may sayod man, raton karanga mga igbangod. Sin o ruraya karanga dayong bilog ka mga atleta nga ra, ginaligar, drowning incident, randa karanga ginkamat. Raya nga si Rene Clark Butterbonya imaura rosambilog sa pinaka promising no nga atleta sa aton karanga nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Imauray tubo agusan or tubong agusan dilsor ag nag-eskwela sa parte itraya karon niya Davao City. So ginpangunahan na kara bilang tournament MVP rung Davao Region agod mabuog ro gold medals sa palarong pambansa 2025.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, paginambay na ito kara nga palarong pambansa, no? Ag may makitangkat daya karon yung mga Philippine team nga coach, trainer, may tindinsi ka, no? Para buon ka ng dakas. makahampan ka sa or makaiskwela kapagid no, sa mga kilaga ng mga eskwelaan iya sa aton karanga Pilipinas. No? That's why nga raya man ro natabo ka na nga sumgod imaw sa Ateneo Blue Eagles para sa UAAP Season 89. Now, raya karon niya si Rennie Clark.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, sino man ron ang inkibahan ng nara nga atleta man. Raya nga si Divine Adili nga ra, mga katropa. No? Imaw man ra, sangka 6'9" Nigerian foreign student athlete, no? Ag imaw ra hay nakahampang na para sa Ateneo ko UAAP Season 88. Ag kung sasiin nagrehistro ra imaw ita average nga 8.4 points ag 8.3 rebounds kada hampang.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, nagapaabot ita simpatiya. Ro bilog man karang komunidad it Ateneo de Manila University rong UAAP aga rong basketball ng Pilipinas, no, or samahang basketball ng Pilipinas oraya karon niya SBP, no, sa pamilya it daya nga mga biktima temporaryo makaranga nagabuliganan yoro universidad agod mataorong tanan ita kinahanganon karanga bulig ang suporta sa mga naaywan karanga pamilya ag mga kaibahan no sa team itdaya karon nya daywa nga grabe makaranga na apektuhan itraya karon nya trahedya, no, mga katropa. Makita naton ginabuliganan sandara, no, ita raya nga mga tawo or mga rescue team, no, sa lugar nga ra, mga katropa, no, kasi ro sitwasyon kara raya hay buog ita sisi or day kara nga footage. Ito aton karang MDRRMO personnel. No? Or makita man sa runaya karang footage nga uwa it anuman nga pabugat o kon weights nga nakakabit sa mga namatay nga atleta ag raya ay kabaliskaran sa mga nagagawa gamang karang istorya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya ba, nauna naunang ginbalibaran it Aurora Provincial Police Office ro nasambit nga impormasyon sandig man sa mga ginsumpaang salaysay ita mga nagresponding MDRRMO personnel ag mga lifeguard it resort. Suno sa pulisya wa sanda it nakitang indikasyon it foul play sa insidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag uwa man sigon it nakitang mga gaob sa gawas it mga biktima kat mahawas sa tubig. Ag sa pihak kara ginpahayag it ina ni Bater Bonilla nga nakakita imaw it mga gaob sa liog, likod, alima, agsike, it anang unga, kat personal kara nga makita rong bangkay it unga. Well, sandig sa certificate of post-mortem examination, nga buyot it pulisya. no? Droning incident. Rurason sigon it pagkamatay ni Baterbonya. No, samtang ginahugat pa ro resulta ita eksaminasyon sa bangkay man ni Adiling. Para pagin maguptan sa ato no na karon nya mga igmangod. Daya karon nya mga atleta, no, sindi magbuhay atong kinyang ipabati, no, ro report kara no magalin sa aton kara nga JMA News. Oh, good morning lang gid anay kay oy kay Cap Hill Apolinario Morandante. Good morning, Cap.
2: Good morning.
0: Daga pinamati man no, sa aton kara nga pag ililiba magkaron. Good morning, katropang RR. Good morning, katropang ka-farmers. Good morning, Barangay Tigayon. Ba, nagapananom ko matimo kara, Cap. Sige, Cap, hugod yang Cap, ha? Alright, mga katropa. Napamatian ta, ro report kara. It ato nalay kara nga JMA News. Angot sa natabo kara sa daigwa ka mga atleta, mga katropa.
3: Duda pong inana isa sa nasuwing basketball player ng Ateneo de Manila University na aksidente lang ang pagkamatay nito sa team building sa Dipaculao, Aurora. Iko-convene naman ang Philippine Sports Commission ang Sports Stakeholders Panel para umagapay sa investigasyon ng PNP at ng Department of Justice. Saksi, si Marie Zumali.
4: Hinangaan sa kanyang galing sa basketball. Puno ng potensyal ang 19-anyos na si Rene Clert Baterbonya. Isa siya sa mga instrumento para makamit ng Davao Region High School basketball team ang kauna-unahan nitong kampiyonato sa palarong pambansa noong 2025. Si Rene pa nga ang most valuable player noon. Muli siyang nagpakitang gila sa palarong pambansa nitong Mayo.
5: Siyempre, masaya at thankful dahil maraming tao sumusuporta sa akin. Siyempre, kailangan pa namin mag-prepare para sa bukas na laro.
4: Ang kanyang galing naging daan para mapansin at kunin bilang basketball player ng varsity team na Ateneo de Manila University. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat.
6: Isang taglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila.
4: Nalunod si Rene kahapon habang nasa isang resort sa Dipaculao, Aurora sa team building activity ng kanyang koponan.
6: Masakit! Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga kung anong nangyari.
4: Nasawi rin ang kanyang teammate at foreign student athlete na si Divine Adili. Ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, iniimbestigahan pa nila ang insidente. Batay sa bersyon na kuha nila sa mga kasamahan ni Rene at Divine.
7: Meron po silang some sort ng training or walking dito sa may pababon portion ng dagat sa harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malayim na lugar na napuntahan sila. At yung nga po, tinagin na sila ng agos at pagpunta po sa mas malalim na portion ng dagat.
4: Lumalabas na apat daw lahat ang nadisgrasya sa dagat, sabi ng Dipaculao Police. Pero nasagip ang dalawa pang biktima.
7: May apat po na nanunod, pero apat yung dalawa ay nasagip naman. Kaya yung ano lang po ang diyan na suspital, nagagapan naman.
4: Sa gitna ng pagluluksa, maraming tanong ang ina ni Rene.
6: Ma'am, nagsidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't nalabanta doon sa lagat? Si basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming.
4: May mga binanggit din na impormasyon si Rovelin na nakarating sa kanya.
6: Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Ang dami nila dun, tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Nang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun?
4: Masama rin daw ang loob niya sa mga kasama ng anak. Sa social media post lang daw niya nakita ang itsura ng katawan ng anak.
6: Naghintay ako kung saan ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, Ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos dami ng mga post. Pero hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na mapatay na. Tapos biniyay nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa ano yung nagsundo sa kanila. Hanggang kanina pa lang umaga, nalaman ko na na wala na talaga yung anak ko.
4: Justisya ang sigaw ng ina ni Rene. Hinala pa niya may nangyaring foul play.
6: Kasi yung anak ko daming pasa, ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin. Pumunta ako dyan.
4: Ayon sa Dipakulaw Police, base raw sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene. Pero mayroon daw siyang maliit na galo sa braso. Kabilang din sa gustong masagot ng ina ni Baterbonia ay kung bakit walang medic at lifeguard sa training ng mga player. Ngayong hapon, may mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya para kausapin ang pamilya.
8: Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon.
4: Ang Ateneo de Manila University nagpahayag ng pakikiramay at suporta sa pamilya ng mga nasawi. Sabay hiling sa publiko na bigyan ng privacy ang pamilya para makapagluksa. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng Ateneo na dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang 12 at magkakasa na autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia, tatuwang ang mga otoridad. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay iuuwi sa Nigeria ang kanyang labi na inaasikaso na ng Ateneo. Habang nakauwi na mula Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff na sumasa ilalim sa counseling ng kanilang guidance office. Tubong Agusan del Sur si Rene, na itinuturing na sports hero sa lalawigan.
9: We consider him as a sports hero. We were expecting that he would be playing in bigger leagues in Manila. Rest be assured that the province of Agusan del Sur will never take this lightly. We will never sleep on it.
4: Nagpahayag din ang pakikiramay ang Philippine Olympic Committee sa pagpanaw ng 2 manlalaro ng Ateneo.
10: Nalulungkot kami at nakikiramay kami, no? After everything, ano, galing palarong pambansa, etc. Laki ng bright future nila na nawala. Ano, under basketball community.
6: Siyempre, Ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami, pero sinusuportan ko talaga ang mga anak ko para makapag-aaral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga ano nila, talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun.
4: Nakiramay rin ang Philippine Sports Commission at sinabing makikiisa sila sa investigasyon.
11: The entire country is crying, no? Not just the family members. I've been receiving text messages from people all over the country.
4: Iko-convene ng komisyon ang Sports Stakeholders Panel para sumuporta sa investigasyon ng Philippine National Police at ng Department of Justice. Mission anya ng fact-finding ay hindi lang para malaman ang totoo, kundi kapulutan din ng leksyon para maiwasan ang kaparehong disgrasya. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
0: Thank you so much no, sa atong nagkaraga JMA News, mga katropa. Sa Ray Karun niya, Anda Karun niya report. No. Anyway, maka sugubo, no? Raya karon nga natabo. Aga, kung sa siin kara mga katropa, kinahangan niya dapat gamang nga imbestigahan it daya karon niya mayanda rong natabo nga rasaron na daya karang nga daywa. Para maklaruhan ro publiko, especially ro parents, na itadaywa ka mga atleta ra, atleta nga ra, nga namatay, ha, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi hostesya taro ginistoryahan ka rin. Kabuhi itdaya karangasang katawar ginistoryahan para maabot raya karon yung hostesya nga dapat nga mga ididan runga investigasyon man kara kay man nagatungarong opinion it publiko nga medyo may foul play rung natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Suno nga ni isang bilog karang ang ginikanan kara. Daya karang namatay nga mga unga. May mga lastro or gaob sa gawas. May nina sa gawas. No? That's why nga di karanaga libot rong tanan nga ba si may foul play karanga natabo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Suno umatasa ng inkibahan ita mga atleta nga ra samtang sanda sa baybay uwananda na panuan bangod niya ni nga sa kabuabo kandakara. Kukuta na karamang katropa. Daywag it asanda.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? Daywag it abaga sanda. Oh. O manatong gina expectar ay karang nagkagatabo. No? Aga, galing, medyo mabaskog man rung current. No? It dahil karang tubig nga na. Hindi na tumamba kung katigos ang dara mag gangoy. Or hindi mga katropa. Sige. Pila ka mga update ka ron. No? Aton man rin niya pag-istoryahan mga katropa. Alas 5-1, no? Aton ka nag-oras magkaroon. No? Kay Michael Villanueva Sulina. Oh, good morning, katropang RR. Ba? Tugog patana ko, no? Rana ka nag-mausngak. Kung pwede, ang gidmana, no? Katropang Michael. Ano nga, bubuat, daya ka nga tubig, sigurado, magsitindog siguro ay. sa next week pa dong klase. Siyempre, makarami klase ba taraton ka nga mga igmangod sa public school. Mga estudyante naton, ay kung mga colleges mat, ano, katropang Michael, ay basi mabuhay-buhay pa, no, ro, balik klase. Gainit yon itubi, ag matugon ba, kuhugod, tigit imo, ha? katropang Michael. Ginit ito ako ni Matube ag matugon. Siyempre, mag-ahap ag itrot dahil karang asuga. Maukahugod si, kwan eh, si katropang Michael eh. Butuhan, no? Sa eleksyon. Alright, mga katropa. No, sa hindi, sa pila pagid niya mga topiko, no, nga aton ka nga pagkatalakayo, nga police report ni katropang Christian Villanueva. Magkaparambalik na kita, ha? Pero gamang itong pila, kamang reminders, kalis, standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali lang.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Lag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
14: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala ang

0: po. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Pag-assist pain.
3: Muscle fever.
2: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
3: Pag-assist pain.
2: Pangkalang pain.
3: Fast and safe.
2: Yahoo!
3: Assist pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Vámonos, Bagatro, para las 5:13 Sagajoya.
1: Exciting Pilipinas.
0: Daga, paru barikita, Bagatro, pa saton kere kapaga, iliba, exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Sa kihapon, ako rin yung karun yung mangikibahan, katropang RR Kulas. Anyway, nabay katropa, maga sikyara na kita, no, ita daya karaga police report, ni katropang Christian Villanueva, magalinman, no, sa nagkarang area of responsibility. Katropang Christian sa police report, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report, katropang Christian, yes, good morning!
1: Good morning!
2: Morning, katropang
0: Kamusta, nakakapi ka?
2: Ay, kapin kita santun gold coffin.
0: Oh, maya daw ako namito niya klase kapin o matam istam is matam is pa sa kilaga ko nga to.
2: May akong nangasairan ka trupang RR basi sa akong karang CCTV nga sambilog no sa mga reporter anchorman no at niya karang nga XFM Kalibo ay nagpadugong sa Libertad Antique.
0: Oo, may CCTV ay, kang nabitan.
2: Pero no, sa tarang informasyon, no, hay dibok, no, rana ka nang naging atunan. Pero taliwas, ah, no, katropang RR, nga, so, basit sa aton ka nga may id-id nga pag-imbestiga, no, hay uatas sa dibok mo ka na nag-agto, kundi sa magamig ang lugar, ang wow. Magiging tabo, takunin well, mo ito.
0: Do yun niya, aligasyon niya rin katropang Christian, ginisugin mo at nakunot kamaturan.
2: Nakita mo ka.
0: Oo. Do, CCTV siguro made in China eh.
2: Ha?
0: Made in China. Malabong-malabo pa sa malabo nga na nakita mo.
2: Ay, puro made in China. Makaroon.
0: Ay, sus na makakon.
2: Ay, biskan sa US nga ni, ay, design in US, assemble in China.
0: Abaw?
2: Tapos mayon naman nga, engineer in US, made in China.
0: Oo. Oh, kumbaga, pakuno-kuno yung halin sa US, ano?
2: Ano kita matood gabi?
0: Ano ko naro matood gabi eh?
2: Oo.
0: Oo,

0: nya ni kita kakilaga kato basik ngua man iyo trabaho sa XFM ag syempre ginangan man aton ro nya usisaon it maya imbestigahan
1: kun imbestigahan do na to pangarap
0: ato no imbestigahan no ita maya de balita wan sa may pinutos pa kunong dinagato
1: kumpad ba ro makaldiro ito nagmaluwag pag uli ay dito ta do na buong impormasyon na pi syempre mato dai uwa makita karon naga kagino kung di ay atong pagitan dapat i-check it mayad
0: imbestigahan kita at mayad ay mabudlay baganga kanya ta hersey ang bagang ginatawag para katropang Christian. So
1: yes,
0: imbestigahan kita naton do pero ga imbestiga ay kami ko ta hindi ka na pwede ay custody ka na ya
1: ay, pero ga imbestiga nga ni mo man nga gihapon imo man do involved kung pagag imbestigahan mo man sarili ano ra high flood control project.
0: Siyempre, may right man do tabo, no? Nga para ihambang, no? Nana.
1: Ay, sa akong tabi nga pagkasayo, dapat uno, ay mikibahan tayo mga sa ibang station. Kung galing ay base man na masayiran, at pag na karang may ihambang.
0: Grabe, tarma.
1: Nagsuluhanon na
0: tapos. Di, aral at, ro, mga kakilaga ni mo, mga chismoso, chismosa na to, hay patindog lang gid sigurot grupo no para ideliba lang baga tanan no.
1: Ato anong klaseng grupo?
0: Mga Maritis group. Si Maritis Maritos group.
1: Apo.
0: Anyway, kumusta ra tol karaga area una?
1: Ay, okay man medyo makuan man katro pangaral datong katarapan okay, ni Poto. Siyempre nag-uugan-uugan kita kung para sa itong banwa karat kalibo ka BE pero sa bahin no itaton ka nga malinaw medyo sa part ng mga kabariyuhan medyo nagtutuwang pero sa banwa ako no kabaskong tarugan.
0: Oh, may pinasahi ron.
1: May pinasahi ta.
0: Sa banwa ro mabaskog. Sa baryo mahinay na sa may malinaw.
1: Togo ka ta wa taray na padayon ng pangarar.
0: Togo ka ta. Ay, kita mo gilataan na ron. No, may pinasahi ron. Katropang Christian kumbaga medyo ginatawan ita blessing rubanwa it daya karanga malinaw ay
1: daya sa bilog
0: Marios Tamboan
1: doon sa bilog nga patimaan katropang RR nga matuod gitaro katang ka ipitigahan katropang Christian doon sa bilog patimaan nga matuod daman na ro ng sugid man akimo nga to nga sangka reporter ang kormal man ato sa libertad wa tama na lang ato sa dibo kundi sa sangka pensyon
0: sige nga kaya ato naroon niya kung ano batikoson iya
1: pati yan
0: atong batikoson da dali lang ang ano to report
1: pero nga tro pangarar yan na kita sa Banu karat Washington ay rin karang sangka laborer arestado matapos nga babakgan no it ginapatihan kara nga Shabu
0: Bow.
1: Sa pulo sa Banu Karat ni Washington kahapon gara ita hapon ay nakasuspek si ba si Mark Anthony Fernandez Mark Anthony Fernandez si Mark Anthony Silva alias Tonet 39 ano sabi ko nga ni si Mark Anthony ko na eh, base ko may mga video mat imong iba to at lang kita kon
0: wa man
1: wa man sabi ko may video man imong bago ay ay alias Tonet 39 ano sa residente dahil ka na nasambitan kara no nga barangay na Bakyan, no si Silva isang kasasyay, nga ginapatihan ka nga illegal ka nga Shabu, Kabaylo, no sa 2,100 nga bypass money. Sa ginapatigayon ka nga body search, na-recover. No, iti apilan na itong karang mga kapulisan, doong tatlo pagid, ng mga sasyay, nga ginapatihan pagiging illegal nga droga. So, search man, no, ng karang tricycle, ag nakita pagid usang kasasay pagid inipatihan pagid nga Shabu nga nakaipit sa gitna nakarang pungkuan nasayuran nga dating na restorya kang si Silva ko 2019 sa daya karang kasuman o galing no naka kwanda naka guwa makatapos nga iro anong karang bugan ag makabail limaw karang it plea bargain ba wa idi te mo kara ka plea bargain ito man ay haram nga nag-engage mo te mo tuman kara ka tropa karar
0: kwan yo tara pangayong business na
1: Ay, wow, tara, tudas, tara, diretso ko, tara, katropang arar. So, palibaran man, yung kara suspect nga, ana, ruraya ka rin naman na buong ebidensya, ag, sunuman ka na, wato mo nagagamit, no, ita, diya ka rin, illegal ka rin nga droga. So, magpangatubang sa gihapon, no, sa kaso nga pagyapas, ita, sa Republic Act 9165, o diya ka Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ag, syempre, iga, paidago man da, no, sa, karang drug test niya karang suspect ay kung ma-identify no ag magpositibo ay kabaabot tara na karang matugpaan no may pag section 5 section 11 yagi position nag sa pag selling ay imo tayagi ra no ay section 15 nila pag waga positibo ay section 15 kita sa Dago Mikaray Republic Act 9165 ay tatlo gitara na karang nga pangitubangon nga kung kaya katrupang RR. No? Oh. So, ding operation nga sa pagpangunara. Itatong karang Provincial Drug Enforcement Unit. At sa magkaroon, presente na sa atong karang Washington PNP karang suspect katrupang RR.
0: Right.
1: At magkikaradong nga pag mga report. Bao, di ka nakasangka. Bao, sari-sari story. Ka nasa nga manuwakat niya, kalibog, yung sugod. Ito yung mga tikwian.
0: Bao, just sunod-sunod yung mataro panakawan.
1: Ngayon, okay, nagkakayang bitabiran ng lima ka rin. Sa may bahay ni FK Impulse Train, maraming poblasyon, aga-aga ka lang kahapon, karadlo ka lang Miyerkules. So, sila ka lang tag-iya, no? Ide ka lang sari-sari store. Tag nagsunod mo sa nakarang tindahan, ba nang alasay si ka lang tagahon, ba ay ano ka tupang dan, nga bukas arubintana, ba tag-iitek na na, na nakarang mga baligya, ba katot na na nakita, na tupang dan, nga uwa, taraya ka lang sangka, Samsung cellphone, sangka Oppo, nga cellphone Samsung Note 10 nga cellphone pagid daywang tatlo tools mo tatlo pero cellphone sa sudi sari-sari store no e basi makon may mga Gcash may upload mo makarayray aga daywang ka makap noodles cashbox nga may sulod kira nga 300 sa kada sa 400 pesos sa makon padayon ang investigation nito tong ka Kalibo PNP para ma-identify kung sino sa likod kira no ito yaka nga pag-apoyan ng kawana. Ang dugang pag ginato nga report, arestado man dekarang 43 anyos nga yaki matapos nga nimubugan man illegal nga baril sa barangay Bulwang, aga ko singin ni Karo na yaka suspect no hay nabugid sa nakarapan ni Marino yaka nasang ka 45 caliber pistol, no? Mga magasin, live ammunition, holster, sling bag, ang ipapanan nakarang mga parts, no? Ito yaka nga baril. Ng patigan ka na, no? Kaya kang operation na itatok na CIDG Aklan, Provincial Field Unit, naman sa Municipal Police Station, sa presensya may official na itatok na barangay, ang sabisa man it warrant of arrest, ngayong issue itatok na korte, ang sa makaroon, sa kustodiya itatok na kapulisan, na yung suspect ang magkapakatubang sa kaso ka na pagyapas sa Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, katropang RR. Anyway, kaya itong karang natipong karang mga report na sa pagsikaroon na itong pilihan itong mga police station, ilan sa itong mga probinsya at aklan report, mga sa Kalibo PNP, ako si Katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa police report ni Katropang Christian Villanueva. No, magaling sa nagkaroon niya. Area of responsibility.
2: Exciting Pilipinas.
0: Okay, no mga karon na mga katropa, no ro adlaw karang Webes, medyo naga ilinugan na, no mga karon karang tiempo, no mga karon karang gahon. Anyway, halin pa ni kabi no, may una na no nga pag inasaw-asaw. So si karon takra, no ro dagagan itaton. Okay, sige partner, oh. Kay man sa report karad no itaton karang DOST pag-asa no makaron karang gaon no mga alas 4 no mayuna karang southwest monsoon bali na ka apikto sige lang partner oo sige lang maka apikto no sa western section of northern Luzon. No, so may mga area karang no nga apektado particular sa may part no ita Ilocos Norte, Batanes and Babuyan Islands. So weather condition na mga katropa medyo magagumgagumon no nga kagangitan no aga at mauwain nga pag-ilinugan ag may pagpangilat. Kabi eh, grabe man, may pagpangilat man. Ha? Sa pila ka mga parte sa aton karang probinsya karaita aklan yan eh, samtang kita nga ni nagbiyahe no sa kuan mga katropa sa pangarsadahon no ay ko amat no naga ginagabong nganto sa ibabaw. Bangod yan eh, no sige oo sige ang partner bangod yan eh, no sa daya karon niya pag pangilat mga katropa so waman makaron. Ita low pressure areas no ang na monitor raton karang pag-asa no iya sa aton karang Philippine area of responsibility so matawhay ro palibot no sa guwa ita aton karang nasyon karang Pilipinas kabay no mga katropa wao dai karaga bagyo rung mabilog no sa guwa ita aton karang Philippine area of responsibility or sa sugod no ita aton karang nasyon karang Pilipinas kay katropang Jima Kiswani. Yes, good morning. Aba nagatutok man magkaraon na karon sa Baco or Cavite. Kay Tristan White Gulay, good morning. Nagapinamati man sa atong karagopaga ililiba. Kay Angel Biel Rilobo, good morning man. Congratulations sa second baby, katropang Angel. Thank you so much. Wakating mo to kabi sa Libertad. Kinakulabos na kita mga katropag si partner sa aton karagapag ililiba exciting Pilipinas. Thank you so much mga katropa no, sa inyo karagapag pamati pag tutok sa Facebook YouTube channel ang sa inyo karagang mobile application. Naging kiba na aton partner technical side katropang si Pril Kit Palmon. Sakay taton ka rin nga patrol, katropang Christian Villanueva. Sangagan man itaton ka rin nga station manager, katropang Jan Alin Ascanio. Sa aton niya, CEO President, Dr. Rimlito. Ako man din nyo ka rin nga nangin kimbanang in anchorman, katropang RR Colas. Nga nagaywan, it may dahil ka rin nga gaon ito, XFM 96.5 kalibo, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM
4: mga katropa!

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas inararanasan. Especially po mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin. Ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan. Ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasan na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Sa mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala na yung mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo naman po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, eh malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa programa po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayimpari natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat na nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan. No? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan ka agad yan ng solusyon. Puntahan po mga kaibigan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpukonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda ay maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Kaya na, mainuman nyo ka agad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, eh marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng ating pong mga kasukasuan na talagang natitrigger Doc, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Yun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan. Ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede ring maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila, at iba pang parte ng katawan. Mm-hmm. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyente mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat. At ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, nung ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa. No? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede rin maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies, no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-attack atake sa ating mga kasukasuan. Mm-hmm. So ito'y parte ng ating depensa, pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60 to 80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po yung isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system natin, ina-attack niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan yan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release yan ng fluid na tinatawag na synovial fluid, mm-hmm, na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay niyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo, bisyo. Kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, silika, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra? 30 kilograms. Mm-hmm. So, dudurugin ito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, o yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis, mm-hmm, ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes. No? So,
1: maliba na lang sa family history, kung mayroon talagang genes kayo na mayroon ito, kumbaga minalas-malas. Pero pwede mo pa rin pwede mo pa rin ma-prevent
2: yung
1: pag-triggers niya through your lifestyle and
2: parang
1: then through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm-hmm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition, mm-hmm, yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: Tama.
2: Ganon din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin, malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oh.
2: O, diba?
1: So, mga kababayan po natin, maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami sa mga kababayan, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, nagiging maganda yung yung kanila pong ano, lifestyle at nagiging maganda yung pag-cope up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit at mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano? Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, malamang meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, pero kung sa pansin mo parang laging masasakit yung kalamnan mo pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase. Kasi baka local na rheumatism lang na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o di ba? Pero pag yung mga edad na mga sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis. Oh, ganun yun. Pero ito kailangan niyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
1: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpo-consulta sa mga eksperto at pwede yung bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano? Yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na pagamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayong patuloy, ha? Sa mga kabayan natin, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandown Plus Gold, mambibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sandown Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sandown Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Sunson Plus, Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
0: Sunson Plus, Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, hirap akong humigad. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hadis natin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang atin pong Sunstone Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong, lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po, mga kaibigan, ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan, mga kaibigan, na pigilin or pahintuin, mga kaibigan, yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga, Doc, yung pain. Ano? Mm-hmm. O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo, mga kaibigan. So, ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs, mga kaibigan, ay tinutulungan po yan na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga, ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside, mga kaibigan, no? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan natin, papunta dun sa atin pong brain area, mga kaibigan, no? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Doc, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Doc.
2: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan, mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Mm-hmm. Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo ng mga karne kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayo mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albularyo yan. Ano? Yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba? Yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung kayin o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyo yan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So hindi ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. May anti-inflammatory yung VCO. At ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Mm-hmm. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Mm-hmm. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Mm-hmm. Hindi niya alam sino kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-atake niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis or rheumatism na sakit. Yeah, di ba pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa. Oh, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Ayan, so mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay panay pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung mayroon kayo mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, at lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala, ano, ng mga produkto natin, mga kaibigan, para anytime, ano, na nararamdaman nyo, parang umiiba, ano, yung pakiramdam sa inyo pong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Yan po, yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health!
1: Mga kabayan natin, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, live advice.
1: Live advice po muna tayo. Ano nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Yun lang din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan, mga kaibigan, pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yun, mga kaibigan. No? So, mas magandang i-partner po yun sila, mga kaibigan. At isabay niyo rin yung Ultimate Trio natin, ano, sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko. At mahina talaga, no? Ah, yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, mayroon kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo. Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo, then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
1: Grabe, ah.
2: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiedad tayo, may suplemento tayo doon sa... Habang umiidad, bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
1: Ayan. So mga kabayan po natin na gusto mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang atin pong sex life. Ano? Palakasin ang atin pong yung pagkalalaki mismo, Doc, ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin, mga kaibigan, ano? At yung iba pa na organs sa atin pong
2: kahit wala kayong partner, okay lang yan.
1: So yun, sa mga kabayan, meron na, Doc, 80 nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
7: Pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede, pwede.
7: Pwede rin.
2: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yun sa matatandaan.
7: Tama, Dok.
2: Eh. Oh. Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, na apektuhan na. So, marami nga ganyan, denial lang yung iba. Eh, yun di ba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. Mm. O, diba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayong mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
7: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
7: Okay. Hala, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, alam po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Ang ating masasabi na, no, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
7: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
10: Santon Plus Gold.
12: Jiro, call center agent. Puyat that stress.

0: your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 6:14 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadayad nga Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga love Filipinos all over the world. Ako si katropang Nini Eugene Teodosio. Yan ay kita sa aton yung mga headlines makaroon nga adlaw, Webes, Hunyo 11, 2026. Para sa aton yung mga nagapanguna nga balita lokal, Taiwang Barco Starlight Company ginagauman nga mag-abot sa Setyembre sa Dumaguit Port. Ni Washington Baton Bridge, positibo nga mapatukod. Pamilya at sangkaginang nagpaidagom sa operasyon sa Tagipusunog at Pangayuit Bulig, financial para sa masobra 450,000 nga hospital bills. Deadline sa Balita Nasyonal, 15 billion pesos supplemental budget ginaduso ni Pangilinan sa mga naapektuhan it Mindanao quake. Samtang DOE ginpasiguro nga bastante ro supplied gasolina sa mga naapektuhan it Mindanao quake. Sa headline sa Balita International, US nagbago sit airstrikes kontra sa Iran matapos pabagbago ng US Apache helicopter. ICC Chief Prosecutor suspendido sa tunga it sex abuse charges. Headline sa Balita Entertainment, Katy Perry ag Trudeau, magkaibahan sa premiere it pelikula it singer. Para sa Balita sa Sport, Somalian referee Omar Artan ginbuon sa listahan it official para sa FIFA World Cup. Sa Balita Health News, Brazil, temporaryong ginsuspender o dengue vaccine. Kasunod it daywang pagkamatay.
1: Balitang lukal, balita sa lukal.
0: Alas 6:16 agahon, nagsa detalye taton nga balita.

0: lokal. Ginahatod-gato ni Santon Vitamin C. Ginkumpirma ni Washington Mayor Attorney Simonette Francisco nga kapin sa daywang ang mga barko at Starlight Company o ginagauman nga magadungkal sa Dumaguit Port sa buwan ni Setyembre. Sa sunod rayet, natabong nga public consultation kung nagtaliwan nga Domingo kay bahano mga stakeholders, lokal nga gobyerno, representante at Philippine Ports Authority, Starlight Company, nagakainyain nga mga bus liner at cargo trucks para sa uman nga pagbugas it Dumaguit Port. Sa inisyal nga pag-istorya, runasakop pagamang nga ruta it mga vessel, Hayro Batangas to Dumaguit, vice versa. Kumpiyansa Manuel Calde nga madugangan parang numero it mga shipping company nga magkaangkon it interes sa oras nga maumpisan yun it Starlight. Pero pagdungkasan ng pantalan, makabig sigun na yung masami nga manami nga oportunidad sa mga pamuguyo at pag-umwad it iba pang negosyo. Kama naman nga magiging convenient at mapadali rubyahit mga pasahero at pag-transport it mga goods kun sa Dumaguit Port o dungka it mga ro-ro vessel.
1: Last week, nagkaroon kami ng public consultation no, sa governor's office kay bahan ng mga stakeholders, involves PPA, provincial governor's office, LGU Washington, Starlight, that shall say company, pero iba't ibang mga bus liners, and then yung mga cargo trucks para dikara sa reopening of the Dumaguit Port. Tentatively, by September, maybe one or two vessel of the Starlight Company ay mag-abot yun or mag-land sa umarin iya sa aton sa Banwang New Washington through our Dumaguit Port. Yung Dumaguit Port, maging operational na yan siya. Ang ano lang yan is sino no mag-abot to barko. Initially, ang napag-usapan namin is Batangas to Dumaguit, Anay. Pero syempre, may mga proposal na like Cebu or nearby or direct sa Manila. Pero syempre, mga long-term plans yan.
0: Si New Washington Mayor Attorney Simonette Francisco sa nagpagpahayag.
2: Express Balita sa Gahod.
0: Para sa dugang nga balita lokal, positibo si New Washington Mayor Simonette Francisco nga matawan ni Katumananog yung naproponer ng New Washington Baton Bridge. Padayon siguro ang pagsumitate mga kinahangan nga dokumento at datos at mga nagabisitang consultant ag steel bridge engineer. Tuyo ka nga makaangkon it basihana sa paghimit design at pagbagay it nagakaigo nga proposal. Yun pa siguro man Mayor Francisco nga maidid ng daraya nga ginatutukan na ginahimo ng darutanan para madayon o proyekto. Kama naman nga suportado rayet kabuan sa mga sektor bangon sa ginhawag manaming imitipisyo karas nga daga. Yan punto pa karang mabahor maibulig itulay sa mga pumuyo para mapadasig ro transportasyon. Makatipid sa krudo, mapadali ro kalakalan ang makabukas it dugang nga pangabuhian.
1: As of now, we are trying to submit yung mga ginapangayo it mga consultants nito, the steel bridge engineer, agro iba pa, para ma-finalize sila kung ano man ang kakamap nilang design para we can come up with a definite proposal and then matapos kung ano ro best suited para sa aton nga Banwa iya sa Fatima paagting sa Batan. We are doing the best we can and we are looking forward na madayon imaw. So, syempre, hindi naman natin masabi nga totally 100% until una kita ron. Pero syempre, the more nga ginatutukan ay the more mas mataas yung chance na magadayon doon yung nga proposal, ito yung nga proyekto. Lahat halos favorable kandara kaya nga rin nga project kasi mas malaki ang maitutulong nito lalo na sa ekonomiya ng New Washington.
0: Si Mayor Simonette Francisco sa anang pagpahayag.
2: Express Balita sa Gahod.
0: Ag para sa kadapusan nga balita lokal, ginahatod-gato ni Vision X Plus of Gel Capsule, rokapsula para sa inyong mga mata. Nagapabilin makaroon nga confined sa sangka pribadong hospital sa Banuet Calibor sa 48 anyos nga ginang matapos nga magpaidagom sa pacemaker implantation operation tayo matapos nga gulping atakihon it seizure si Riza Andrate sa anang panimagay sa barangay Libasbang ako nagtaliwan nga adlaw itwebes Hunyo 4. Kung sa sina sa yuran nga kinahangan ipaidagom sa insigidang operasyon o ginang bangod sa nagkaproblema ro anang tagipusun sa pagpampit tugo. Rason agod nga madugaan it bastante nga dugo ag oxygen ro anang utok kag nauli sa seizure. Sinuso nga itpasyente nga si Jessamy Andrade. Establigon naman roan ang ina matapos nga mandinagagon nga operasyon. Apang bangod sa masobra 450,000 nga hospital bill ay hindi gihapon sana makagawa ito hospital sa pihak itabiso it doktor nga pwede unayang iuli. Angot ka na nagpanawagan o bilog nga pamilya Andrade it bulig pinasyal sa mga may mabinugawanon nga tagipusuon agad makagawa gon roan ang ina sa hospital.
3: Pacemaker, doon yung ipon sa anong dugo. Sa pump, it dugo na na para magsaka sa anong utok. Huwag man na di mo ma'am it symptoms. Bigla lang kayo mo nag-t-shirt ano, Thursday. Tapos, yung pa-check up naman imaw, agad-agaran, hay, need ko na i-consign. Kasi sana, ano malang low blood sugar, malang imaw. Pero, hay, pagka Saturday, yung atake mo, kaya sana seizure. Kaya, yung dala lang ako, gabi naman mo sa things gap. Yung, ano mo sa ICU, it's 2 days. Kaya, tayo nag-one, ano nga, ano ma'am, seizure, waka may kasayot. Kasi, wa matay mo, ginabatsag abi ron nga, anong heart, manang ginahapo imaw, or anything.
0: Si Jessa May Andrade ang et pasyente sana nga pag pahayag.
2: Express Balita sa Gahod. Balita sa Nasunod.
0: Nag-file si Senator Francis Kiko Pangilinan it proposisyong laying ang nagatagana it dugang 15 billion pesos ng pondo para sa relief, rehabilitation, and reconstruction it mga lugar nga naapektuhan it magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Suno sa Senador, paggagamiton o pondo kung madunggangan o budget it National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa pagpanumbalik it mga nasamad ng eskwelahan, ospital, karsada, tulay, irrigation system, pabagay at iba pang importanteng infrastruktura. Magitagaan naman it bulig para sa mga mangunguma, mangingisdag, iba pang sektor nga nawadan it pangabuhian bangod sa kalamidad. Base sa proposisyon, masobra daywang bilyong piso o igatagana para sa Department of Agriculture samtang may pondo man para sa Department of Education, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways sa iba pang ahensya it gobyerno.
2: Express Balita sa Gahod.
0: Para sa karapusan nga balita national, ginpasiguro it Department of Energy nga bastante ag mapag-uno supply it langi sa Southern Mindanao sa pihakit kahalitan nga tugit magnitude 7.8 nga dinog nga tumama sa rehiyon ko Lunes, Hunyo 8. Suno sa ahensya nga white na lista nga mabaho nga delay sa fuel supply chain ag bastante representing inventaryo agad masabat o kinanganon it publiko. Waman it rason para magpanic buying it gasolina at iba pang produktong petrolyo bango dagapabili nga normal raw supply sa mga apektadong lugar. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, prioridad it gobyerno nga masiguro nga tayo yun aro pag-abot it mga importanteng serbisyo ag supply sa mga komunidad nga naapektuhan it pag-uyog. Dugang pa it DOE nga kaabuan sa mga fuel depot, storage facility ag LPG refilling plant sa Region 11 ag 12 ay normal ra operasyon ag white na lista nga grabing kahalitan. Para sa ato niya foreign rate or foreign exchange rate, mga katropa, US dollar, 61 pesos, 0.54 centavos.
2: Express, balita sa Gahod.
4: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Para sa ato niya detalye at ato niya balita international. Katon it Santon Plus Coffee Mix. Nagbago suro Estados Unidos it airstrike kontra sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ro nasyon sa pag-atake sa sangka US helicopter sa Strait of Hormuz. Suno sa US military nagumpisa ro operasyon ba ng alas 5 itaga hapon Eastern Standard Time bilang sabat sigon sa pagbagbag it Apache helicopter. Insistere it America, proportional response sa rugin patigayor niya strike kontra sa ginatawag nanda ng unjustified Iranian aggression. Nasa yuran nga luwas or daywang piloto ag ita helicopter sa pamagit sang ka-unmanned sea drone ag kaulihay ginsaylo sa luwas nga lugar. Samtang nagapabiling nga bukon itlaro kung ginhungod o pag-atake sa helicopter suno sa bilang official it America. Apisar nga white direktang umako sa responsibilidad ro Iran ginkumpirma man it bilang Iranian media na may natabo nga pagbagbag it eroplano.
2: Express Balita sa Gahod.
0: Para sa kadapusan nga balita international, balita sa Guwait Nasyon. Insuspended Executive Bureau at International Criminal Court kung ICC si Chief Prosecutor Karim Khan bangod sa mga allegasyon at sexual misconduct. Pero 21-member Bureau at Assembly of State Parties nga nagadumaga sa ICC ay nagdesisyon sa pamaagit qualified majority nga suspindihon si Khan samtang nakabinbin para pinal nga desisyon at natungdan nga Bureau bilang competent decision maker. Gintawan man karait punto nga suspensyon ay bukon it indikasyon at pinal nga resulta. Madumduman nga ginakabinbin giakusahan si Kanik ginaaligar nga indecent behavior sa isang kababaeng empleyado nga nagatrabaho kana. Nagumpisa ro issue ko unang party 2024 kung sa siin ginakusahan ni Khan or ginakusuhan si Khan itang kababaeng assistant nga ginharas imo ginpilit nga himuan it bukon it manami nga akto. Antes para opisyal nga suspension ko Hunyo 2026 si Khan ay voluntaryong nagdihon it leave of absence kung Mayo 2025 para tawan it dagan o investigasyon. Makapilang beses yun man karang nga ginpamalibaran ro mga aligasyon kontra kana.
2: Express Balita sa Gahon Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Para man sa aton nga balita showbiz, ginahatod ka aton it premium D3 softgel capsule. Uman nga ginpakita na ni Katy Perry ag dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau ro andang matibay nga relasyon. Dungan o daywa nga nagtikang sa red carpet sa unang kahigayunan sa 2026 Tribeca Film Festival para sa premieres in concert ni Perry nga Katy Perry The Lifetime Tour Live in Paris. Masobra sang dagon kat makita ro daywa nga magkaibahan sa publiko. Makabilang beses man nga nakita si Trudeau nga nagtambong sa concert ni Perry. Unang gin sa publiko it daywa ro andang relasyon ko Disyembre katipakigbahin nang daro mga litrato sa biyahe nanda sa Japan.
2: Express, balita sa gahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Para man sa detalye taton yung balita hinampang, ginahatod ka ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ginkakasgon sa listahan ni official referee it World Finals or World Cup Finals si Omar Artan matapos nga ma-deny ro entry karas sa US. Si Artan kunta ro nakatagana nga kaunanahang referee halin sa Somalia sa World Cup. Pinakamig imaw nga Men's Referee of the Year it 2025 Confederation of African Football. Wasigon ni Trason ng U.S. Immigration sa kabangdanan itripatriation ni Ata Artan. Ang klaro man ni FIFA nga wasan ni koneksyon sa wa pagpasakop ni Artan bilang official it naghihilapit ng World Cup. Pinapangunahan it ni referee's chief Pierre Luigi Colen aro pag-insayo sa 52 nga referees at 88 nga assistant referees sa Miami.
2: Express Balita sa Gahon XFM Health News.
0: Para man sa aton nga balita sa ikaayong ngawas. Temporaryo nga gisuspendit Brazil ro unang single dose it bakuna sa dengue sa mundo kasunod it daywang ginadudahan nga pagkamatay. Ginpahayagit Brazil kulunes nga naging suspender o paggamit it kauna-unahang single dose nga bakuna sa dengue sa kalibutan. Kapin sa katungang milyong katawo guno nakabaton it mga doses it bakuna makaron nga dagon. Agin bilog pamagi sa pampublikong pondo sa Brazil lagi naprobahan it mga otoridad sa ikaayong ngawas kung Nobyembre. Rayro kaunaunahan nga single dose kontra sa dengue virus nga nahalin sa pamagi it lamok or namok. O dengue pwede magtuga it mataas nga gagnat, sakit it ugo, pagpaganakit it yawas, pagpaganuka at pagpanghabag at may kahigayunan nga posibleng ikamatay. Naglistar mga otoridad itatlong grabing kaso kakiprodaywa nga nagresulta sa pagkamatay. Isang ka 58 anyos nga lalaki ug isang ka 48 anyos nga babaye. Isang ka 38 anyos nga babaye man ug ginsugod sa intensive care unit apang nakagawa man niyagi. Sunod sa ministro, rong mga ginagaumang epekto nga ra ay uwa nakita kat ginpatigayon o pag-obserba sa masobra 16,000 nga voluntaryo sa 14 nga estado sa Brazil. Rong mga clinical trial nga rahay naglista it efficacy rate nga 91.6% kontra sa pinakadelikadong masakit. Rugubusan niya kakaibang bakuna sa dengue, Rotax 003, ay nagkakinahangan itaywang doses nga ginaturok it may agwat nga 3 buwan sa naman sa World Health Organization. Pero pag angkon it single dose, ay mabahong nga bulig agun mapadali, rumagapnagon nga kampanya sa pagbakuna.
2: Express Balita sa Gahon.
0: Alas 6:30 sa gahon o aton nga oras, agroyon ng mga balita nga natipon it bilong nga puwera sa XFM Network Philippines 96.5 kaliko. Mga balita nga ginahatod ka ito ni Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Premium D3, Soft Gel Capsule, Vision X Plus Soft Gel Capsule na ang kapsula para sa inyong mga mata. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Cess the Pain, at Clear Skin Glutacogic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Nini Rujin Teodosio. Ag Rayaru Express Balita sa Gahon.
2: Express Balita sa Gahon.
4: XFM.
2: Mga katropa,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Mga katropa raton nga oras, aton makaroon nga pag-rurat sada na sa aton karang nga pag-ililiba. Alas 6:45 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Bullseye!

0: Oy, good morning. Good morning. Maayad-ayad nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamati na. Aton nga mga suki ang mga katropa iya sa banwa it kalibo kabugusan nga probinsya itaklan. Aton na nay nga pag-welcome kinyo banwa it maayad-ayad nga gahon. Maayad-ayad nga pagpropamati sa aton karang mga katropa iya nga mga negosyante. Mga tricycle drivers sa banwa it kalibo bilog nga probinsya itaklan yakip isla it Boracay. Nagapropamati man, nagatutok na sa aton makaroon nga pagbangalagad banwa. Pang Webes nga edisyon, itaton ka nga programang Bullseye. Webes Pizza 11, Bugan, Itunyo, 2026. Naga holiday. Last day man makaroon na. Sa klase, itaton ka nga mga estudyante, mga empleyado. Aba-aba, long weekend kita mga katropa. Umpisay na. Aton man nga pag-welcome sa aton karang mga suki, aton nga mga katrupa nga nagamonitor, nagapropamati sa aton nga mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Kapi sa Antique, northern part it Iloilo, Romblon, sa Masbate, ag southern part it Tamindoro. Magandang umaga po. Buenos dias, mga katrupa. Welcome sa pagbangalagata pang Webes nga rang edisyon. Itaton karang pala tuntunan na Bullseye. Kamusta panahon sa inyong karang lugar? Oy, wakita itlo pressure or bagyo nga ginabantayan na ginamonitor ha sa sugod na guwa it nasyon. Sa report ita pag-asa. Apektado ro parte kara ita western section it northern Luzon. Ita habagata. Tuwa paya sa aton. Although, simpo na ita habagat, maugan-ungan. Pero matinding init gihapon raton kara nga na-experiensyahan. Iya sa aton sa Western Visayas, sa probinsya Daklan, manami ro simpo. Mainit-init gumanda. May mga porsyon nga pag-auganon, pero gaban-gaban na una sa hapon. Pero mga ginatawag ng mga isolated ng mga pag-ugan-ugan. Dagaron it mga localized thunderstorm. Kapin parun sa hapon, nagsagabi mga katropa. May mga pag-panaguob, pagpupangilat nga mabatsagan kita sa hapon. So makaroon nga dlaw, abay, mainit-init gumatara. Oh, kabay pang hindi lang mag-brand out. Ay, apiktado kita tanan, pati rong mga estudyante, randang mga klase sa public school. Oh, iba, nagilangan eh, kung private ay na, may generator, may aircon pa. Ay, kung sa public school ta, kababot, ano nagawa nga, mga, sa mga matinding brand out. Nga na-experiencean kahapon, mahagos pilang oras ta. Nga naka-experience ito mga power interruption raton ka ng probinsya, bilog nga probinsya, Daklan. Nga total blackout. May naman nga mga porsyon-porsyon niya nga apektado gid. Kahapon, iba nga mga estudyante, hagos bilog rang adlaw. In punduro klase, bangod sa matinding init, itaton ka ng panahon. Union na ha, pero mainit gihapon kasi nag-umpisada na raton ka ng ginatawag ka ng Super El Nino. Yan ibisan June nga ra, July, August. Matinding init kung uminit ro panahon. Kung umugan, okay lang. Okay, sa chimpo na ton makaroon. Pero ginatawag o tagid matanga climate change. Anyway, sa ton makaroon nga pagbangalagad, good morning sa mga naka-online, sa mga nakatutok makaroon sa atong karanga Facebook Live. Mayad-ayad nga pagpropamati kinyo sa mga katropa naton nga mga OFW sa abroad. Aton karang nga mga igmanghod nga mga balikbayan iya sa Pilipinas. Abay, bisan siin mata ka mga party at kalibutan makaroon ha. Morning! Yan, amatamatan tara. Iba naton karang mga katropa nga nagatutok sa aton karang online. Kapin pa sa aton karang YouTube channel, ita XFM Kalibot. Good morning! Una ang kamusti, digang. At sa mga naka-download ita radio application ita XFM. Good morning! Kaya Gracil Kahilig. Uy, good morning Gracil ha. Una sa Kabayugan Malinaw. Aton ron nga mga katropa ron ha. Kay Michael Villanueva Basulina. Pero mga kasimaryo na sa Barangay Lagimban, Wawes, Sanuman siya. Good morning. Oy, kahit hindi, nag-Uncle Charlie nga nagkakapikapit Santon Gold Coffee Mix. Good morning. Una sa Libtong. Paring Itzel ha. Si Spinyo Rita pare. Good morning. Mayad nga gahon. Sa aton nga mga aklan. Oh, good morning. Kaya TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad, una sa San Francisco, California. Aboy, nagapropamati gihapon sa makaroon nga gahon. Morning. Naka-highlights pa ron. Thank you, Gidanoy. Good morning na sa aton karang mga katropa. Kapi para mga aklanon, una sa abroad, sa Amerika. Nami doon na. Morning. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad, banwa. Ano rin mga mainit nga mga topic ko? Nga aton karang pag-bulls ayon, makaroon karang nga gahon. Abo nga mga ginatutukan na ginabantayan sa nasyonal. Bullseye! Oh, impeachment ni Vice President Sara Duterte una tagapanggap. Ang baga ni Senadora Win Gatchalian na 16 nga boto rong kinahangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayan, timprano pa tara. No, pero wapaga ni Hagos nakaumpisa. Ro trial sa Senado kasi may mga dapat pang resolbahon. Mga katrupa. No? So, ro 16 nga nga boto kun magkagasugot sa datanan, convict ka. No? Dayarong magwa rong sentensya. Kun abi kun makonvict abi man, so kinangan mo ro 16 nga boto para makonvict si Vice Presidenta Sara Duterte sa anak ng impeachment trial. No? So noron kay acting Senate Presidenta Win Gatchalian. Diba? Now, sa Article 10, Section 3, it aton nga 1987 Constitution nga makonvict ka. No? Without the concurrence of 2/3 itanan ng mga members ita Senado. No? Kasi naka-fix sa 24 roaton nga mga senador. Ag magapabilin nga 16 rong kinahangan bisan anuman nga numero rong mabilin or kung sino man rong mag-attend sa raya nga trial kay Vice President Sara Duterte mga katulad. So, doon doon ro plastada karon. No? So, bisan 20 lang sanda una kasi iba nagkulungon or nagpunago. Still 16. Ah? Ro kinahangan nga boto para makonvict mga katulad. Kung hindi kabot, wala na. Tapos na rin. Doon yung mga ginatanaw na itong dikara mga katulad. No? So, magantayan da. After it suna. Ita presidente. No? Rusuna is dayang July. So after suna, although sa suna baabo para aton nga bagantayan karon. Abo para mga gina iga anunsyo it aton karang gobyerno, it aton karang presidente. Ha, saan na karang state of the nation address mga katulad. Saan na karang pangapata nga suna makaroon nga dapon na 2026. Dahil mga bagantay, base kung may ikakibot yung man rong mga pumuyo. Kasi sa bilog sa mga ginabantayan, ro posible nga pag-anunsyo it presidente nga ipospon rong barangay ag SK election. Ha? Ag mostly sa mga congressman, tanan na, hagos majority it mga congressista, nga i-postpone aro barangay ang SK election. So, sa part it kumilik, nagapupahao matagihapon. In fact, ro iba nga mga LGU, may mga manukot aran da ka nga mga kwan eh, anda ka nga mga barangay. May ginatutukan nyo ta kung sino ro pwede nandang ipalaban sa sambilog nga to. Or anda ka nga manok ka. O, oh, nagamat-amat na gastos mga katulad. No? Pero, Rupangutana is kaya pa baga mahabol imaw nga maobrahan itlaye kasi kinahangan mo ra nga obrahan itlaye sa pag-postpone it barangay ang SK election. Di ba? Hindi man rung pwede nga mahambagat aro presidente nga oh watat election. So kinahangan kung nga maobrahan itlaye maamyendahan dudaya ka nga barangay ang SK election mga katupan. Nga kunta nakatagana sa Nobyembre 2. Oh, pero di kara posible nga i-anunsyo itaton kara nga presidente sa maabot kara nga suna or state of the nation address mga katropa sa July. Dayaro mga pagantayan, no? Pero sa part it kumilik, gapreparar ta makaron ro kumilik ka. Gapreparar ta makaron ro mga kandidato. He base madayon mata ro barangay ang SK election. Pero sa nabuo naton nga information, may mga naistorya kita itong mga congressman nga gaban tabi mana sa mga congressman makaron ay bukon ang pabor nga makaron padiyon ng relief. Pero kung ano, imong isipon, wa man yan problema makaron nga hamat di mo pagpadiyon ng relief. Eh, mat sa sunod, bumatang dagon. Bullseye! Bullseye! Ipay yung mataro mga kawatan sa barangay ka. Nga makahimo gyapon it mga senaryo, imbis nga tapos yung randang termino. Kapi pa sa mga SK makaroon, nga problema man itatun ka na nga komunidad. Bullseye! Bullseye! Pagantayan doon. Mga katropa, sa suna, itatun ka ron nga presidente. Mga nitiba, may ba niya ni man hindi madayon? Oy, oron ay konsposisyon mataka mo. Joy D. Juan, good morning ana ya. Nagamonitor man karon, Joy. Kay nung Andy Norada, una sa Tambak ni Washington, sa Dumlog doon ha. Good morning. Kay Dodoy Iril Gali, happy brand out. Ay, happy brand out. Happy brand out. Hindi tang basura ya. Narat ng NGCP ng mga brand out, problema nga ra. Adlaw-adlaw. Hindi tara problema sa brand out man karon. Dila Biga Cloudy, good morning. Kay Erlo Abayon, good morning. Nag-monitor mga rungkaton sa ato parang napag-pangalaga. Jory Jorpo, good morning man. Wa gani matapos do issue ita 18 marin sa flood control ha. Ag sa mga senado, hindi ba naman ang issue makara? Pinaikot-ikot lang tayo ng mga mukrion nga ra. Kung mainit na ang issue, ibahon yung mandayon. Tabunan yung mandayon dun eh. Ibago man ruplastada karon. Sige, anyway. Good morning una. Ag sa mga taga-Tabao ba nga? Good morning. Monitoring kita man karon ha. Ag sa gwapong operator ko noon na. Bah, siyempre, sino par gwapo ng operator? Iba man lang si Jory Jorpo.
1: Ayon ba?
0: Morning una, Jory ha. Bullseye! Bullseye! Mga katropa. Harana, sambilog sa mainit nga isyo makaron. Ang sambilog nga ginaistoryahan sa social media. Roraya nga ra nga natabong insidente sa daywang nga mga player at Ateneo di Manila University sa men's basketball. No? Kahapon, may mga pahayag nga nagguwa sa social media. Sa news. Runanay, ro PNP, agaro mga investigation. Kabo-abo nagakuan nga mga ahinsat gobyerno eh. Ro pamilya nag-request sa ro DOJ ginayo nga mag-imbestiga ro NBI. Ro Philippine Sports Commission. No? Nagbatigyon man it press briefing kahapon. Ano pa? Roched. Ro Commission on Higher Education. Nag-ayo man ita madagom nga investigation sa ray karang natabo. Sa daywang ka mga student athletes ita Ateneo de Manila University. Ha? Now, unahon ta sa naging statement it nanay kahapon. Dayang si Robilin Baterbunya. Daya ro nanay. Nga until now, although batsya gitaro kasakit, agagos, hindi mabaton-baton. Ro pagkamatay nga ra ni Rene Clerta Baterbunya mga katrupa. Nagpaabot it matinding sentimiento. Kasi kabuabo nga mga pangutana, may kaangtanan sa pagkamatay it anak karanga unga. Sa ginapatigayon nga sangka team building, training activity, Ateneo men's basketball team sa Aurora kung nagtaliwan nga Lunes mga katrupa. Now, sambilog sa mga mabugat nga mga pangutana lang. Nga nagakangawa makaron, ro pamilya, kunamat, naadto sa dagat. Ito sa kadagatan, ruana nga unga, agkun hamag, wa lagi ma-rescue. Wa lagi imaw matawaan it nagakaigong atensyon. Kasi ginasugid nga nagunod. Sa report it pamilya, nga ginambagan sanda nga may training. Roonga, agrong grupo sa basketball. Pero wag ina-expectar, maurang klaseng aktibidad mga katrupa. Kasi matsa nagagawa ta, agabot ang gahamba, matsa military training eh. Ha? A military style ro training sa basketball. Kasi kung training sa basketball, matsa unusual nga mag-training ka sa dagat. although may mga sikat nga mga basketball player nga ginagamit rong tubi para sa training mga katrupa, no? Para kasi iba biro pag sa swimming eh. Tanan nga gawas nimo makapenetrate ta. No? Grabbing exercise dun. The same time kung may mga mabugat ka pang nga ginadaga. Pero bukod ganit dapat sa dagat. Mostly karon sa mga swimming pool. Even Michael Jordan, nag-training dun sa tubi, pero sa swimming pool. That's why nga ka-unusual nga makita mo nga kapaskog rubagod, kantilado rong kadagatan, ito ka mo ga-training. Sambilog rong sa mga pangutana, itdaya ka rin nga ginikanan. Ha? Kasi wa pa na tao kung ano gitaro detalye, saraya ka rin nga training. Diba? Ro question pa it pamilya, kung hamat nga ginpagangoy, ro mga atlita nga may mabugat nga kargada, pero waong ko nun, dugang. Ha? Doon ang mga pangutana kasi may mga nagaguwa pormiro sa social media nga may 20 kilos nga dagang, bugat, nakabutang sa sike. Samtang una ka sa tubi. Na makaroon, ginduga. Pero nagguwaro istorya nga ron mga katropa, mismo halin man ron sa mga tao una. Within sa sungod, itdaya karang organisasyon it basketball team. Diba? So, ginmention man na rung mga pasa sa gawas, itana karang uga. Ha? So, saan nga pagpati, base may foul play nga natabo kay Rinny Clert Butterbonia mga katropa. That's why nga, may investigasyon. Kung may foul play, of course, gausoy kita it hostisya. Klaro nga explanation para sa pamilya. Kung ano runatabo, kung hamant nga natugpa sa maurang klaseng trahedya, Rwanda nga ginapatigayon nga activities. Ha? Amat natugpa ito. Di no, sambilog na ito nga ginatanaw mga katro. Now, sa part run it pamilya, mauron ro na tabo. Kasi, kaya midyot ani dudoy nga nagkuhan, ginariskyo. Ro, plastada mga katrupa sa pagriskyo. Una eh, may drone shot nga nakita mga katrupa nga ginariskyo. Dudaya ka nga daywa. Agdi ka ra kabuabo nga mga pangutana. Ruaton ka ra nga mga netizens. Saraya ka ra nga ginapatigyan nga training. Diba? Ang bagarit iba, ano ro connection it dagat sa basketball? Nga ito nga mag-training sa kadagatan. Kasi mas komportable pero mas may impact kung nag-training ka sa tubi ay. Di ba? Pero bukod na ganit dapat sa dagat nun. Ha? So, iba, kasayod man nga kung nag-training ka sa dagat, kung taron, mga Marines, Navy, doon taron no, matinding training di karon ta. Bullseye! Side kita nga kung sa dagat is very dangerous mga katropa sa karon nga mga ipan. Unless kung dagat is kalinaw-linaw tag, okay tayo ito. Ha? So, Ray ba nagambang dapat una sa swimming pool? No? So, doon no, ginatanaw di kara mga katropa sa plastada nga ra. Iba eh. Ha? Almost 20 minutes. Actually, bilas na rin, lima. Rotatlo is na-rescue. No? Pero iba, nakakita, nga amat may gubid. Diba? Amat may gubid. Ano ra, overkill kung gitaro training nga maura katindi mga katrupa pag abot sa basketball? Diba? Nga training ka sa open sea. Uwa it mga precautionary measures nga ginpatuman robo anda karang organize. Nga bisan life base lang ani kunta. Di ba? Or may una nga mga nagabantay sa palibot mga katrupa it nasambit karang resort. May nagariskyo kun inkaso. No? Doon yung ginatanaw naton mga katrupa. So, kasugubo, no? Nga makita man it ginikanan, nga maurori nampang, saray karang daywat abir patay eh. Actually, sa lima nga rasanda nga ginpang riskyo, rotatlo is na kwantam. Pero daywa, allegedly sa report is mga almost 20 minutes pa bago na buong. Mga katrupa, agrodagat is medyo bukont at malinaw eh. Bukont ay itnang kung sakay dodge pa ron, medyo timog-timog naman na rin ang pang. Ah, ita kadagatan at the time una sa aurora. Mas kung matabi na ron, kapipahera nga bagat nga. Oh. So rin yung mga katrupa, rin ginatanaw naton. Nga mga senaryo nga mainit makaron, mainit sa social media, in fact, insakyan it mga politiko ra. Ro, inampang uman nga ra. Simpatiya para sa pamilya, it daywa nga ra nga mga namatay mga... Pero kabaabo nga mga pangutana. Kapin paro pamilya, it daya ka ra nga ni Rene Clark Baterbonia. No? Kasi, pila ka mga question makaroon nga hindi masabat eh. Kasugubo isipon. No? Nga, yung mga pangutana, until now, hindi. Wa nagtao it statement, mga katrupa ro pamunuan it Ateneo de Manila University. Bukong kita ita Atenista, pero dapat matawan man it kaklaruhan. Kung paano aghamaan nga naadto sa madagom nga porsyon it dagat daya karang nga mga big. Daya rin ko question eh. Kung hamat na adto sa maurang sitwasyon nga nagumos sa sangka aktibidad siyang nga ginapatihan ta nga sangka training. Di ba? Pero pangay ba nga pangutana hamat uwa gagi mariskyo. Pero daywa nga ra mga katrupa kung maabo gali sanda nga nagakagumus. Ah, tama tanong ba't nanay, kaabo man na sanda ito. White nag-risk yun. Oh. White sa batro coats. Pero naga-training ag iba pa nga mga kaibahan nga una at the time sa dagat mga katrupa. Pero question pa is may mabugat ba nga karga o pabugat nga ginadaga dahil nga mga atleta samtang una sa dagat. Di ba? Kasi gin question ra kung hamat nga ginpagangoy nga may bit-bit o may daga nga 20 kilos mga katrupa. Pero ang ba't PNP, wako no. Ah, pero may mga naguguwa karon nga mga istorya. Basic man. Pero pangapat is siin naghalin ro mga pasa sa gawas ni Rene Baterbonia. Doon ang mga pangutana pagid. Ha? Sa milog pa. Nanong klaseng training da? Nga hamat nag-abot sa punto nga may mamatay, may magumos. No? Kasi kung ikaw or basketball player, bisan ordinaryo ka nga nag-turnout basketball, iba't ang training rumakita naton kung basketball mga or team building. Oh, daya wa ma-explicar ko pamunuan mga katro. Kasi sayod kita nga once ka unas kadagatan may risgo ron. No? May peligro nga daga mga katro. Di ba? Agrolas nga question it pamilya. Ano ro bilog nga kronolohiya it nasambit nga ranga insidente sa Ateneo Men's Basketball Team. No? Ngasta man karon di mamasabat kasi wa pa it official.

kwan ga pupiknik ka motos kadagatan us kasubaan ay ang pabayan mo taring unga itong nga mag gangoy-gangoy patutos madagom kundi may mga advice ka nga mauraro obrahon pero ginobra ba garon ha abo nga mga pangutana mga katropa nga dapat matawanit ka klaro until now wa it klaro sa part it daya karanga pamilya diba no may sagabton baga rong Ateneo basketball team sa natabo nga ra of course may una posible dun ha although makaron hindi pa naton mahambay kung may legal nga sagabton rupa munoan it Ateneo basketball team. Kasi ongoing rong mga investigation mga katrupa. Waro, sa pangkabilugan, posible nga magapanabat kung mapamatudan mga katrupa nga may kapabayan. Negligence nga ginatawag. Sarayang plano nanda nga magpatigayon i-training ito sa Aurora. Ikaywa, kugang or uwagi na gani it mga safety measures or rescue personnel una sa lugar. Or may ginapat ngayon nga mga aktibidades nga bukon uwa nagasinanto sa kondisyon or ikasarang itdaya ka nga mga atleta. Doon yung mga ginatanaw na ito nga mga kapalpakan di ka. Ikapat uwa na sunod mga katropa rung mga kinahanganon nga protokol para sa kaguwasan itdaya ka nga mga naga-training una sa kadaga. Ah? So lastly, rung sambilog pa nga may mga opisyal o trainer nga nakakita ita mahamba na nga delikado gun, peligroso gun ro lugar, pero wa imo naghimo it action. Di ba? Doon yung ginatanaw naton. Kasi sa investigation is klarong nga wa it foul play, hambang it PNP. Wa it natabo nga abi ginhungod nga patsyon. Kasi pag ginamba mong foul play, ginhungod ka eh. May nag-attempt nga patsyon ka. Or ginpatay kagin mga katropa. So daya ka nga maging pangkwa naton, mga sagabton, nga hindi dapat kunta matabo ra nga magumusro daywa kung ginsunod yang ro mga protocols una mga katropa. Kung sayod yung gali trainer or organizer nga, oy delikado ra, hindi kita pwede magano, hamat gimpadayon. Kasi nakita kung ano sitwasyon it kadagatan. Ag may abiso na rupa munoan it resort nga hindi ka maudi karon oy medyo madagom-dagom. But still ginpadayon ko pamunuan it eskwilahan mga katropa. Di ba? Pinsigit tagihapon eh. Ginpadayon tagihapon na narukuan nga ra. Pero training. Kaya anong tabo? Aron. Doon yung mga sagabton nga dapat iga pasabat sa pamunuan it daya karang eskwilahan. Kapabayaan, what safety measures, o kung ano pa nga mga ginatanaw naton. Now, kung mapamatudan, nga mauron, una, pwede nga makaangkon it ginatawag nga civil liability, administrative liability, criminal liability, mga katropa. Siyempre, pag civil liability, matik yan, bayad ka, bayaran mo ron, danyos, so what at problema ron sa pamunuan, iskwilahan. Milyonaryo taron eh. Administrative liability. Aro penalidad sa eskwilahan. Or iba pa nga mga involved di kara mga katropa. Criminal liability. Kung mapamatudan nga may reckless imprudence o paggapas sa laye, pwedeng kasuhan. Rotary. Ha? Pero kung mapamatudan matana nga may bastante nga safety protocols or una sa tama nga training nga ginpatigayon ro aktibidades agwa it kapabayaan halin sa mga organizer so at doon makonsider naton

0: nga trahedya or aksidente or insidente ron natabo mga katulad. Agwa it kriminal nga sagabton. Diba? Sa makaroon abero, pangutana it pamilya sa konek, kung ano gitaro, konkrito nga natabo mga katrupa. Hamat may mga pasa sa gawas. Sa rescue effort. Diba? Ag nanong klaseng training da? Oh. Ag ila, pila pa ka mga isyo, no? Nga ginasundan, itaton ka nga mga imbis. So, mintras tantong wapa it pinal, o kaklaruhan, hindi ba naton masiguro kung sino rong dapat manabat. Ag kung si Inhasta rusakop, itdaya ka nga mga investigation sa makaroon. Ha? Doon doon. So, aton malang natanong ka na negligence eh. Kapabayaan mga katropa. Purely na aksidente, wamat at ginahungod nga abing nga patyon o pagumsan, rudaya ka nga ano. Rudaywa. Pero kung gintanaw ro mga plastada, mga katropa, sa daya ka nga training, ha? Wata na tabura. Kung ginsunod tanan una, kung wa akong gimpadiyo na kasi kadelikado, kung gali. Kasi wa mang kamot safety mission. Yun ang mga negligence nga ginatanaw naton. Negligence sa mga kaso, ipagkamatay, daywa nga nga mga estudyante, mga katropa, in Ateneo de Manila University. Subo, pero una-uno, natabo, ara. Raton nga, hindi ko naton gusto nga mauman. Or may matabo pa nga mga maura nga mga senaryo, mga katropa. Kasi sa Pilipinas, kung sa inyo may magkagamatay, doon, tapos yun rin ang pagkakasyon. Pundo na. Doon rin na sistema ka. Morning na kay Master Christian Dorigo. Pare, good morning sa mga katropang bliss. Good morning. Good morning. Monitor. O nasa payag ni Dudoy Hapon. Kay Job Satiro, good morning. Naka-monitor sa radyo. May FB live pa. O nasa Mabilo, New Washington. Bialin Abayon, good morning. Sa Abayon family, nasa Kamansi Bata na kay Ailimi. Janica Linsley Abayon, kay John Raymond de Los Santos. Good morning. Good morning. Churchill Miguel, good morning na sa Kamaligan Batan kay Michael Rintilio. Ba nagapropamati mga ron nga agahon. Good morning. Kay Ian Panagiton yan, good morning. Dang Bilaneba, good morning nga. Sana wala na mangyari ganyan. Kawawa naman yung mga bata at mga magulang. Good morning. Tinding sakit na eh. Kay Mati Tornia ni, good morning ha. Sa Tornia family na sa Ibahay, nagamonitor mga ron. Kay Mama Marie Chris ng Tingko Pulmones, nagamonitor man. Hello kita kay Ide. Good morning. At sa Alfaro family nga nakatutok sa radyo. Good morning ha. Grace Mariano. Good morning. Grace Solano Mariano. Ma'am, good morning. Una rin sa Ibahay, nagamonitor man. Good morning. Kay Opilia Rocio Alejandro, watching mga ron sa Tondo, Manila. Kay Jin Rintelio, good morning sa mga pumuyot. Barangay si Rodo Banga. Good morning! Nag-propamati, makaroon ka na nga gahon. Good morning, Kinyo. Good morning! Ara, porsyon sa pahayag itnanay, no? Rosentimiento. Kasi, kung pabayaan tayo, taro nanay nga ra, grabe ta pahambagon, mahabo nga pangutanang hindi mangyapo masabat. Good morning! Sa natabo ka na mga katropa. Porsyon, sana ka na nga pagpahayag sa pag-question sa gihapon. Sa rayang natabo nga ra nga, bukong tata umanon ro plastada maurang klase ng mga katropang mga kwantara bukong at sanay sa dagat da randa takara nga plastada mga katropa is basketball sige ara pamatian tarong porsyon sa pagpahayag itana ka nga nanay nga si Jovelyn Baterbunya sa pagpatigyon kahapon itdaya ka nga press briefing no kasi still rupang utana nga hindi masabat ita daya ka nga pamunuan mga katropa. Pamatian natin ng porsyon ka.
1: Sabi nila, hindi daw yung totoo yung mga social media na kinalat nila. Kasi yung time daw na nag, ano sila doon, wala daw dinagay dito na mga ano, witch. Wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, ano lang, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kukulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila pero first aid lang ganyan. And then 30 to 20 minutes ang dito sa base hanggang patungo sa hospital. Siyempre layo na. Then ano, sinabi nila na may mga coach naman daw na nag-ano doon para magtulong sila para maano, pero hindi daw talaga nila na-rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Yung nakakita na daw kay Rini, yung rescuer na sa Bates, yung siguro yung may-ari ng Bates, may rescuer doon, yun na daw. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then ngiti din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga.
2: Kanina po nakausap po ninyo yung mga officials from Ateneo. Ano po ba ang napag-usapan ninyo? Were the explanations enough after what happened?
1: Nag-usap kami kanina, and then may mga sinabi sila na ganyan yung nangyari. And then katapos sinabi ko na may kulang sa explanation nila, pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Ganyan.
3: Ano pong kulang ba?
1: Hindi ko masabi kung ano, basta yung mga ano po, yung pag ano nila sa amin, yung mga info, kulang, and then kulang yung pag ano nila sa akin, pagpahibalo sa ako, bisan ako nga parents, kulang. Then nahitabo to gahapon atong niaging adlaw 2:40 daw yun nangyari, tapos 30 minutes din po yung ano po, naahon daw yung anak ko 30 minutes. So and then nabalitaan nila ako is one hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos nung nagtawag, ano, messenger lang, hindi ko na rin na ano kung si ano yung pangalan kasi daming nag-message. Sabi lang sa akin na ako po si Coach Epok, then yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Kaya yun, sabi ko, ba't naman ganun? Tapos mula nun, wala nang info sa akin. Hindi na sila nagbalita, ma'am, yung anak mo andun na sa hospital. Ma'am, yung anak mo wala na talaga. Yan ang tinanong ko sa kanila. Ba't hindi sila
4: communicate.
1: Then tong kuan na wala pa, tong tita na lang niya, nakita na ako nga niya to, tita na niya nag-send sa ako ang kuan kanang picture or video nga patay na ako ang anak. Wala sila'y ni isa sa ilaha, wala sila'y gihatag sa ako na picture man lang, video man lang, ay nga anak na itabo sa akong anak. Then, sa pag-isa pang kulang, ba't nyo naman tinuloy yung ano nyo doon? Yung ano? na yung team building or training na inabisuhan ng pala kayo na may lindon. Balindon yun, umaga, may lindon. Huwag muna baka mag-iba ang alon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. Yun daw, yun na daw nangyari na lahat. Yun. Yan ang sinasabi ko ng mga kulang.
2: And so, ibig sabihin po, alam po ng mga officials po ng Ateneo kung ano yung ginagawa ng team doon po sa Aurora?
1: Siguro, ma'am. Kasi yan, yan man ang sinabi nila sa akin.
2: Base po doon sa mga narinig nyo, ma'am, balak nyo po bang magsampa ng kaso?
1: Sa ngayon, hindi ko pa yan naisip. Kasi ang iniisip ko muna yung maano yung anak ko, ma-plaster sa amuang lugar, maato siya sa Agusan or sa Davao, kaya na naghangyo nga dito sa namo siya ibutang within one day or two days. Nya, gihulat pa po, hulatan po na ko si Sir Mark Cayetano, kay wala man siya dire. And then, pagkauman na, iato na ko siya sa Agusan.
0: Okay. Makaroon wa pag nag-sink in sa isip it pamilya kung ma-file it kaso eh. Although may mga abogado na. No? May mga legal assistants nga nag-voluntary tagid, magbulig para sa pag-abot sa mga legal matters itaday karang pamilya. Kasi nakita nato ni nga may legal nga sagabton. Ropa mo noan it Ateneo men's basketball team. Kasi kung mapamatud-an nga may una nga kapabayaan, may sagabton gid ta. No? Kung sino rong mga nagplano it maurang klase nga training. Nga may kapabayaan eh. Di kara kita nakasintro makaroon sa mga kapabayaan. What ara klaro mataron nga white foul play. Although, rong pamilya, may mga nakita nga mga pasa sa gawas. Di ba? Ro safety measures. Ita daya ka nga training nanda. May mga rescue personnel baga una sa palibot. Well, wagin. Yun ang mga katrupa nga. Kung natawan ita attention ita trainer or organizer, wat at matabo nga mga may nampang nga may magkagamat. Kasi lima sanda, imagine ka, tatlo ro nagawas, daywa ro casualty mga katrupa. Nang harap pa, pag-iunod sa aro. May mga pasa sa gawas nga nakita mga katropa. Siguro sa pagpamirsagot ang pag-rescue ka na itanak karang mga kaibahan nga maroon nagkapasa-pasa sa gawas mga katropa rung ray karang si Rini Baterbonya, no? Rini Clark Baterbonya. Ara, porsyon man sa gihapon mga katropa pamatian na to. Bullseye!
1: Mga ingana nga cases.
2: Meron
0: ka
2: po bang
0: kumausap
2: sa inyo na...
0: May mga pasa nga nakita sa gawas mga katropa, no? Sa pamilya. May pagklaro ka ra, rupiin pinaton mga katropa. Sige, pwede yun.
1: May pasa siya dito sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Mm-hmm. Yun ba?
3: Ano tingin niyo po doon sa mga pasangin?
1: Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang.
2: Kanina po nakausap po ninyo yung mga officials from Ateneo. Ano po ba ang napag-usapan po ninyo? Were the explanations enough after what happened?
1: Nag-usap kami kanina. And then... may mga sinabi sila na ganyan, ganyan yung nangyari. And then, pagkatapos, sinabi ko na may kulang sa explanation nila. Pero, hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. ganyan.
3: Ano pong kulang ba?
1: Hindi ko masabi kung ano basta yung mga ano po, yung pag ano nila sa amin, yung mga info, kulang, and then kulang yung pag ano nila sa akin, pagpahibalo sa ako, bisan ako nga parents, kulang. Then nahitabo to gahapon atong naging adlaw ba to.
0: Although na plaster naman na ito nung pagkabilugan, no? Nga sentimiento ita nanay nga si Robilin na Baterbunya sa pagkamatay ita anak karang. No, nakasintro makaroon ro tanan sa investigasyon ita aton karang nga mga kapulisan. Good morning anay kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Nagamonitor makaroon nga agaon.
4: Good morning!
0: Cloyd Beltran, ha? Good morning man. Kay Regente Ascanio, good morning.
4: Good morning!
0: Kay Jerry Bocan, sir, good morning. Bakit? Toto Biron Espiritu, good morning to. Kay Koy-Koy, sa sunod, magunod parikoy mga senador ag mga buaya. Hindi, ta magunod na yung antigot na maggangoy mga senador ngaroon ag mga congressman.
4: Good morning!
0: O, diba? Ano mo magunod? Ang mga yung mga senador ag congressman nga ra, iwat at pagkagunod ra ang mga...
4: Morning
0: kay Koy-Koy, ha? Kay aron naga-monitor makaroon katong sa aton karang pagpangalagad sinura. O, sige. Sa aton makaroon nga pagpropadayon pagidam. Kay Buboy, kay JC Joseph Costan. Buboy, good morning ha. Una sa Siag Ibahay. Thank you, Gidaboy, sa pag-highlight sa
4: aton
0: programa. Sa part ita PNP, may investigasyon man sandang agin pagguwa. No? Ag base sa initial nga investigation, nga ginpatigiyon it aton kara nga mga otoridad ana it PNP una ra nga investigation nanda, no? Ginasugid nga may una lima ka mga atleta nga gin wanda sanda it nang kwan eh ginhampak it mabaskog kuno nga current it tubi, di ba? Or anang humbak una sa kadagatan it Aurora sa dayang team building activity mga katrupa. Ro tatlo naguwas. No, pero may nagagawa man nga apat. Ro tanan. Ro tatlo ginasugid nga naguwas mga katrupa.
4: Good morning.
0: Na nasa apat. Pero ro daywa daya nga ra nga si Baterbunya ag si Adili nga taga Nigeria daya ro mga namatay. Now, ginbugan it pahayag rung mga naka-witness, nakasaksi. Agro-grupo nga nagpatigayon, it daya karang aktibidad mga katrupa. Ambag ita organizer nga, manabaw man ang manaro dagat eh. Katsandarahin maadto ito sa madagom nga lugar. No? So, butang bagon, matsagin anod sanda. Kasi may mabaskog rumbak, bumalik, ito sanda inapot. So, rorason, dahil sa mga baskog nga current itatubi mga katrupa. For now, sa part it PNP, uwa it nakita nga mga ebidensya nga may foul play. Or, paginaman na itong foul play, ginhungod nga pagsakit or pagpatay sa daywa. Ro, first conclusion mga katrupa, it PNP is purely accidental ro na tabo. Aksidente yang ang bagit aton karang nga mga kapulisan. Gin-deny man it PNP kasi may nagagapta nga mga aligasyon sa social media nga may kabit sa gawas nga 20 kilos ro mga biktima nga rakat matabo rin si no? Agbase sa MDRRMO nga mga personnel nga nagresponde, wa man it may nakita ito nga mauron nga mga bagay eh. Eh well, kabuhay pa taron, medyo magayo-gayo ro lugar nga na. No? Pero sa mga nauna nga report, may mauron nga may daga nga 20 kilos sa gawas nga ginkapit ta. Oh. Now, nagawa ro post-mortem investigation. Ro post-mortem examination itaton karang nga mga kapulisan na natsuko. agbase sa post-mortem investigation, mga katropa, rurason kung pagkamatay ni Bater Bonia, hayrayang asphyxia by drowning or pagkagumos. Namatay dahil nagumos. Doyon ro post-mortem examination it PN. Ha? Sa PNP, uwait nakita nga pasa. Kabalis karan sa ginmention it nanay nga may mga pasa rugawas ni Rini Clert Bater. No? Now, daya initial pang nandang investigation. Uwa pa natapos. Rukabilugan nga investigasyon. Dahil sa kabahong it kaso, mga katropa, ag mga pangutana, it pamilya, mga amigo, ag mga nagapalangga kay Rene Bater Bonia, ginmanduan it Department of Justice ro National Bureau of Investigation nga magkanda kamo it siparadong investigasyon. Maidid nga investigasyon, mga katropa. Para masairan kung may bastante nga basihan para pailan o kasuhan rosin uman nga involved di kara sa raya kara nga team building activities, mga katropa. No? That's why nga makaroon ro posisyon it Aurora PNP ha, sa pagkamatay it daywang ara, wa sa da it nakita nga foul play. Limpyo gid ang aksidente, nagumos yang. No? Well, una-undon, kung nagumos yang. But ginatanaw naton may iba pa eh. Administrative liability or criminal liability pa nga pwede nga i-file kasi may kapabayaan, mga katropa. Ha? Klaro nga may una nga kapabayaan. Oh. O pag kakakugangan sa pag-organisa itdayang pagpatigyan itanda karang aktibidades, mga katropa. Klaro ron may kakugangan gid. Nga dapat di kara masugod, nga dapat kasuhan dayon kara nga mga tawo sa likod. Sa natabo nga ra, mga katropa. Kasi grabe ta eh, winasak mo taro puturo it pamilya, bukod nyang at ay rini nga ra kundi agos bilog ng pamilya nga ginasalig-saligan. Ha? Nga matawa na it mayad nga pangabuhi ro ana karang pulo sa pamilya. Ay kundi tapos na. Now hararo pahayag it PNP sa anda karang unang initial nga mga investigation nga ginpaguwa, mga katropa, kahapon nga adlaw sa press briefing man itaton karang mga otoridad dito sa Metro Manila.
5: Base po sa ating nakuhang kalaysay ng mga kasama niya, ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at wala po tayong, sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play sa aksidente na ito.
6: For his opening state.
5: Again, magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating mga media partners. Yun nga po, tayo po lahat ay nalulungkot sa isang aksidente kung saan may mga players sa isang universidad sa Metro Manila na yung nga po nasawi sa isang drowning incident. Ito po ay nangyari sa isang resort sa Barangay Lipid sa Dipacolo Aurora kahapon po, June 8, mga nasa alas 2:40 ng hapon. So yun po, kaya po tayo nandito sa may mga kasama tayong taga-media upang maipaliwag natin kung ano talaga yung pangyayari at ano po yung hakbang na ginawa ng ating kapulusan ayon po dito sa mga pangyayaring ito.
7: Good morning po, PDs, TV5 po at Philippine News Agency. Ang tanong ko lang po sa inyo yung ano po yung pinaka-official information maaaring kumpirmahin po ng inyong tanggapan kaugnay po doon sa pinanggit po ninyo na insidente ng pagkalunod.
5: po yung hapo, kahapon nga po, alas 2:40 ng hapon, ay nagkaroon po ng team activity ang mga players doon po sa may harap ng beach resort. At base po sa lesson ng ating mga nakausap na kasama nila, ay meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin doon sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malayong na parte. Ito po sa parte ng nilalakaran nila ay may isang malayong na lugar. At ito nga po, bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malayong na lugar ng dagat. So, may mga kasama po sila na tumulong. At meron din pong lifeguard ang nasabing resort at sila po yung tumulong. Pero po sa kasamang palad nga ay nasabi nga po yung dalawang players natin.

0: Opo, kasama po yun sa activity nila. At ito po actually ay may mga series na ng na ganitong team activity yung grupo na ito. May mga series na po sila. Ibig sabihin po, hindi lang po ito ngayon lang. May mga nakaraang taon po, may mga activities na sila. Sana sabing result lang din. Kaya nga po, sa tingin po natin, ay alam nila yung sitwasyon sa lugar na yun. Kaya po, sila ay ginagawa nila yung usual na activities nila na ito.
1: Based po dun sa SMS na natanggap ko, ay pasado alas 5, 5:20 to be exact, yung pong pag-responde ng mga responder. What I mean is this, MDRMO, and the quick response team, and the PNP. If I am right, what time po yung talagang time na nag-responde out of alas 2 ng hapon pasado nung mangyari yung incident? What I am looking here is the time element.
0: Si Chief of Police po nandito ko, kasama ko rin ngayon. Siya na po yung magpapaliwanag dahil siya na po yung unang responder sa lugar.
2: Good morning po sa ating lahat po. With regards po dun sa question nyo dun sa response po natin. Ano po. Actually, tumawag po ang MDRRMO about 3:15 p.m. sa PNP. So, immediately after receiving the call po, nag-respond na po yung ating mga police po dun sa lugar na pinangyarihan. 3:15 po.
3: Bullseye! Bullseye! 2:40, ginasugid ng mga namimaron yun, may nagumos yun. So 3:50, umabot raton ng mga katrupa. Anyway, sa part at PNP is klaro nga wait foul play or hungod nga patyon ro dahil karang purely accidental ro na tabo. Pero may mga lapses. Nga dapat hindi mo umano maurang klaseng mga inampang mga katrupa. No, sa party taton ka nga PNP, tugyan tara sa iba pagid ng mga nagabuyot investigation. NBI, no? CHED, ano pa, Philippine Sports Commission. May mga statement man nga gibuyang ka na ro Philippine Sports Commission. No? Basta, ro aton malang kung kinahangan nga may pasabton aton. May manabat ta. Kasi klaro nga may kapabayaan doon na tabo nga rin. Huwag kita question as a investigation sa foul play, what at foul play, pero nalikawan rumaura nga insidente, mga katropa kun gintanaw ng daro sitwasyon bago ginpa-training sa kadagatan daya ka nga mga
4: bullseye! Bullseye!
3: Ha? Hindi natin malikawan nga may mga trahedya nga nagkakanganabo mga katropa. No? May mga trahedya nga hindi kayang bi sukaton it bisan anuman nga mga opisyal una base sa anda karang mga pahayag. Ag sambilog raya karang pagkamatay it daywa nga ra nga mga atleta sa sangka aktibidades nga dapat kunta nga nagapatibay it anda karang organisasyon eh, kasi team building eh. No? Ag nagatao. No? It kusog. Bukunyat kusog, kundi handom para sa anda karang pag-aabuton dahil nga nga mga atleta. That's why nga gin tinguhaan gid ang makakuan sa training nga mga katulad. Now, raya nga ra is bukunyang it issue it pagkagumos. Raya ay isyo it mga ginikanan nga naggaong roanda karang nga mga unga nga healthy okay tawat at problema paghalin sa anda karang nga panimagay. Pero pag uli ayaron ta nakasugod yuta sa kabaong mga no? So rupina ka masakit nga pangutana itsang ka ina hayrong uwat na matay ro unga kundi kwantay iba tay hamat na matay, no? Bukod tay namatay bagarang unga or no, although kasakit nga imo isipon. Kasi until na wat at klaro eh, wat at klaro nga sa bata. Ro mga pangutana itdaya karang nanay. That's why nga nagapabilin nga bukas rong mga nina nga naangkon itdaya karang pamilya. Bukod nyang it simple nga bi mangayo ka itpasinsya kara. Bukod nyang simple nga bi sorry sa natabo. Ang buko man it bastante nga may una nga mahambal nga imbestigahan tara. Ro ginausoy itanan bukod nyang itpamilya kundi republiko, no? Kamatukuran sa likod it pagkamatay it daya karang unga. Ro ginausoy itpamilya is klaro nga explanation halin mismo sa pamunuan. Sino ro nagplano? Di ba? Ano ro mga safety measures nga ginapatuman kung may una kita nga team building? Ano ro nagkanabo sa last minute bago natabo ro trahedya? May mga kakugangan baga nga ginatanaw di kararo pamunuan? Or may mga warnings na nga ginpaabot nga wagang gintawanit atensyon? It organizer. Di ba? Now, sa makaroon, hindi man naton dapat nga mahusgahan. Rosin uman, nga wapa it pinal nga resulta sa ray karang investigation. Pero, sa makaroon, hindi man naton dapat nga abi maaywan ra, nga pabayan lang, nga magubong lang ito, nga wait kaklaruhan ro mga pangutana, nga ginausoy, gausoy kita it mga nagakaigong sapat. Kasabay sa ray karang pagubong, kabay pa nga, maklaruhan man ang tanan para hindi man to magmunot six feet below the belt ro mga ginausoy ta nga mga kamatuoran mga oh. Kasi once nga gin tao mo gon gin salig mo gon ring unga ito sa sangka institusyon may kuan kaut imo karon may sagabton kaut imo karon. Diba? Kasi ginsaligan mo eh. Oo. Ag, kunhara, may kabuhi nga naduga. Obligasyon. Mga katropa, it kada may koneksyon. Ha? Pati ro pamunaw at eskwilahan, may sagabto niyo taron. Nga para ipakita mo kung ano rong kamatuoran sa likod it daya ka nga trahedya. Oo. Now, para sa pamilya, itdayang daywang rang ang mga namatay, mga katrupa. Rustisya ay bukon nga mang ita may kaangtanan sa pag-file it kaso. Rustisya is ginausoy tarong bilog nga kamatuoran sa likod itdaya karang atrahin. Nga kabay pa nga, hindi matakpan, hindi matabunan, no? Wait, may nagapanago. Or wait magduha-duha nga dapat bukas para masayran ta kung anuro ka. Kasi at the end of the day, sa kada kabuhi mga katrupa nga naduga, bukon it numero, no? Nga ginausoy ta or mga report una. Sandarahay mga inunga. Ag sandarahay may mga handom sa kabuhi. Daya ka ng mga nagkagama. Di ba? Nga, dapat masayran naton rong kamatuoran. Nga gusto ta ipaabot man sa pamilya. Kung ano gidman rong natabo sa likod it daya ka ng mga katrupa. No? Kasugubo nga may mga maurang nga senaryo nga nagkakanabo sa mga maurang klase ng mga training. Alas 7:53 na raton karang oras aton makaroon nga pag propadayon sa atong karang pag-pangalaga. No, sige. Dayang porsyon na ito na katon, it's Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang anikita mga katrupa ha, sa atong karang mga sukero na, Rosanton Gold Coffee Mix ha. Uy, mabakagra sa mga butika ya sa atong sa may Banway at Kalibo. Abo gid ang benepisyong mabura aton karang gawa. Santon Gold Coffee Mix. Sa aton karang maigmang hod. Ro, kape nga bukon niyang itmanami. Ro, anak karang lasa. Makabuli gid ah. Sa pagpasanyo gid aton karang kagawasan. Nagapabasko gid aton nga resistensya. White side effects. May santon, malunggay, spirulina, a garlic. Dayro mga natural nga sangkap nga makabuli gid kontra sa nagkainyain karang nga bagatian. Romanami pagid karang mga katropa is ruglo ta tayon una sa kape. May collagen para maging makinis ang manami raton karang kape. Diba? Santon Gold Coffee Mix. Kakaibang klase nga kape na kabuabong mga binipisyo nga mabuo raton karang gawas. Ron, sige. Kape nga kita ha sa aton karang mga katropa. Mabakara sa mga butika. Siyempre produkto ra ita Yes to Health Incorporated. Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, sa aton karang pag- ililibag atong karang pagpangalagad. Oy, good morning anay ha kay Divina Yepes. Yan, naga-monitor, naga-propamati makaroon karang agahon iya sa atong karang pagpangalagad. Atong karang pag-ililiba. Kaya Ginaline Amaro watching kita makaroon sa San Francisco, Agusan del Sur, unaron sa Mindanao. May mga aftershock pagyapon sa Mindanao. Good morning una. Una sa Southern Mindanao sa atong mga katropa nga mga Ma'am Linda Yamon, good morning. Malululunod ka talaga kung may weight sa katawan. Lulunod kila tanon pero hindi na itandira. Pero may mga nagagawabing istorya nga maururoy na patay. May ginabit-bit or may ginhigot sa gawas, sa sike, 20 kilo. Huga tanon. Dapat mapadaman. Sige. Morning kay Ma'am Linda Yamon, una ron sa California. Monitor pangalagad. Now, speaking of linog, tawan tanit dagan mga katropa ro sitwasyon ito sa may parte karait Mindanao kasi rong mga nagkagamatay umabot na masobra 45 o base mga 48 yun yan ito ro mga casualty halin yat ara sa General Santos City mga katropa ro sentro itlinog is maasim sa Sarangani province. Dagagong di kara, ro jinsan, no? Nga, abo-abo man nga mga edipisyo rong nagkagarumpag mga katrupa bangod sa matinding linog nga natabo. Now, may mga update kita kara. Ito sa may parte kara it Mindanao. Umabot na sa masubra 45 ro mga nagkagamatay sa rayang sambilog sa pinakamabaskog nga linog nga umigo sa may parte kara it Mindanao. Mga katrupa, 1976, no? May matinding linog man ito. I think 8 pa sobra 8 magnitude. Ang dator pinakamabasa pa. Kaya 7.8. Oh, rupang utana pagit kara ano ka preparado ro mga taga Metro Manila sa ginatawag nga The Big One. Pero ginakadlokan itanan ito sa kwan eh. Sa may parte kara ita National Capital Region mga kapitan. Pero The Big One. Now, sa parte it Mindanao si Ivan Pulonan aton kara nga XFM Jinsan. May report may kantanan saray karang latest update naton saray natabo nga ra mga katropa nga linog sa parte kara it Mindanao gara makaron si katropang Ivan Pulonan it XFM General Santos
5: Ayan nga agahon sa ito niya nga mga kauturan dira sa may XFM Kalibo. As of June 10, 2026 sa katropang Claire, may natala na ang ating OCD Region 12 na 45 na mga patay dito sa dito sa buong Mindanao katropang Claire kung saan to be specific dito sa General Santos City meron tayong natala na 14 na mga death toll na kung saan ay kahapon ng umaga merong mga na recover mula doon sa gumuhong supermarket dito sa may barangay Kalumpang, yung isang staff, yung isang merchandiser na lalaki ang isa sa mga na-recover. At doon din sa isang beach resort dito sa may Jansan, dito sa may Water Grand, merong 8 years old na batang lalaki. Itong na-recover din na nakitang nagpalutang-lutang na lamang dito sa nasabing beach resort. So sa ngayon, ayon sa pinakalatest na tala ng ating OCD Region 12, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi Dahilan ng magnitude 7.8 na lindol dito sa may Mindanao. Yan ay ayon din sa assessment ni OCD ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV kahapon yan ang tanghali katropang Claire. Maliban sa mga namatay, meron ding 630 ang na-record na injured habang 17 naman ang patuloy pa rin pinaghahanap ng ating mga otoridad. Sa kabuuan, Katropang Claire, meron tayong 35,673 na mga pamilya galing sa isang galing sa 199 na mga barangay na grabing naapektuhan nitong lindol dito sa aming area, lalong-lalo na sa buong Mindanao. At syempre itong natamaan talaga itong probinsya ng Sarangani at itong General Santos City na kung saan ay nag-iwan ng grabing pinsala, lalong-lalo na sa mga infrastruktura, mga bahay dito sa General Santos at saka sa province ng Sarangani, Katropang Claire.
6: Katropang Ivan, dira sa General Santos City mostly sa diin ang madamo nga na-recover nga namatay gida nga mga na sa pagano no kasunod sa amon nga linog.
5: Kadamuan katropang Claire diri sa May Jansan naghalin diri sa mga establishment gid labi na ning kuan bala kining Save More Kalumpang, okay. Which is may ara nang duha nang na-recover halin diri, may ara nga na-recover man dito sa May Beach Resort sa May Water Grand, sa May Barangay Bawing, kag diri sa May KCC Mall of Jansan may ara man sang isa kundi ko magasala, kag diri sa May public market sang Jansan may ara man ang sang isa katropang Claire, kag ang iban ay ara man sa pipila ka mga establishmento nga kung sa diin na tabunan man katropang Claire. Ako lang i-specify sa may isa man ka purok diri sa may barangay Kalumpang, lapit man diri sa nahamtangan sang supermarket, diri sa isa ka purok sa purok Filomena may ara sang tatlo ka mga na-recover katropang Claire nga namatay ang ginlakipan ina sang isa ka iloy kag isa man ka bata, actually kining bata katropang Claire ano ni siya kambal kining isa niya ka kambal 3 anyos man ni siya ang iyang kambal si ni katropang Claire na butong sang ilang silingan amutong nga naka ano man to siya, nakalingkawas man to siya, pero ining iyang auto, diyang kakambal nga 3 anyos, amuning wala maswertihan, gid kag nagkaliwan man, kaupon sining iyang iloy, katropang Claire kag mga katropa. Kag dito man gapon sa parehas nga lugar sa May Purok Filomena, may ara man siyang isa ka lalaki nga ginapatihan nga nagamotor ni siya katropang Claire that time nga naglinog ini balang kuan abi kining ining dalan. Tupad niya sini isa ka warehouse katropang Claire kung sa diin paglinog. Dali lang gid ini nga nag narumpag padulong dito sa may dalan, di damo-damo sa mga kuan magduro man dyan mga tao nga nag-aagi that time kay syempre aga pa na preparation sa mga estudyante katropang Claire, yes, padulong sa mga eskwelahan. So amutong natabo, wagid makalingkawas ining mga biktima kag tatlo ang gikumpirma nga patay dito sa nasambitan iya nga lugar. May ara man sang tatlo gali akon lang